0: Whakatulo atu hau eiki pia moe kakae whanua, ko le whamore moe re tupe heki i a huto mui atu e tau ngā we i he fia fini. Pea ki moa pea hoko atu ae whakahoha a tapu pia moe tau tahai o tua wafio i ho tau lotolo tonga. Ko iog ne omi iwi o tau aulerei mai ai ki he fia fi pule lulu koe ni hono hongo fulu mahiva o mahina ko ao kosi. Ka koe wike mahu inga fukie ni ki he tonga hono kotoa, koe wike ni ko katoa ngā iai e tau rea whakafonua i Aotearoa pia mo mā mani furipe. Pia fia pito i he tau ngawe whakataha i he hauane o atu fōke a whakatapu makehe kia kuini ngā wai hono i te pō hono valu pia mo tangata whenua o Aotearoa. Tapu pia mo king tu pō wono koe hau toka e whare o haa mohe ofu pia mo e otu moto a ngā ofa. Whakatapu atu fōke kia princess of eina he lang whawhanua moho eik pia whakatulou atu kia hātahi whanua hātaki loto pia mo e whakapa apa makehe ki he sola pia mo e vūlangi hono kotoa. Kua usio ne pulu oku whakahoha a. You're listening to PMN Tonga, pia ko ngai whakataha i he hoani pia mo rinta oto lose pasi. Ki mua pia hoko atu e tau ngā we, ko e niu kua na epe ki palopare ma whakateknikare, ka koutui pia mahalo kua sia. Lerei he taimini, pia ko taritari fie fia i heni, ai tangata e ki whaifekau e kainga lotu a Wesuriana, i he vahenga au kalani, ka koe whaifekau pule, whaifekau mo sese lata he lotu i muri a tiola. Whaifekau mahalo e si tokoni mai ki he tau ngā we, ko e na kua osi a whakata ki tā polo kalama taua, pe o atu whanga maari ma au. Mālo au pito.
1: Mālo au pito e mau whanga maari e pe o tātare rengi mo toru. Ange pe ko e whatau kei ko whai e John Puru, pe me he whane whama ko leani, i he tonga kotoa pe, o mō mea mai i he ngaru ea. O tau tuko e Gloria, pe mo e whawhetai ki o tua mafi, e whakataura ma ma ui ko whai ma tau tolu tau sia e wike whakoroa koeni ko wike u tau tukanga i kina i a tau whanau he rea whakatonga ko e rea oku tau maheni moie ko e rea oku whakaufo e rea oku wawo e rea oku ifo ki e whanongo pia moe tala noa pia moe whetu taki pia u tau whaampe ke puke puke ai ki koroa ko ia he koe rea une whakamatala i ho tau tuunga mo tau whanua, pia u tau pore pore kotoa pia i he tāpua ko ia. O go whie toko pia i ki whainga maari ko ni, vai vai atu pia kaha ngahiri e soni a Kosperi o aho ni, o e tala noa maari e ki ha ongo tangata na na mo ua i ha whainga ta, pia na e whakamo ui e sisu ki nawa, hiri ena tautapa pia mo ena kore tokoni mo ena kumi hawhainga maari whei luaki mo sisu i he kosperia matiu wahe walu vesi uraki ki hong fulu mātolu ko konga uraki o tala noa ko hiri ene malanga sisu i mo unga aina ne whamantala ike ngahi monu ia e monu ia ngina tolu maa na uloto monu ia ngina tolu whakata ki monu ya ginau tolu fama mahi monu ya ginau tolu ku o nau fi kaya mo fi nua ke mau oni pe ani hi foko ya mi he mo nga o fi lo ke pe mo tangata ko tangata tonu pe o iserika ko e he to akoro ko tangata kria mo mi ai pe ko kria ko fainga maha ki fainga ta ai asi ngai ono ono teke i he society ka mo e ka kai he koe maha ki pipihi ia. Pula hea pita ngai maha ki pipihi i he ahoni o tau whengi tau whahi ehi. Kai hene whei loa ki mo sisu na ne kaila e ne uno unu atu o tulu tui o ne kore whakama mate ki a sisu. Pea koe ne kore na i pehe pea inoange na hau hakiria o ne hu kia te ia. Ko e hū ka inga ko inga ia, ko e ne tukulolo o kore tau tapa o ne pe eiki. Ka neke loto ke whai, te ke lawa ke whakamaau. Pe ma whawatu e ia hono ni ma o ala ki he tangata o ne pe he o go loto pe ke ke maa koe. Ka inga o go loto pe a sisu ke whakamaa ki tau tolu. Pea mei he tau ngahi ang hala, moe ngahi ang a kowi ko toa pe, pea moe whahinga maha ki ko toa pe, o tau mo uai. Ka neke loto si su ke whaka mo uia. pe ala glasisu pe ne folofola o go roto pe kainga tau o pe glasisu mo e tau fainga ta ia mo tau mahamahaki o tala kia te ia pe te ne ala mai ke whamo ui ki tau tolko no ua koe tangata centurio koe centaire ni koe Roma centurio o kia e ne fukautau pe ne hau ne iai hono e ne taha e ne kautamayo eiki na e a puke koe puke he mamatea bako e whakarea nai pehe pehe ne au ki kapa ne ume na hau kia te iha centurio o kore kia te iha pehe eiki si eku tamayo eiki o whakoutua i api kua puke i he mamatea pe au whakamana wahe ene mamahi ene mamahi mo mea i pe, ka iaha taha ku mamatea, ka iaha taha ku iaha mahaki whaingata pe he, oku mamahi, oku langa, tautau he mau ai whamu ui. Ka koe e maharie koe centurio, koe tangata nu pure koe ki he nu tamayo pe ki. Ka koe ne kore mo ne tautapa ke whakamo ui, a ene tamayo eki ko puke. Koe koe tari mai nai whai e sisu, bebehe ea ki ai, te aruatu e au o whai to oi. En kainga koe, tai un tau whitaura ki ai mo sisu, o kune fiefia ki hao o whai to o ki tau toro, whai to o ki ma whai to. Pe au tau fiefia ko tō behe rea ko ia. Ka ki he centurio, nai te aene lau ana, nane behe. Kakatari e centurio o ne pehe eiki. O wikai te utahau ke ke hu mai ki o poko i whare. E mo ui ka ke whai peha fo i wholofola pe mo ui ai e tamai o eiki. Kai asinga e kore mo e toi se poto ki he tutu ni. Kana e mahino pe ia. Nei kai ke loto a centurio he uku i kai tāu hono poko i whare. Pea koe mea bena le whai wholofola mai pe. Pea nai whai pehe pe a sisu, pea ne wholofola, pea na e mo ui ae tamayo ei koe ni. I he tāpua ki koe ia ka inga, i he whanonga sisu nāne ofu au pito i he rea pehe a sendu i o. Koe weo kou taratu, koe whamatae koe, na i kai te uiro meha taha i Israeli hatui o pehewha. Pea kou taratu e hau, ka tō lahi mei hangahake, mo hangahifo o naunonofo mo e palahame, mo aisake mo se kope e pureanga he wani. Ka inga, koe pureanga he wani u ataha ke taha ko tōpe, ataha ke matakari ko tōme, ataha ke tonga, ataha ke nusila, ataha ke mauri, hamoa, ataha ke i Europe, ko Amerika, atake matakari ko toa pe, ki he siu mo sendai re, whakatou osi, o una atabe, ke he pe ke ahi hao mei tui. Ko tui, te ne lawa o whakamatakari, o whakamo ui. Tui be, kore be mo tau tapa ki he ki, pa tene whakamo ui koe, koe taranoia oe ahoni. E o tua mafi mafi o mau whawhetai atu ki a Fiona, koe ke i ongo mai ai tāpua ki o whakamo ui. I longa ai ai tui pikitai. Kore pe, ka pau te ke roto ke whamo i au sisu, te umo ui pe. A koe tari nai whai sisu o ko roto pe, ke ke maa. Eki ulahe pita ngahi maha ke kehu uri ai e mau mo ui. Hange koe kiria koe ni. Au pehe pe o tua koi kiria ho mau roto, koi kiria ho mau atamai, kiria e mau mo ui mo mau siro. Au mau whaingata ia he mo ui ni. Ka e whakawhetai au ke whina ngaro ke whaka maa ki mau tōru. Maa e roto. Ke e ke maa roto, maa roto ko lanu. Fufulu he tātaa. He tātaa koe ne tawhi me he waka waka o o. Io mau hange e tofpe ko e centurio ko e ni, o biai e lau marie o e ofa ko hui ko mau kaunga afono. A biai pe kau whainga ta ia mamatea, pe au kuranga, pe au mamahi, pe au biai pe e ngahi mahak pe ka ko sisu tene whaitoko, tene whaitoko e ma whaitoko, pe a whamo ui, o i kai whamo ui pe, ka ko e fomo u yo loto mo lau mari e feu nga ye be mo prianga he mani pe o ku atagi prianga o he wani atago to be o tui mo abasia e ke ma hanga ga fiona ko wiki ma winga ko ai si tokanga ngahi apia ko ko hi ko rea fatonga mau fafetai o tua ko ki rea le nei ia mama toru fai ai mau fitu taki fai mau fi maino aki fai mau pore pore e ko hi ko mau ki fonua mau fafetai o re tio ta wiki nan John Bull ka ma na toru fai fatongia o ngua tua re o fa tua meri ai re o oi ofa ai re o oi famo ui ka me he re tio ihe aho koe ni koe maulote a mai whawhetai ma mai ato ki mau menit koe ni ia Christ ko alo ko mau whakamo ui e meni. Maro bito o fatu.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Si o to o fatu pe malo mo e lau mare a hou eki pe mo lerei ai ka kai funua. Ko tau polo ka lama pia men tonga e ni he kai keu toi whalolo he kufia fia au pito e motu ani ke tau kolosia i heni ki tonga eki ki he taha kau whaia ngongo ai funua ko Catalina Tohi me he Broadcom Broadcasting. Catalina, malo e tau mau e fia fini.
3: Malo e tau lava John Polo mau lelei e pe me i tonga ni whatawanga pe ko te he pe mo uiok mo mau he na.
2: A fie fie mau pe he whainga maere ke tau ngau e whakataha ai. Koe wike mahu inga fuke nia ki he kai ngā i heni Aotearoa. He koe wike nuk whaka ilo ngā ia e tau rea i he whonuani. Fefe nai a tonga kuke pehe nai kuke ia tolonga mo tupu tupu e tau rea pe ku tonu ke toi ai maki wike pehe ia i tonga eiki.
3: Taime ni e John Bull ku te whakaukau ki tae. Mahalbeu te mei mei loto kovi ki tae ae. Hono whailonga e ma kehe koia o e lea whakato ngā i hena. Pea ko uwakai o ko hā mai me ngai community tonga ko ni koe i Australia ae. Tokehanga Amerika. Ka kumahau inga mahalo pe whoka kumafu o whalara pe mātoluia. O stika pe maulea whakato ngā ia a mātolu. Leo ngā ulawa pe ke te hanga ki tae o iloi ae. Ai alu peko e tai miu hangi o ku fio mai ai lea tonga ia mo lea whapitania mo e anga koe no wha tonga ni utu e tola hanga mo ngai matakari ke he
2: tome
3: anga i whetu utaki mo ngai mea pe he kaku te la pe kita ilo ki lili upe leo ngok mau ke i whi mao pe ke mau ke i puke puke pe ke tau lea tu whonua e John Paul.
2: Malo e si ngā ue mei he tau a retio a mei nukualofa ka koe ki wakai tu pe Catalina ku lahi foke ngā he ngongo mei he wharearea pe ko ua wakai hifo pe ku osi iai ai ngongo a whekau ake ni pe mwe kau a minister for all nai te ke lava mua o mi peha ki tātana ki ta whako ia e kau minister he kapneti ai ne afio
3: ko ia koe kau ho ek minister e tokotolu na e lava ko ia hono whakanofo me ene afio hane pe ko ia ko me au hai ko ni studio ne o ku he mal mal ko ia o e pale mia ke ne hanga o foto o ato hanga hi hingoa pe i he moko i ke ia ene afio ke foto ko ate e pale mia pe ko lava leva ke frahoko ai franofo pe me ai ko o si lava ai na e franofo i e sapate ko ia o e wike ko tau toksitu a me ai ai toko tolu ko e uaki whanofo he taimi hongo fulo pongi pongi ko ia i he lotsa pate wha lotu e sirana ko ia o ngere ia ko e ik minista ia ki he potunga au e paanga ko vika si voki lave mau me i halaleva pea pehefo ki ki he hafe ko ia e tahataha i aho sa pate pe pongi i whale lotu ko ia sasu sirana tawataina o isileli na e whanofo ai nei lau e tohi whanofo ko ia o te evita puloka ko e whawofonga ia o tonga tapu uluaki ki e whalearea ki ne hoko ko e ik minister ia o e potunga aue ko ia ki he moi na hinga o angalalahi ia ko e whetongi a ko e o se misi sika ko e na e tonga tapua whawofonga o e vahinga tonga tapua ka na e minister i he moi mo tak mamata pe ko ia ko atafo ke sea ko ia tau whanonga mai i he ngahi hopo koe ni koe i he bribery pe ko ia ko tongia ia e te evita puloka ka ko rika si voki lave mau e ik minesta pa anga fo ou koe ne whetongia fo ki koe alata tangi mana me he ongo niwa taha fitu ko i ngā tatau koe tunga tatau pehange koe ko se misi kai ai ako no ata ko se ako ia mga tunga tutu ne whamau anga pea whakahalewa i whalealea ko ata e se a pea koe ni ko lava i ke hoko ai ongo ai minister ko ia ki e potunga e paanga pea koe whaos koe whanofo e aho sapate ko ik minister po ngawe mo ui ka ko e minister ma lo lo pe ia koto ke tasi ale akau ola nai fano fo ye lau no to fano fo pe no api no fo anga pe I pahu I he tai mio no fia fia o e sapa te ai ko to to lu e ko ko fo tu u ke ngahi he ngo ko ya ke ngahi lakanga minister pe a pe fo ki ki hono fa fo ka vai I he aho moni te I he ofisi ko ya o e pare mia pe a mo hono fa fo ka vai I he Falearea ia aneafi. Lolotonga koia ai falearea aneafi, kamataanga piko o e ngai whemea aki. Ki mua pia haukoa te whemea aki na uaki whafua kawa ia ai tokotolu koe niko hifo ki ke whakalao ai whatatau peke koni stuto ne e ngai whemea aki koe te nau whakahoko o whafua ngai koe ngai pot ngā ue ko whotu na utoki ai e John Paul.
2: Koia. Oku te ai mo ki whe tongi e taha oku kawai ai tangatai ki pare mia malolo a hua kawa mei riku, aia ku hoko atuia ki he lākanga e taha kuwe koe public enterprise. O toi tāna ki kei, mahalo mpea mue a taki mamata, eh?
3: Iyo, ko hua kawa mei riku foki ko ia koe minister mo ui mālolo ia. Pea na iai ai potonga aue mo ui whakataha pēta mo e MPE, aia koe public enterprises ia. Aia koe ongo potunga awe e ua nai wha malu malu I a hua kawa meiliku. Teige he koe tuu koe he taimi ni, kuo I kaifo ke toi hoko I a koe eik minista mo uie, ko a ka akune kei I he kapine tibe foki I hono lakanga koe koe minista koe ke public enterprises.
2: Koe.
3: Koe minista koe ke takmamata o ku te eki ai ke o mai ha hamea I he taimi ni meongo, oku pehe mahalo oku iai pe ka ko pau pe foki ke iai pe mono tohi whakanofo for all o ka pau ko ia e iai ai au teke fu mahi no mai e tai min tuke ka pau na o sea me ki muin mai kana ko yanga pe whakau kau e toi alu pe ki ai ka ko entu e tai mini ko ia pe oku ke iho ko ko minista ko ia o e public enterprises het leongo kua to o ai potunga ai mo ui ia koe ki te hane kaunga ki ai koe fo I lea koe na ngawe aki koe e he eikpare mea o ke kai koe to o koe reassign ai potunga ui moe laka ngā ki a taha ke he.
2: Ka taki pehe toi whaloloa e tapolo kalama he kou lawe peo ke si I a whemoe kina he ngā ue ka kou a ilo peo ku ke ma ulele ki he ngahi me ahono kotoa ku hoko he fonua I he ngā ue koe na mu whakahoko mei he ereti o koe hanai hangahi isiu mahu inga ku ke wakai ki ai he fononga koe ni he loloto ngani pia moe puri anga fo ou pia moe ngahi fie ma uviviri koe ni ai kakai ka pau ku ke lava nai o fifiri mai ha ngahi kawe inga I he loloto ngani.
3: Ko ia pala o pito John Pulu ko e tu ko e a tongan ko e tai mini na ke nofo ke I whaope I whakau kau ko e kakai ma manatu a kakai ke lawe I mwetu e ngahi whetongi tu unga ko e ni e ko I ngahi na elele mai foki I e hume ko e pure anga whao ko e ni na e whotua e nao palani ngā ue uloka aho ko e te au e ai au koko ngai whetongi ko ni uto e pe mo ngahi whiwhili Fefeleva e ngai mea nai pia mai nai o si ola lelei pako e. Ai ako toi hoko, I ka ngata whaka e hangai koe kau ngā ue, whetongtongi pehe ngai laka ngā oku, whetongtongi ai pia mai anga koe wakai e kau ngā ue, foki ka koe anga foki a koe, oi pule anga koe utau iai koe I he taimini. Ka ke ni hau koe ke ngai mea whafonua o kulahe ano tālanga I he whalealea, me ngai ka venga koe ni koe ko osfai hono, tālanga I ka ko no whai tokanga whalawe I hanga tono pe te mai tokanga ki ngai ripo ti koe ai ātita pehe ke komson ni koe ki hana tau I oi whai hala kai uma āfo ki pia mai ngahi whatongia mau inga koe I he whonua e koe ngo polose ki la lahi e ua na e whononga mai foki pia mai pure anga ai au ko whalawe I hanga tono ia pia mai langa I he tofi a koe I matatoa ka koe whale ia o e potunga au e mei te ki ko hi he ko e toko nia mei he panke he ko ia a mamani o hi e kawe inga wha maman lahi ko e koe feriri waki ai ea e pe ako maho inga whaka feitu o oku maru mo hao ko e uhi ki he tauhi ai o ngai mea ki wha matala ea ka waipe ai wha maru maru ai ange ko e ngahi mea ngā au e ki hono mui mui yange koi hoko ai ai pea o kula mui ngahi mea pe mo fui ke fatongi e whakasioloki mui mea ai pea ko lava ai ni ke whakahoko e ngau e koi a ai a kua kakua fofoloa mai foki ai i kai koi ke hufi ai whare kana e ngai mea whakerekele nei whi mao pe ia ke whakatonu tonu ko hi kai hoko a te ngau e pako tuhe taimini o whakanganga ki he mahina katu o ke whahano hufi ai ai whare whaofofa koi ni o whaofofa o pita u te whanonga pehe ala ki a hake mo te foki mai u te wakai ke ko e mea lewa e tahau flavi pa mo langa koi ni koi e hala whakawakawa ai
2: iyo koi
3: hala whakawakawa lele mi wholaha o hawaio o hake mai i omosi ka koe ngai mea whakelekele ko ia ko hi ngahe na e whai ono whakamooni i oi alea pāu ia i he tau ko o si foki ia pe hawai ki he tau ni kai te eki ai te māo e ngai mea whakelekele
2: ko ia
3: pe koe ne tu uko i he taimini o ku o ku lau mano i he aho ai mo ua koe o e pure anga tō ngā mantui fuki e John Pulu me o whamoni ai pa whamoni koe ni whamoni ma contracta he contracta ko se omene kau ngā ue o mai mga ngai mea ngā ue peo ke ilo pe koe mai taha kotoa e ngai ngā ue anga lalahi pe he koe ngai mea ngā ue ku rent whaka aho he ulau whaka aho aho no o mai ai ko fai toi tau tolo i koe ni koe ngā ue ia ka ku lau ai pe panai ale mea pe lau miliona e pa anga e toto mo ua aki fonu hai ke ke toto ngia e panke ATP e kowi ngā fokia e ko o si fai foki ai are a pa u ia ai aka pe nai mea pe pare mea pe na ware a pe ne ong o ku pau pe ia e konga i mo ua e tae ai o ku o mau inga foki tunga ko ni ai ai fie mau ke to a ange pa to longo mo u ia ange pa to ki fata tali i nga me a ke fai ono faka pa pau i tai to i de u a pe a hoko a to e ka wa pe manga hi me a ko ia lea i kele kele ka ma hi no pe i nga hi family ni ho ku to tong pa anga nga hi family ni ho fa to o se pa anga mo i kele kele pe wa mo nga hi family ni hi ko na fe mau pe ke fe tongi a pe pe ko fe tongi kele kele pe ona u ko nga ko ni ko o ku nga aki ko ni ko ki ai ni ma ta ka pe a fola ha mo ha ke me ko umo si ko me pa usa umo si ko pe ta mi ni ko la ba ke vete ki pa pa le mai ko ya ko to ta ha ya na ne e ke ya ta ha wa miliona ya ko to ta ha ko e valu miliona ko e hongo fulu miliona hongo fulu miliona ta ha pe ta ha wa miliona ta ha ka ko ke ha fu pa anga pe he a pure anga pe to ki i loi ki mui na ya e mo moi kanai te ki ai ke whakakakato ia ai au ke i he eik pale mia pe ko mau tofi e koe ki mau whanga ai leo o fihi fihi ngai mea koe ni e John Pulu kai whawhetai pe he eiki u whaitoko nia mai pe pure anga pe he ka te nao tolu nao kāinga kāunga tonu mai ngahi whatongia koe ni te whai pe hono toka ngai mō whalelei
2: Catalina ko whamalo atu a ihe omia e tānaki koia ke mea e hou e ki pelau ilo ke kāinga tonga o Aotearoa pe mō mā manifoki unau mea mai i he lorotonga ni ulahi a pito e ngahi mea kua ke tuku mai ka koe hiko nou noe tau taimi tuku pe mua ke ta lawai pehe kata tok foki mai ha taimi he kaha uave mai ke toi hoko atu ko whamalo lahi a pito atu ke te koe he toko ni mai he hou ani
3: Malo a pito John Pulu pa ku fie fie au pito peko fie pia taimi o ke fie mao e hanga hi o ngongo me itongani ma u toko lahi pe itongani ka fai o ngongo pa ke tau tau fie tu tak mai peko mao fie lea te mo mao tau
2: ki ma mai
3: o pra fo i o mo vei ti o
2: Go ia
3: Malo a pito
2: o fatu I o fala hea ka koe ka a pia pefo ka maka mueto inga timi ma u hai fia flerei
3: Ia, ia,
2: malo, opito, ofatu. Hau eki pia mwe kakai whanua na motok mea mai a kia Catalina Tohi me he 87.5 Broadcom FM. Te tau ki lepa si he, kata tok foki mai a hoko atu.
4: Tangata e te au whaik tuma mao pe pupuyang he mo hau eki ka atu mua ki whanua nongo e koeni. O ku ke whekumi ki hato ke taa nifo i saute o kalani o kune o atua e taupotu ta hake te koe mo family ka pau koia. Wakai yang he mua e mau ti mi anga whakau mea I he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pea kumau la whawhoke to e o atu tae to tongi e kuoti awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka oku tae to tongi whoki e ngā aue koia ki he whānau tau tahaua ki taha walu. Ka oku iai e ngā he makatuunga. Fefe hao sau te iho ofa a ngā hanofo I nifo koula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whaikotoa e ngā aue koini aho pe taha. tuku ke nau hanga o ngāhi a marimari ki whetapaki o guiai e ngahi mātuunga. Whakaeke e nau ngahi whaunga totongi, he unau lawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo Zip. Koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Fa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mo Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook mo Messenger. Shine Dental. Tulomu hou eki gātumu aki whanono ia koeni me Holiday Inn Auckland Airport. Teria nau ke fie maa hawhitu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Peo kei foki ei moe tila makeheia ki aki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koeni, Lili Osi hewe e swimming poolu o kwhai ei moe ki tuntunu ia whakaho a taa maha toko tolu ngofulu ke fitu ngofulu. Pea ke whiri ei pe koe koe haame e tuntunu. Pea koha kātoanga alu osi. Fitie ni ke toko tolu ngofulu ki he toko tolu ngiau. Pea toi kaua tu foki pea moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakawhie fia, pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uktai totongi, pea uktoi iai foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo au awe ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
5: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
7: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
8: Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, wawe mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa walu no noa, hiwa ua faa faa to lua. Ki ha ngahi whamatau, toi lahiangi. Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke whakahaufi ho o moui.
6: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
7: E hao i he meili.
0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with Don Poole.
2: Io ho eki pe mo e kakai fonoa ko e tampolo kalama PMN Tongani o atu hanga tō nui me he Pacific Media Network i he nia i Aotearoa. Ko e weekend i foki o ku whaka ilonga i ai e tau lea whakafonoa ka ko e lea whakatonga. Ai o ku weni ki he hongo fulu maa nima a tau nai a e tau a fononga mai pe mo e katoanga ko e ni o ku ko vakai pe ki ai mo ui pe au ku tupu tupu a ko vakai ki ai i he ngahi apia ko ngahi ofisi ngahi feitu uke he kehe o ku a whakailonga ia e mahu inga taurea. Ko e hauani o ko fie fie apito, ke whakahau katoa i aki i polokalama koe ni pia moeongo a sea a e society rea whakatonga o ku ihe niai a maui taha vā heako palo fesa toke taha te vita ka ili pia mo toke taha mele nai te tau moe folau. Malo moe tau mau e fefi ni tari tari fie fie ki moua.
9: Malo e reisione.
10: Malo, tau lava, sione.
2: Kataki pe mere nai te teo kamata mo koe, koe tau eni hongo fulu maa nima, ai fononga mai, ai wike koe ni oku kātoa ngai, ai tau rea wha fonua, i he fonua ni, pia koe polo kalama eni na ke kau he kamata anga. Uwhewhe nai ho wakai ki he anga tau fononga mai, pia moe tau kātoa anga oi wike rea to ngā i he fonua ni, na ke amanaki mai, na ke amanaki nai e peheni, ai anga fotu utu u he kamata anga he tau taha nima koe ko mariwa tu.
10: Ia malo apito e sione. Ko kole peke uhu whanga he ngai whakatapu ko osa na awhaki. Mi wharen. Ata ke whae ki pōtanga noa no no pe koe ni. Ia ko ho whehu i mai e John. O ko whakawhie fia apito. O se ne tau e taha nema. E tau kamata i wikele whakatonga. Ai whakne e kau mea pēmba mo te rita mi Hawaii. Pea mō wani hawea me Australia. Nā tau tuku whakataha pe, o whae e whenga koe ke whakahoko hau wike lea whakatonga. Pea e aho ni ko lahi hono ilo i pea ko kātoangai. Whakawhiewhia au pito. Whakawhiewhia au pito.
2: Mōni lahi apito e toke tā mere nai te. Te ua kolosi heni ki Hawaii ki a Maui tā vā heako palo fesa te vita ka ili. Fefe nai ho wakai ki he anga koini e tau a ulelei mai ki e tau ene honga fulma nima e palo fesa. E tau kei ngaue aki ai a whaunga koini ke puke puke e tau koloa ka koe tau rea.
9: Malo apito, sione, ofa apito e ngahi me aku ha mai ku hoko e no puke puke e taurea, na e whakahoko whaka māma lahi pe foki, taru mehe wa noa tātaha. Ai ane mau whakahoko ia iho mau api ako, i BYU i Hawaii, ahono katoa ngai o wiki rea whakatonga. Pe koe kumanatu i pe ko merenaite na ne uraki whakaha mai o ne loto ke mau whakahoko, ai wiki rea whakatonga pa mau kau ko toa atu ki ai, hao pa pekia wani wa havea, pe pe foki a se fita hao uri, ihena pe i Aotearoa. Pe koe kumanatu i, tukwhatodon mai pe merenaite, koe Aotearoa Tongan Association, Teachers Association, ba moe New Zealand Human Rights Commission, nana whakahoko ki a merenaite kene, kamata e wiki rea whakatonga. Pea kore mai nei teke mau ngāo e kātoa ki ai, pea koe talo pe mehe wanoa tātaha mo mau whakahoko mai, pea kei whakamana tua pea, pea hoko i Hawaii i mangai feitu keke. Neo ngō ku kaukau anga no whakahoko i Aotearoa, kau ku mau whakahoko atua i pe, o i kai ke ngata pe i Hawaii, i kai pehe whuki he ngahi tapa keke i Amerika lahi.
2: Fafo ofa mo oni pe ku ilonga au pito ai toko lahe tau kāinga ko nau hiki fonua atu ngai fonua i tu atonga pe ku whakafiefie mo ne nau kei puke puke pe e tau a koloa. Te pto foke pe kātaki pe kia te koe e mere naite i ho vakai koe ni ki hea tu koe ni taimini ko fotu e society rea whatonga pe ku o mou kau koto i ai a ki moutolo e kau matau tau pe mo e kau tufunga lea a kau ilo i he tawhaki koe ni e sai pe mua keke whakatala noa mai whikau aki pia mwe tau mua koia ai society rea whātonga kātaki.
10: Ia, sāia o pito e sione pia tōk whakakato mai pia e te vita. Ka ko te fito i tau mua koe o society rea whātonga. Ko e whenga ke puke puke a lea ke ua mole. Ke o e mōri, o ku alpe tai mi, pe koe, o si aipe e kakaia o kai ke nau toi lea whakatonga. Nau kai ke nau toi lama ke o lea, mahino pe lea atu kau kai ke lama po aki mai. Ai koe, me ea ko tau whaaui pe koe mōre, neongo kua, po lea kai ke kai kua lea whaka amanaki. Kaku, pau pe ke tau, tala ko me aya o koko o ko alu pe tai mi mo ni mole aya ko ko ta te to ta mo a ya ka ko ko le pe ya ka te ni ta ke ne hanga pa ka ka to ma e nga i fangi me ko fangi nga u ko fai ko e society
9: o ye malo pe to e me nei te aya ko e ta pu a ya ke tu uroa o tupu tupua a e tau rea whakatonga. Pagui ai e ngahi tawhaki kehekehe o mau whai e ngā ue hange kono whare o e kakai o ngā uroto ke ngā hokohoko ate ngā ue koe ni. Pea koe taha pe koe mau ngā ue wā awhi au pito mo tonga. Tātou te whito ke he university whakafonua a tonga. Pea mo e ako anga ki he rea whakatonga mo e anga whakafonua. Aia o ku uluai a mere tonga a latini whinau. Pea ku mau ngāo he koe hui, koe ngāo koe niu paupeke tau whakahoko, i tonga, pea motu a tonga. Pea koe ngāo e mau whai he koe hui o kuiai e matai tohi i he university o ngāo ngāo e ki ai ki he mau e matai tohi i he rea whakatonga, pea he foki ke anga whakafonua.
2: Te unofo pe, pia mokoe he taimini e kātake pe palofesa while I have you on the line. Koe hanai hau ki i poupou ki he kakae whonua. Ko toko lahi foke fe mari aki. Ai tui fio e ngahi matakari. Pia ko lahi apito e ngahi rea. Pia mo e ngahi matakari ki he kehe. E sai pe mua ke tuku maha ki poupou ki he ngahi whamiri koe ni oku. Nau tutupua ke ngahi whamiri oku. Toi lahi ange ngahi matakari ki he kehe i he whamiri e taha kātake.
9: Yo, mahalo pito. Yo, koe mō nifo koe tu he taimini o tau toko rahi angi ki tau tolu i tu atonga he, i tonga. E ku oh, yeah. Kaike ka pau e lau ki tau tolu i Nusila, Australia, mo Amerika, u tau si toko rahi angi tau tolu i tonga. Pa koe uhinga peo ku mahuinga ke kei hoko hoko atu hono puke puke wa erea. Maha koe tapou pe ki he mātua ke hoko hoko ka naurea i api. e matua nga wa ke rea o e mele naite de ne tala no ai tala no ma pe mele naite ke tu farea mo to mo e ke tu farea mo pu ke rea pe ko e te ke tu fi rea ai au ku mahuinga ke fraho ko i api ai he api i fraho ko mo e fare lotu pe mo ngai tafaki ke pe ke fraho ko ai rea pa o ape foi kapau o ku hala Crea peco hi e tokoni pe lava ke faiata tokoni ke to tako ia pe tauta te fiton ke musika peco e hiva ai au tau kavenga he wikeni o kumala koa fo ke hiva ki e tok tupu na ufandongo ke u hiva whakatonga he kaurerei moe ke tokoni ke tegnoto.
2: Mo ni au pito, te whakafoka pe ka ataki pe ki a te koe mere nai te haki i whamaha po opo pe, ka ataki pe he nou noe tau taimi, ko mā whana whoke tala noa, ka koe hi pe koe ta alo mai taimi, o kui ai nai haki i pou pou pe ka whakalotolahi pe ki he, ka inga i he wike mahu inga ni ka ataki pe toke tā mere nai te.
10: Ko ki whamaha po opo pe, ko kore pe aku ia. Kore pe ko tau kāinga. Katoa pe tau kāinga e tōngā mai. Kāinga koe ni tua tōngā. Ke tau ngāwe aki mua e lea whakatonga ki he tau whānau. Tau te whitan ke whānau ko ui ki au pitohange koe pēpē. Koe mau inga taha ia. He ka pāwe i kai. E te ea e awe te ke lea koe nao kwa ki mahino ia pae paurewa ke ke toi whoke whakapālangi. Koe uhi ka tok mahino. Kapta nuke ka mata pe o te kia ke ne iloha mea ko hui ke ne heo ko eko ne uwaki lea. Ka paue lama foi mea ko ia e John, he kai ke mole lea ia. E kai ke mole ia. Pa kai ke tau to hela tau to henga he mea ko ni feinga. Ko sai ia ko lama ia ke puke puke tau lea tu loa o ka pau e fai e foi mea ko ia. Ke poto pepe o aloha ke lea whakatonga. Ko ki wha maa opo opo ia.
2: Pa fofa. Fafofa, ko fa malo atu ke te koe tuke tā mele nai te pia pēwho ki palofesa te vita, malo pito si toko ni mai ki tau ngā ue, pia ufafe ia tu hau e ki pia mwe kakai whonua, ki he polo kalama ai society rea whakatonga, o ku lava ke moukau atu he nao ngahi polo kalama, o ku whama fola mai i he ngaluope, whikumi pe ki he society rea whakatonga he Facebook, wai nao polo kalama fafofa, kamata he fitu anai ange, ko fa malo atu ho moukau mai tau polo kalama, ofa ke mo ma hai fia flere i pia mui tala monua ki polo kalama ka hoko mai. Mahalo au pito.
10: Mahalo au pito.
9: Mahalo au pito.
2: O falahi atu. Hau e ki pia mui kainga ofa, na mutok mea maia, a ki heongo whafofonga mehe society rea whakatonga, ka tau hoko atu ki he ngahi tua ki koeni.
11: Koe whono, tene tokoni i koe, moho whamiri, i he mauilele i whakai sino, mauilele i e nifo, pehe foki ki he whakaata mai, i he tuunga totong i whakaatu i au pito. O kuiai me polo kalama ki ono tokoni, a eanga o enofo, pe toonga mauilele i. O kuiai a whono ke tokoni i koe, a taimi pe mei o kalani ki no friend. Fika teke fitutak telefoni ki ai ki haofi e mau, koe noa valngeau, tolu ono ono, ono whaavalu, te koe nga website i tafono.org.

0: O tae tu naula tui nuku afi ma tau ngahe ngongo me kolomua Weringa toni ki e aho ni malo tae
1: Malau malau mali aho eiki pia molelei a tonga kotoa pia mo mea mai ke tau hoa ngongo ko ia i he fi afi pule lulu ko e ni Hange pe ko ia mo mea i koe katoa ngā i oe wike lea whakatonga kwa ho ko ia i he wikeni pia kwea i e fi e fia koe ngā koe whanongo moku whahoko i ngahe katoa ngā whakailonga i he ngahe kolo kehe kehe i Nusilani ka i Wellinga Tony nai whakaava i a ai wike lea whakatonga ai e nai whahoko in he koslio ko ia kautaki a Wellinga Tony a ke ai polotu nai whahoko in he po sapate ki apseasi ko ia i Wesley Wellinga Tony nai sea pe ai a whaisekao ki sione fina o pe hame seasi ko in a metotisi pea nai whahoko a lea tal tali e sea ko ia koslio kautaki a Wellinga Tony ki weni nuku Nai whahoko a lea e tolu a ia koe lea ua ki ko Louis Mercy a ia koe whewhine tonga e ni oku whaisatongia i loto Wellinga Tony taulahi a koe chartered accountant pe a oku whawhiesia koe ngā oku half tongue and moe pālang pe a nai whahoko e ne lea i he mahu inga koe ia ke mahino a experience pe koe mea koe ia kuna go through e whanau koe ni okuna o konga tonga a konga pārangi pe upi aha toi konga kehe ka kuna o fia koe ngā koe whanau ki he ne lea na lea foki pe a mosoa ne tu angalu ai a koe nesi lesi sita eni pe a me poli lua pe a na e whakafi e fia koe ngā koe whanau ke me tanga loto whelave i pe a mo ene whaisatongia ka he taintatau i he tokoni koe ia a ene onga mātu a Nai whakao se ake ai lea, whai se kau te rita kaliopasi whinau, ai a koe whai se kau eni e se asi Wesleyan na tawatai na Wellinga Tony, a pahati, pia kui ai moe na ia e pia moe kau hiva e hongo fulu, pia me se asi e hongo fulu, pia pe foki ki he hiva koe e whanau a kotonga university koe a Vikatoria. Nai tol whakao ko e he tokon seketali, whai se kau sokopeti whekisina, ai lea wha malo o e tō. O ku whahoko whoke ngahi pol kalama ke he kehe i loto Wellinga Tony i he ngahi api ngāwe ka i he potna, ngahi pot ngāwe koia pulea ngā i no Wellinga Tony o ku whahoko ai ngahi wha ilonga o e wike lea wha tō ngā. Ka o ku whahoko i nunia mone ngā wamo pa pe whoka mi nita ai sake ai fa i longa i oe wike le fa tonga pe mo fa nau pe mo tau tu ku ko ia ses wesli le to ti si ai ai fa anga nga fa i va pe mo nga hi va ke fa o si aki ai wike le fa tonga he wike ni i he po fa lai te na fa hoko fo ki he po mo ni te ai tangata mo ana ai a ko fo fo po kalama ai ni fa hoko ko se auhi ai ngā hi apia ko lalahi, pero ngā hi apia ko maanua. Ai na e whahoko eni ke Michael Fala Center i noto Wellinga Tony. Na kau mai ke ai ngā hi kolisi e fitu, ko e kolisi nae nae, horo whenua, pa pefo ke Hastings Boys High School, Palmerston North, Boys High School, Wayon Yumata High School, pa St. Peter's College, pa pefo ke ki St. Patrick College, Silver Stream. Na e whahoko i ngahi whaiva whakahamoa, whakatonga, pa pefoki ki he whakatoke lao. Kai ke na e, whaka, na e mao whakatoa a i ngahi auhi ko e ni e he kolisi nae nae i loto o hati pe a pefoki na e ua a horo whenua college pa pefoki ki he kolisi St. Patrick College a Silver Stream ko na tolu na e tolu. Whawhiawhia pe whoki ko ngā koe wakai ke tau whanau. Tau te whito e ni ke whanau tonga i he ngahi kolisu koe ni. Pena e taki mai Celestine Lepa Sunia pe a mei he apiako ko ia Nai Nai College i Loa Hati. Mai whaho whok pe whoki pe a moe fusfuka tonga ai i Polilua en. Ai ena e taki mai ai mei a ko ia Polilua. Anita Baker, pe amoe ka inga tonga ko ia e wāhenga ko e ni o Porilua. Ai ena kauman ki ae whaise kau a hiwe ni nuku. Ko e ngata ngai ngahe o ngongo ala maua te se asini pe me te ao tai tuna ula tui nuku ate.
0: Kosi ale pa se fai to ton mo ta un ahe ngongo me kolo ngowe kakala, kloi chech ki ahoni malo si are.
2: Malo a pito pe a kutatau pe mo ha a tau felo ngwaki e aho tu si aho puleruru koini ko hono ngofu ma hewa ta hewa o mahina koia ko aho ko si. Pe a uhange he ngahi aho nia kapau e whanau mao peki he ngahi i wā hange koe ka veinga o e tau ni. Hangahi hiwa whakatonga, hiwa ofa, hiwa whakawhiawhi, hiwa mamahi. Keke, i he koloni whakawhiawhi a koe ne māwhana. Tai kai ngatai o ku koe kua mawae ua atu, pe mawae ua atu e mahina koe ni. Mahino rewa e ki i holo pe ai arweni ke te toi māwhana ange. Ka manatu i lerei i he tau e uafuru tupu ko hiri ne tō e sino ia he mahina ko ia ko sepi te mā. Ka neongo a e ne mā whana pēni, o ku lahi foki a e ngahi umea o ku o mai uraki pe i lua foka mau koloko koro o e ngou e kakaona. Pe a o ku lahi a ngahi kautaha, pe a kua e kautaha ko o mai ia una hanga whakatau ato tu uaki ae ngahi matalai a kau. Ka mea ku hoko, na hanga whakatau pa o mai ko ia, o kuna kehe kehe ia, pea moe ngahi mea kotoa ko ia, ae koe ne asi ko ia, na wakai koe ke whakatātā. Ka kehe ne iai hatokotaha ia, ihe koloni,

0: fokpe i e ahoni ko whaamu ae potunga au e poisi koia a Christchurch pe koe kolo o ngou e kakala ke whai ae se i loaki pe moe ka inga tonga koe mahu inga ke mooi ae family oku hao hange koe lau o kumahino mai ae lahe ngai mea hoko pe tato te fito ke ngai family pe ka inga tai pe foki ke whakatahataha ai ko fatata ape ko ngai kalapu kalapu pefo ki na si si pe o ku fai ai foto to ke fai ai tala noa o ikai ke ngata pe tokanga ko ki me ani ka ku ai me ma inga na tolu ko ai mamahi ke na ka taki o ofa o lea ko hi he tokonia tokonia ke fa ka toa o ku mahino mai tā no koe ni pa mo e poisi koe tu unga ini e ngahe mea au kuhoko hange koe ia koe whana pia oktotonu lewa ke whai ae tara noa pia mo e kā ngāpia koe ni hange o ku kamata ia pe kua o si kamata he ngai feitu ke ke he o ku kauai ae kolo ngowe kakala koe tā foke a mea whawhiewhia i he ngahi wiki koe ni wiko si foki nā kulawe atu ki he mea koe ni koe ako ko hi ke oua e ai hawhi sio sio faki pe sio o tuunga mea koe ni o alue ki he universiti pe alue ki he politeki no ngāwe aki pe ngāki foki pēr foi lea ko Central Institute e koe fuka amu koe ia a e potu ngāue, kai koe potu ngāue a kō, ai kō kuna hanga tonga e katoa ngai mea ako koe a Nusila. Ai se ngāue aki, se pōpō waki, pe hoko pe o ta. Pea nai whaka hoko e nia i he aho whalaite i he koloni. Aki ai se papau aki, se whaka mo oni aki. Ai University koia o Canterbury, pea moe pūre koia o e ara ai koe politekia koia ai Christchurch pero ku ara fada tau to lahi au pit whanau tong kunau whaunga e whainga maari e koe ni ke ako ai koe hao no hālewa mea o ku amana koe ke whakahoko e whai e whai vai vai aki e ngai ure soni pe ika e ngata foki ai pe alawa ke whakawhai ngofua whakawhai ngā maharie ke whai e ako. Koe whoki koe politeki koe nima pia he universiti koe atamai na koe ni tēnā whai taha whakatolo ua pe sino pe moe koe atamai pe moe nima. He toi kau tolu koe ia ko lāpa pe ke ngā e ake atamai sa te whito ngai politeki u mau whoki e ngai umatai tohi. Tāna maho i ngai ni koe whai a se ngāue aki, se pōpō aki, koe uhi pē kihelelei koia, ai to taha kotoa pē, ai koia oku ako, ai koe, ngai mea whawhiawhia nia, te whai whaka whenga pē kuiai ha whatataha, o hange koe ni koe wike rea whakatonga, mahino mai pē, ai taktaha whahoko pē, ta koe taha ngai api ako, le nau wawe ki nau tolu, nau Pusifuka, hewa whaswa whanua ko tonga. Pea, he wakai atu koe ki he whanau, o maro i he toho tolu, pe toho whape whanau tonga koe ni. Koe mea te pu, me mea mau i ngā toho tolu, pe toho taha toko ua, o whakamahu i ngā ia, e api ako koe ia, koe uhipe koe ngā hilea whakatonga. Pea, o koutui, te tau whanongo, te mau whanongo atu pia me kolongo e kakara hangahi hiva o hange e koia koe taveinga o e tau koe ni. Ki o ngongo pe ia kulawa ke mau atu i e ahoni ka e maro apito ho mou mea mai ka mou mea.
1: Pupua he mo wei ki atu mua ki whanonongo ni a koe ni. Ka pau au ki aiha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha Pasifiki au ki aiha ane pisinisi, pe au ki whakumi. Ki a whaunga koe ke tau whakakake aki ane pisinisi, wakai maeni na aonga atu ki ai.

0: koe TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: Au te vita pas.
0: Te vita, tuku mai hao fotutu ko ki he e tā polo kalama ki he weekendi, malo.
1: Malo, pa te tupa kore ki whangate venga i whatapu, whakumai me i whalena. Ka e ate tā fotutu koen ki he angata programma TNT Sport ki he weekendi. Te tā loka matakwe e tā uen NPC pu e tā wharot whunua. Ta si o epic opreki si de que tau con a opreki pe mo sa d'Africa ata tu fa muy ma que riki o fa ki sport que repete ta da bata na ki mai ka go tu tau go que la te cosi u ki ku o si te ta tau go ka to pe mo sa fren to ta ki to lua te to lua sa fren ke to ta ha go ka to tau me me tau ki ta ma mi sa fren ko pola la tu ma na ta tu o te ta kan ti ma nu ka to ni ma Tasman ni mano fu malo ha bitu beko beko teni ko fotu data e tau tata ta mo flau ita ta oye ni ma o kalani ko tau taha e fa fa ho spe ta la huri ko le ko mi ho spe tu fu ko le ko tu geni fu malo tu malo ina ho spe i o kalani i iten pak so pe plenki ke wo valu ki he tau tau ai Kinderberry malo be tau mali en malo be ha Kinderberry ho tu manu tu wo fitu o ta ko ko wo hiva no friend ko fa u ke no atanak tu e ta wona ti hoch ke u ke ni le mai le ko tu ha pete na ga ko ke mau mau e se kai la hi e ta ta ta mo flau o ta vita ta kon asak mi sa friend ko paro la tu me foti ka e to mo hepe ala ni na au spe na ba si o ke me
0: ka ya mo ni abita te vita man tu ko NPC ko kauia i he au hilahi ai fonuani ko hui ko tau whakavahe te vita pea ko te whenga ko te asi ko iai te ke sio ke hu atu ko ni to to ta ko ni a saula mau ki he olopereki ko hui ko le rei e ne vainga ko ni i he NPC e te vita ai ne toki to atu ko ni pea pehe whaka mo unga ko i he tafa ko ni ka ko i kai ko ha me aia ke pehe ke te whakavahe e te au ke ngai tu unga ko ni ko tau whakavahe osi hiki me ai ki supa os ko ol perekia ta ki sio ki heni ko e ko nga me ai a au nga pito pito ke ki ta to lu ta fa na u tange ko me ko no ke lave ko ke ka ta mo so au i ta fa ko ya e te vita ka ko ne tu u ya ko ta po po a pito ki ai ki he na pc e fe au fa va he ko ya a New Zealand ka ke ka ta ho ko pe ko u hi ko ta tai mi e te vita Kone tu ko ni ko ia ai va inga ol breki foi ta wene tolo ol breki i afrika mo na malo ko to ape ai ko va inga fa muy i he pure lulu ko ni na e toki o si te vita ai feta ola ki ko ia ai ol breki pa mo timi ko ia ai pools ka weni e timi lele i apito pools e te vita ka ne malo lolo e na upi hau e toi noa i peo hange ko timi ko a saka te vita ka koe tu mai koe malolo ne tati pe olpereki koe wafaki noa tu mai koe ane u lelei apito hau koe a pools o nau ospe a tau na ulungi ape koe ni mango fulu ki ta hiva koe apiko ta fit te vita a tau ka koe ne longa lelei pe a timi a olpereki pena e lahi pe me whahinga e nau pehe te nau kau he tesi koe ni e whakahoko i he weekendi, aho ua ua koe o weekendi, ai e koe ua ua ki tau tolu iaka, aho sāpate, aho ua ua anau tolu, Afrika e whakahoko ai, ai koe tau ua tolu iako sāpate a tau tolu te vita, Koe anga e kusio, ka koe iako toi tānaki koni, a ngō tangata a mo unga pe a mo mau ki he tau whanau tonga, ta ola ke mahalu pe o tau toko ono, ai koe tau ke i aho pe a pehefo ki a... Pia wā ai, pia pehe katosi, pia mo mounga, pia mo mau, pia mo ta, kohai toko taha o kua, whai anuku, Ai, kau tangata koe ni, te vita unga ukau koe ia.
1: Ukau ake, te
0: ohi. Ihe tau oropereki. Koe mea taha te vita koe tau sio koe ki ai hanga koe hu a mo unga te vita pa mo mau. Ko pau pe foki ke uraki ai ha ana fo i wa inga a midweek ka lava ke na aluhake ki olunga te vita ke tau sio ki ai. Fa fa bito wa inga ai fa hinga koe na wa inga i midweek te vita. Ka angai e tau sio koe a ki ai te vita. Ka ko tau talmanube ke tau timi i he ai ko sapate ia koni ko me ataha hange koni ko ko vainga koni olopereki te vita o ku fie ma u he faiako koni a Afrika ke ikuna e Afrika a tau aki ai kai ko valu noa ki he noa eh ko valu valu noa ki he noa ko uhinga ko feinga ni e faiako kai ko ia ne faiako he taimi ko ia kana o si fo i a Springbok i he olopereki aki e kai ko ni mafitu ki he noa eh pia ko ne feinga ko ni ke tamate i pe rapa i fo i fo i ko ni ko ne me ai ko ai ko tausia tu leva o ku falala tangata ki he ne fai ako he ne lava ore aki a mea ko ni te vita ko ne fie ma u ke valu noa e kai ki he noa eh paka pa to ki ha fi hala ki ka tausio ki ai kake ku ne lava ore aki pe lava tu ku ma no loto ko hi ko hono fonua ka ka tangata ia a ku na usio ki ngai mea ko ia te vita ma tu ihu ko si na ulave foki ko ia pe mo fai ako taha pe a tonga na na a kos fataha o na ikuna e na a Steve Gate ko ia fai ako eh pe a ko me ai na na fotu u ai ko i he re ko ti he na mea ko ni ko tonga ai fua fua fonua na na uhanga fotu u ate mea ko ia o fetongi fakangataha e na ukau mata tolu ki tua kai hu mai foi tolu fo ou ko mea ko na e ke he World Rugby ke fai ako ko ha uhinga ko mea ko ne o ate fai ako ko numbers pe na mo mai ko foi toko valu ai ka uise ko tunga me ape ana sio ospe ko ho ko ta Afrika alu fata ha pe futo ko valu ki tu ho ma to valu fo o eh ko ko me ai na lele ko ge na ako ai ngota ngata ni ma na certificate pe ko tau sio pe ta tol gai faya ko ko na tonga na ni ave a tonga tau ke pore pore a fike hiva i maman ko faya ko ni a Afrika ko tu o wani e ne hanga ikuna ai ai World Cup hoko hoko pe pe ka pa tento ikuna a fi au koni i ta fo ko to tolwe ne ka ta usio pe kai te vita koia ko ostu wan e mai foki ai nga hitimi ko ni ki he World Cup ai union ni ki ta fo o ko pulu e ono ai ko pulu e ta ki anu silani mo aselia mo chiri pe pe ki Hong Kong Hong Kong ko pulu pi ku ta ki ai Afrika Itali Georgia pa Romania ko pulu si ku takia Argentina Fiji pe mo Spain pa pe foki Canada chiken ki monu ia Fiji e ko tu ipe alwa Fiji pa mo Argentina ki kwata fainolo he pulu ko ni ko pulu ti takia Ireland Scotland Uruguay pa mo Portugal ko i reva aya ko takia France Japan America pa mo Samoa ko ke fala la pe Neon o pique si apane de na almo francés ka ko ke fala la pek himan sa moat. Ko pulu fa o si leva F autakia in Ilani wele si tonga mo Zimbabwe te vita. Ko fala la ki he tau timi a tonga e alu a tonga fo fo taimi ne alu a tonga ke a ke kwata fainolo i he pulu ko ni e te vita. Ai ko in Ilani mo ku holo fo ka wele si et. Ke si yo o si ta himan sa moa ya wele si o si ta efisia wele si. Ko tau tolu eni. Ko fofo tai mieni ke tau ko kawen he pulu lele a pito tau kau ki ai e te vita ko hi ko mahalo ko tau mata paa ni ke tau wa wai ko tau wa ko ta fainolo ko tau osi imu a pito ki tau dolu e te vita ke mantu ko ko ta fainolo ko foi timi peia e valu pato kalu a semi fa fainolo ko timi e ua ka ko wanga ya usio ko ia ke hene tu ko ia te vita malo
1: Alamu teta kakau tuipe ke whakau kau lele e fai ko ena o ko ko ko ko ta ko na ko ali ki ko wish tai ka na wo wo ke te ki he wo fa dragon fire pe anga e dragon ko na upset ki night net o ro no ki wo wo ana titan ko ko no ki he warrior fa no ko i ro na to ru ke ka to no ka ko ta ma ri sa ko wo no ke wo fa raiders pu to ko no ki he wo la pc u ko ai
0: I don't want to fight you again. How's your get to what they believe? Eo, Tevita Kofamalo, Atu, no Tukumai Koi Kai. I got a two goes top 80 before get to all, Tevita Kaki to a cow, my Pamanga Timi Koyaku, now Kamata to a heave of Fai Kimui, Tevita. I got go Fikauraki, Tanimi, Kuoshi to a good Timi, a pen reef of Fikaua, Tevita.
1: Aki pe po. Tau faka poto a Ben Reef.
0: Koia, kousio ki ai. Koia, kousio ki ai. ai ko ala kere valu sta taki ko poine to luvalu hoko a benrif ko to luono to to luono pepe a mo uoria te vita ka ko hange ko ta tu te na fai ke aki fo in against eh ai una taki poine to luono hoko reva ke to lu a to lu fini ko poine to lu fa ko sa ka poine to lua si ona ma a hanga ni ma mo no tak poine to lua ko fitu reva ai lapisi ko to noa pe a koe kāpo e koe ua valu tok fika hiva rewa pulu toks koe ua ono e te vita. Eh? Ka koe ne tū koe ia i he tainimi ki he kuata whainolo e whetau laki rewa ai whā, ai ulaki, ai a koe, koe lusta, ai a moe whā koe tolo fini ia te vita. Eh? Ka e whetau laki ai fika nima, moe fika valu, ai koe konala ai a mo nof Queensland. Whetau laki rewa e ono moe fitu ko Newcastle oia pa mo South Sydney. Pia whetau laki rewa e ua moe tolu ko Penrith ia pa moe Warrior. Te sio ki hene. Ko ki te amoni, ko ki sio ko o lawe te vita. Hange ki whakapoto a Penrith ia. Ko ha ha o wakai ki ai.
1: Sio pen, o sio ko teita ke kako a peru na ure fuke ka pate nau i orunga. Pena tau pa moe tolu fini. Ko ki pa iufoka na tue sio ke Warrior e tolu fini. Ke ka ngai usio ku ko ki mia ku io stali ma ena rusta de musi ko moto to ana to finio ma ki moto ri ngeni
0: o mari hanga osio e te vita ke foi tafa ki ko ya ke mata ngo fuan e woria i he tolo fini e ka ko ke he au hala foi ni foi sio ana ya e hala ni ma u ana ki woria ko te foki ma e woria ko ni ta mo heke ko ya a hala sima pe a me he fika ta ta ha pe ko ta ha wa ke fika fa to e fu fakatu ta ma ki au bito bito te vita e kuang e sio aku ya ko ki ai pe ko tu ya mahalo kone heikai ke na e tau gosi na e whainoa lo pea Penrith moi plongos kana na ulungia koe taunia ka si e tui aku e toe kau he whainoa lo e te vita koe hui kon hange ka pauku tonu ho si o ai o pehe e matango fuange ka kinau tolu a e woria i he tolfini ka kou talatu au hala abitoi hala abitoi o fuwewe ka abitoi woria ya i he taini mi te vita koe ngai au si o ka foki at malo
1: Alors vous dites que vous dites que vous avez même te famé à la PC. Eh, vous dites que vous dites que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
0: Io e te vita mo na pito e mea kona ko ke tuku mai e. Sio kone ospene a kuata whainoro, pe hoko rewa ICB e te vita ki he aia koe kusio koe ki he semi e maari au pito pe te vita a ene tuku koia ki he ke te pire te tatoki lave ki ai he hui ke kaha u he lava koni a kuata whainoro. Ka kou whamalo atu ka te koe i he lava lerei koia e ta proklama sipoti ki he ahoni te vita. Tu ke he kapau to ia i hamea o kuke tokanga ke toi tāna ki mai te vita, pia tāna ki mai ki mua pa te tuk mā vai mālo.
1: E te hamea ke te talmono e pēke ngai sipoti ko te pēu whahau e uke ni. Mālo.
0: Io, pia toi talmono e pē te vita ki he tau timi a olopereki ke oua e lava ke fai whakaukau koini ke he valu noa ke he noa. Ka pae a tu e whaitai koini ke he valu noa ke he noa. Te atonu ake o te tau a ka pulu te vita. Ko anga pē sio, ka ku mea mahu inga au pito, a lelei au pito e tau wa whanau wa inga sio ku tau lahi tau maru e tau tofi hani o kui olopere ki te vita. Tala manu atu ki ang mautolu whanau mo wa inga a ka pulu pe a meneti polo hawhainga sport pe. Ko i hui ko ho matapā ia ki he kaha uho o whono ngā. Malo te vita? Toi whakawhi i pek mo tolu mo mea mai taimitatau i he wiki kaha u. Malo.

0: tupetai ki oe funga vai taki ia moe ia sinita. Whatawange peo mou ma ohae fia filelei, pia ongolelei atu foki, pia moe ngahe pulo kalama ko ia na e kamata mai mi ane wata e John Pulu. Ko au linta o talo se pase o whaua a, pia kore peke o whamalumalu atai pe ia tala whatapo e na e kamata ake pulo kalama e ahoni. Ka un hoko atu e whakahoko e tau whatoho tau, e tau pulo kalama me hele tioni. O tau tok mā vai I hoko kui a tāua. Wike mahu inga, pia moi wike whakawhiawhia lahi eni ki o tau ka inga tō ngā I whonuani, tātau te fito in ki e tau whānau, tō tupu, pia kaiko ki tau tolu, pia tau ka tō ngā I ai lea whakato ngā wike, lea whakato ngā oku whakawhiawhia foki, koe tō e kaumai moho tau ka inga ko ia mei muri. Tō lahi a ho tau ka inga oku nau nofo muri, oku nau kaunga a kaupe mo ki tau tolu I he. Whaka ilo ngā I koia o e tau wiki rea whakatonga. Pea kua e tala monu atu, ngahi api ako kotoa pe, ngahi kulupu tau tupu, koe ngahi kulupu kau tau leke leka, ngahi siasi koe community, oku mō whaka ilo ngā I peo tau kau whakataha, I whaka ilo ngā I oi wiki mahu inga koe ni. Toe pe e lau aho pe a tau mawae moe wike mau ingani a lo tari mai mi he tau fo ou. Kai ke tau ilo ke anga koe hala whanonga ka oku tau amanake ko toa pe te tau whaka au ngai a e tau kau I he whakailo ngai o wike ni ke tau whai a ko tau lele taha pe a ke tau fie fia foki. Tau hoko atu ki he tau polo kalama ko ia o e fiafini. Ulua ki polo kalama e fiafini ko e polo kalama tau lua ia. Na e kamata mai foke polo kalama ko ni I he wike ki mua, I he wikeni, ko hono talateu ia o e wike lea whakatonga. Pea mwe ngai polo kalama o ku kau ngā kawai a e siaola. Whakataha pea mwe kautaha ko ia a e kauwhaiako tonga. I o kalani, I hono whakotu utu, koe uhipe ki whakailonga I aki, pia ki kau I he maalari ko ia hono katoa ngā I ai wike rea whakatonga ko ia tauni. Ari si tatafu ia, pia pe foki ki a osa ia skupu, ka I he fiafini, oku ikai ke kau mai a arisi ki he polo kalama ko e fiafini, fifia pe oku kau whataha he ni pia mo osa ia skupu, ke whakahoko polo kalama ko ia. O Zayasi, maloe tau ma'u a e fiafini.
1: Iyo, maloe le rei a Linita, fa maloe atu e ma'u whainga maria, ki te kau mo e polo kalama. Pe ange ko lau ko e, wike whakafu ofa mo whafifia, I e tau kau whakataha I he wike lea katoa ngai ai a e lea whakatonga. I Aotearoa pe a pefo ki e, eu wakai mai a mamani kotoa ki he tau whainga maari e tau mau ki tau katoanga ia e tau lea pia ngē ko e ngai programma ku whakahoko he ngai u feitu u mo ngai u kautaha mo ngai apiako u asi ai a e tokolahi e tau kainga tonga I Aotearoa pe mo nau mahu inga ia I he nau I he lea whatonga o nau whaka hoko ai ngā hi whatongia ko e teo teo I ho nau whare pe a pefo ki teo e ngā hi o hoa ilo ki kau ngā we I he ngā hi o mea kai whakatonga o nau teo teo he lolotonga e wike koe ni pe a kai ki toi whai ha whakaholo he wike koe ni ko e kau vei a he tau whakaao ngai mo katoa ngai ai wike lea fuatonga I Aotearoa. Ka ko whiawhia pe ke kau mai po ka ma whawhawhonga atu a Alisi pia pefo ki he Aotearoa Teacher, Tongan Teachers Association pia pefo ki ke Siaola he Methodist Mission. Te wai pe mau ki po ka ma na mau tuaki he ki mua pe he e wike lea whakatonga, ai a koe taulua a Tongan Language Week activities ki he wike koe ni. Pea mau whiwhia ki whakahoko atuia, Uruaki ko linta ko e taulua spelling bee competition. Ko taketia ki e kau year 7, year 5 mo year 8. Aia ko e tau ko ia ko e tau tātaha tahaua ke tātolu. Ko si whakawa foki a e ngai le sisita he aho tānima. E wiko si. Pea e tok tāpuni pea ke ke whalai te wikeni. Pea e tuku ia tu lewa he ngalua pe ke wakai ki ai katoa e okalani katoa pe mo Nusila pea kono ngai usiwi e siwi katoa tu pe i e lahi koea ngai viu mo e ngai u like ngai u kautama koe unau fiefie pe nau poupou ki ngai activity ko nia Spelling Bee. Ka koe Spelling Bee, whakawhi i atu, te mousio katoa mai he pongpongi i tōnaki, ki Spelling Bee ko ia, ia e whakakau atu ki ai, nau tolu koe u nau kau mai ki he ki activity uraki. Pea koni nau tolu koe ku nau osi lesi sita mai, nae o si seni atu e ngahi i meiri kia tiki nau tonu, te kawaki pia mo e ngahi u fōtūtū koe a Spelling Bee ki programma koe ni he pongpong tōnaki. Koe whika ua ki ai linta, koe whi auhi lea, pia ku tau te fito nia ki kau year 9, year hiva mo year hongofulu, aia koe tau tātolu, tāwha, he tau ko ia. Pea koe takmini te ua, pea koe kawenga pe oe tauni, ke whao ki ai ho mou lea. Pea whi mau ke katoa mai e ngai hiu, ho mou ngai hiu upload i mai, ho mou ngai hiu whi au hi lea, ki he seni mai pe e au atu ai i meiri ki om, ke nau tolu nau lesisita mai, pia o ato i meiri, ke whakahu mai ki ai ho mō ngā hiu video, o he mō whi ahui lea, pia e tuku i atu ia he ao tōnaki, pia te tau lewa e toki whakahā atu ai ola, o e whi ahui lea whakatonga. Pia ko hono tonu lewa, ko e hiva whakatokolahi, ai kurupu, pe koe potngau e talavou, pe koe kurupu hiva, pe ata aini ki he ngai u siasi mo e community, pe o whimau ke a o mō kau hiva o tōtah nima, pe e pau ke mō whahoko mai hafu i hiva whakatonga, pe koe himi, pe e whimau e ke recordi mai ia, o seni mai ki he link koene o atu ki ai, e sendi atu ai i meiri ki ai, pia e tuk whakahoko katoa ai kau maupare i e wakai peke konde mau mai pe ai ngai uvitio, pia tukuna tu lewa i e ngaro pe ke kohai e whiri o kusai e nau hiva, pia hangi koe lau e whanau, depends on the views, pia moi likes, pia koe kore atu pe koe mau mai pe o mo ngai uhiva, ke tuku i mai ki he ki imeiri ko ne tu e sen ko sena tu he imeiri ke whaka o mai ho mounga i u programma ko ia pia whai lewa no tuku atu in algo pe ke whai sio ki ai. Malo Linda.
0: Malo Pito, e ozayasi pako ula vei peko e taimi mo umo ua lahi eni kia ki mautolo. He oku iai pe fatongia, oku si whai ai whakauk fatongia he taimi aho, taimi tatau, umou kei whakauk fatongia pe ki he okanaise ngai polo kalama koeni, moi ngai whi aui oku whakahoko ehe si ao la pia moi pe foki ki he kautako e kau whai ako.
1: Oio. Pia mauko e whakamanatu pe linta, oku ke kau Spelling Bee, o ngau e ki pe a Simplified Dictionary of Modern Tonga, e koe koe dictionary koe Edgar Tunuku Afe. Ke oko si asia tu pe i he whetutaki o kwhai atu, ki mo shoshio ke ki pepo ko ya pe fa nga hi u spelling pe me otenga yu le a me he tohi ko ya mo ko ki la fo ho ko tu pe ki fonga nga we aki ai e tope pe kamata ki pe spelling pe lau mai alphabet ki tonga a e fa ha e alu e lele mai a pe alu leva ke waweli fratonga a e i o u pe konios pe ia pe e tuke tu leva ke si o leva ke konsina nite ke fa ha ka la ka to ngai me go ia e ya u ki ai ki he hono faka eke eke o e takai urua ki koe ki I whama mā whana ia ki he takai hono ua o e spelling bee pe a hangi e lewa koe takai hono ua e kore atu lewa ki whakakulupu mai e ngahi u aho e ngahi u lea o hangi e koe ngahi u aho monite, tusite, tōpure rūru pe a e kore atu ewa ki spela mai pe ke tontaha pe a e alu pe hea I pe o au ki takai hono nima ki e ngai u kulupu lea, pia koe ngai u lea lalahi eni, e tuku I atu pe he kau whua mau, pia e kore atu pe ke whanau ke nau spela mai e nau le leitaha. Ka koe tokoni atu pe ke tau kau whanongo, he kai tau te whito ki he kautama koe na ku nau osi le sisita mai, pia koe ngai ngai le sisita aku, Uhuru lere mai pego tu pego teu teu kato e ngai pot ngā ue mo e kau nihi o nau kau mai ki e spelling bee pia pehe foki ki e whi ahui lea. Malo Linda.
0: Malo pita o sayasi ko tui koina ko mau maari e ai ngai polo kalama ko iau amanaki ke whakahoko. Aia e tala whakaku e ola katoa o e polo kalama whi ahui ko ni e o sayasi.
1: E whenga pe ke e whiawhi tōnaki, e ahua-ua, ka kone māu katoa pe e tuku katoa te ola, kaikai ko e tōnaki, e tuku atu te tautoe programma whakaosi, e pulelulu ka hau o tuku atu e ola ki ai, pe whai pe teu teu ki ai, ke māu katoa e ngahi wola, malo.
0: Malo. Ia mea ke kukatawhi e lawe ki ai.
1: Igai, go ahead.

0: Whauri, he whaipe i he lea whakatonga, e koe pe tō taha ke ne whakapiritania i atu a lea, me mahina pe taimi koe a siwi. Pe a katoa ngai sewes koe i e siaola, o ku ngawe ki a lea whakatonga, pe a pefo ki he lea whakapapalangi. Ka koutui pe koe hange koe lau koe whafufonga tu a e Aotearoa Tongan Teachers Association, pea mo e Siaola Methodist Mission, whamaloa ki kainga tonga kotoa pe, pea pefo mnau tolu, mnau teuteu i e tau ngai whare ako, tataki mai tau ngai ngāwe mo tau tau tupu, pea pefo ki ngai putngāwe mo ue, mo putngāwe of justice, u nga uhanga o whua ilonga e, e katoa ngai lea whua tonga i nga ngahi feitua ngāwe, e oku aloe pe ae mau inga e tau lea, ke puke aki e tau koloa e tonga ki e tau tolu kotoa pe. Ka whamalo atu linta, ma whainga maari, pe a mau taitai lele ae ke whahoko e whatungia koe ni, ke tau taurua activities e tau ni. Malo.
1: Whamalo lahi atu asayasi, tala monu atu ki a te koe pe ke arisi, mo e timi ko ia una o whakahoka polo kalama ko ia tauloa, pea mo ngai whi auhi ko ia o kuwhai. Tato kwhilo ngā ki e wike kaha o. Mālo.
0: Iu. Mālo a pito e, o whātu ka mōtol. Mālo Linda.
1: Mālo. DJ Kai Tapu, pea mo e leiola, mo e tātai migo ose miniti e tā whāmi he fitu.

0: kalolele I tonga, ko e hinga whaki ki tahine ko ni, ko ilai sāne no fohili I ta whiahiko, pea ko ene ta uua eni, o ku whiawhia no fohili ke lauatu ene ki wēs lau roto I he wike lea whakatonga. Teu lau.
1: Wakalu sa me, wakiki, ko ho, ka ki, haso hoa, hei kai, tamasiwa.
0: Malo.
2: Tonga ko ki ngā ka tema, bosteone, o kmau fia fia ke lau atu nau, ki le soni, ki le soni mua kiwa. Tāwe o

0: pataha I e whareni pia mwe taha kau. Kato taimigo o se mini te ono me ihe hiva, pia ihe whiawhini o ku o whiawhia ke kau whakataha, pia mwe taha kau taula eiki ihe ati. Tu I whanua lava kai velata pe whoki ki hono foha. Pia mwe ni ihi, o e kau talavou pa mwe kau tangata o kunau manako ki hono ngāwe aki o e tau ngāhi me alea ko ia o ngāwe aki ke musika I e tau uhiwa whakatonga ko e ngāhi whaiva whakatonga ko e polokalama ko e pōni ko e poupoupe ki he kaveinga ko whakotuu ki he e tau wikelea whātonga pia o ko e uhinga ia ki he nea atu I whanua lava pia mwe ngāhi me alea me iono aho Peke ngai me alea o no pōni, ko e anga ko ia ena whengāwe aki, ke tauhi mo whakatolonga a e tau ngāhi o ngō I e tauhi wā. Kai ke toi whakaloloa, ko e hui ko tau taimi, kai pāsi he ki a tu I whanua lava, pefo ki a uluaki, ke hoko atu a e polokalama ko ia pōni.
1: O ko o aki o atu e whakamalo, o e whakawhetai koe ni, ke o tō mafimafi e tau rotolo tō ngā. Tapu mo e tui o tō ngā, tupo wono, mo hono whale. Whakatapu ke ho eiki kotoa pē, mo e kai ngā tonga kotoa pē. O ko o atu mawahe, ai whakatapu koe ni, ki he tangata whenua, kai atā ki a te ao, ke whakahoko, ai whatongia mahuinga koe ni, ki he lelei taha. Malo au pito, tua whātu.
2: Tala o Luaki. Ka uhanga o whakakato e whatungiane o no whakahaukato e hingoa e tūma mātuka. O maurere mai ke mau o whakatungi aki pe a whakoloa ki mātou. A e whatungia mawinga ke whakakato I he polkama mawinga ko ni mo e mawinga o wike. Ki hoku he ma ko Luaki maka furiwai ka vilata. Ko e ki uhi ki a oku, pia ko e puto uenu whakare atu ko tu whanau kai vilata. I oku he ma, ko tu atalatau kai vilata ko e foha mui a oku. Ko e hoko mai, ko vilipa ea, ko e punake eni, punaka kato u fufoloa e ma whenga awe aki. Pia ko ma whetokoni aki mo whae whiringi aki he malae koia o e whaiwa mo e musika. Pea ko pana ku whae whakarea ki ai, o kore ki ai kene o bai, pea ku maari ai anga e whakafotunga o pōni. He o ku o kore anga wini ke o mai ene whānau, pa ko ene uku lava mai mo en mo rongo foha e ua ko ene. Ko ak pae ane uku hoku mai a wini, o Samuel pae ane uku toi hoku mai a ane. Ai o no whare ai taha, o ku osi kofifi uku toka maari e anga e whakahoko e uwhatongea ni ki he kahau. He koe ni oku omi moe whānau, moe whangauhikini o mui mui holo ki nau hanga o hoko atu e. Ai ngahi whatongea koe ni ki he tau tangata hoko. Koe ki tāwau koe ni oku tamupai turi koe ko Sateki. Toi fufuolo ai mawhi ngāwe aku Sateki, oku koe ke sola ki hataha Sateki he ngāwe ake ume area whakau no pōni. Pati mōsio mai pē koe ni o ku koe fō I fio e ni, o kai ki fū mahu inga maari e pē ku whewhe koe fio e pē ani kau ku saibē, ka pā e tolong ma dolba ku saibē, koe tau wiki rea whakatonga pē kwhelawe mō musika. Malo, Linda.
0: Malo, Pito, e tū I pā o ku hange o ma wofo fō he sio ki o hū mai mō inga hi fū me ale ani ene kalasi kehe, ko tū I ma o tū ngata tau pē pē mō I ki nau tolu ko ia si kau tā mea koe ni I he loto whale ko ia le tio, kau tā mea I tau tupu a hofua. O kia ngai mea lea ia he ni e tui o kfo owi e ke mausio, kia ke mausio mau tolu ai I tonga I e tupu hake. Ka o ku whaka maa whana a hofua tala noa ko ia ki anga ho o ho whaka kau kau pa mo o toi hanga o whainga ke whaka mo ui mai ngai mea lea koe ni, ngai mea lea o skai toi ngawe aki. Ka o ku whawhiawhia o pita tui.
2: I e maloni ta. Nā e whakaraka pai whoke, ai whakaraka ngā ue koe ni, nā e tōwe whamama whāia kono ai tō kua, ke whakatolonga mai e tau uni me alia ku more. Pero wa mai ni tunga ku balava ki I ata mai ai nga au ga ku ya no ku ki ata mai ku ya no la. Pero ko me ko de ku fai ki ai ai te osko ni pati ba fa no ki I fari ariatu. Kono ai ki o mai ki na fe nga au aki. He tani pe he te tau toiri aki, ai kua ngani kua ia e tau ume area, ku tau ngā aue aki whakao na pōni. Ka ai ke o mai ange ke na whi ngā aue aki, he o ku whi mao pia ke o mai ke na whi ngā aue aki le rei ka tau whanongu ki ai. Ke o ngā ke hanga he e me area whakao na pōni o puke mai, mo whakai fwoi fwoi e tau ume area motua, pia toi o mai me area motua. Ke whakatolonga, he koe whaunga pika whatolonga aki, kono mai o whakaonga, ke ngā aue aki mo e ume area whakaonu pōni, ka he lawa ke tari he tō tūpū mo tolonga.
0: Eo, whakatau kia te koe tui ke ke mō kaukatu mō tolonga?
2: Koia, koe ki whasikonu ai koni ke pauhanga ai, nā e kamata ia e ku whanongo, e ka pāte mō mea mai pē, a kau mamata, koe ki ilari koe e tolu koe. O kua e lari taupotaki lalo, koe lari peia ku bouanga matou ki aina unga ahe. Koe ki ilari fika ua, ka pau te u koreanga samarangene ki ihanga o hiki haki. Koe ki ilari koe ara, koe ngā hie e au. O ai e o awa peia, o awa alu ki tawake taha. Ko hono kamataia on testes. Pea ku wongorerei apitipito, koe tānua wongorerei te mufana umai ki hono reo anai. Pea koe ki ilari koe ki olunga, koe kofe mo ia. Nā kua ma peo tutu uo ai koe, he mau e fo I ongo ke he ke he e whā. Koe kuhiwa o kuiai ma pe fo ki e tau u me area, mo e tau u whaiwa o ku ngāwe ake lari. Aia koe ki ilari e tolu he, koe lari e ua ai, koe te kei ki whaiha, ke ute ki mousi o motoru iai hano ngā. Ka kohono, kohono ngā hia o mai ke tāna ki mai ki tau u me area. Koe nafa koe. Maru mo usia nga pehe nafa no ngahi aki e talamu. Koe ku nafa koe koe ngahi aki e papa. Pati mo usia mape ki horo mea ku mahaukani. Pea

0: boko boko tu ah tai beta ti helelelele to ko taha ko ni ko fa bo ko o shanga o atu nga hi fa fi ki tu aki he ko hai o ku o kuala la poto he me ani ha o ki tau taki di ma ki tau nga te ke me ani ko ko to me ani ta ko me ani ta to ka to malo ni ta fu lai malo e ko ma la ka ti ko ki o fi tari ba gi
1: to ya

0: gitu.
1: Malo, Edita. Malo koi koi ki foi fecau e ki foi hiva koi ni. Ke ki foi fasi a un hello koi ni. Kono fenga ki foka mari. Ai me area o kawa me area ko ta u nga tu pe me more. O fa mari ma ki ta u me area. O yo no poni. Kani ke hanga pe o mai foi fecau. Eu gu com lava que foi fácil que eu vim lá fui com tal mo ao wiki o que pe hai com música com la langa ia e com fe uno que tal o longa fica tão ngap que tal mo ui quando for mais no mais que pe com música ele tá cada vez que gu lava que ai com o gu ia be foge ai fai mari ke mai bigi fai bel ki fra hui ma bel ki ai ko ha ka fra hui nga ia e au ko hui nga ko no fra bo ni en ko e tau fai va ko e tau fai va o mo jo fa mai no mai i he bea ko ni o ko ko hi nga fo ke musika ai ke ia hanorea he ko ne pe musika ko fai va o ko no fra hui nga ia e au con un mai hame a gute fanno un che o ngo gai peto la la via gita ete o i loto e coi musica i a chiao che con fare ai ni si che ki fasi coi ni coi o se no fa matala i coi ho no uhinga mo i kakai na na u mu ya tau dol kau helo na na honga ta o mai coi no ta coi ni vai ta o ngo mo ta manatu ki vai go na na u ki ni mai hala coi ya Pagwai fa mo oni e mea koine ko tano ki ai. Ka pa balo to ki fa ka ka to mai he kau he loi ai tu ai bo kau punake a bi ri ko bea ki na wa pa la de mai. Ka ko ki fa la la ve ai linda. He ku i ka ki fe ma ke i ai ha nga hi ku pu ilea ke ne hanga fa matala i a ete ongo. Ugoi tai mita fa nga pe musika fa matala i pe ongo. Pagi ni aku gi faka hu ake ka buna ka no aho. Aku hanga musika pe koi fai ba ngo o fa hasi no ban mate. Atu ke to ki vete atu he ka ngo ngi ko ki ko ma wa ki. Malo.
0: Malo, malo. Ma ke anga ki fa gamari ke tau puna ke ku tau koi ya. Gamari he poni ko wi ko. He ku ka pe foki pe mo fa wen ai ta anga ki he fai ba. Laka laka ko ma ulu ulu mo me i he ka veinga o ta ngi.
2: Ko mo mo vengo fo ande mo fata pu ko mo va ya to ma ta ku mo de pa ki ha lo te ri e de te a ko no mo ni o de fa ki ta nga o ko di ma ba ta pu ak me ki te fa i fa ba ta te nga o ko ni ta ko e nga o ko ni ko mo ni mo ni ko te fa la ge ki pa te fa i fa ma ta te pe nga o la o pe fa ka ka to de la fi ma o a ne go fa ka ha ka nga i fa i mo mo te lava pelo coi me a mau inga pe fa kai fa iba ko te nofo o ke te laki mui mui e fa u ke mai no ka kita u hinga a te tuk fai fa tu le me te fa ka ka ke hoa pa mo le a ku ko mai he ko u hinga tala noa he ko te tanga ko te fa iba u hiva e tanga a te hanga he te haka o tala noa ia tu ai a tanga pa pa le o u kai ka lava he te fa ka o tala noa e te tanga tau fa mo le mo le lau pe ia a ku o ke ka puna ke ilo ai a pa o ke te lava ki ta fa ka haka ai ta ga ko te fa ka haka ta o ke ki a ba te fa iwa ta ka ko te fa iwa ke hiwa ia hiwa ta na a te lava le he te haka o tala no ai me fa ta ga ko te o ya ngai ku ma u vai pe ka ko fa mo le mo la he be ke ka puna ke ilo na na ko pa ki a lo te le mo ma ai ka ko te ko ngai ku ki ma u vai me te fa fa tong ya ko te kor fa mo mo le fa ba bra he te mo to lu ka bu na ke ilo he mala e ni le ba mala ngo te ta wa tu
0: malo apito e te viri te fo ke te ke te ko tu i ke fa ma po po mai pa ga me ke ku ke to se ma e ko ma ta u ta ma to ko ni ko ma ta u te ma to lo ta na ki nga hi ta na ki pe mo mo si o lea nga hi a lea
1: Malo linta ogu fai fa malo te ma fa mari pe guai boto e fifia ma va he teo Kau lava mai, kau inga fuki u bea koe di whaando teke, u tatau pe mo e koe bea whalakata anō kia e punake. Koe tau whenga fuki koe ni ke ewa nā ngata i ho tau tau tangata, kai pāsi atu ki tau tangata hoko. Pau wak whiwhi ma wahe kusio, e ki fuki ātakai koe ni o e pōni. Ko awe ni o ko uhanga o lava ki upuke puke mai o ngō uhi ke ua koe ni. Ke omi, o tokoni mai. Pea pao ea ha aho, te mawahe adai me māma koe ni. O ikai ki pehe ki tau toi ofe ngā iha kakai ki omi o hokoa te ngā awe, ko osi whakatoka. Pea uku mea ta tau bea ko uwhi e whi a koe ngā, uku hao e puna geni o toi mai e ne o ta baiki. Kono whamahino mai, kua e taimi ta, e rin ta ko osi whamoni ea e au he. Whalanga au zoni, pa mahalo e ongtui ta tau pehet mo i punake. O ko ufaa whakasi o ki he o mama o ato no kumi mo whiriwhiri kakai ki omi tau kua o toko ni magate au. Pea ukai ki nau tolonga. Ai au ku wako au he mea lahi. Te te mao pehe ki ta i he me este pupeho to api. Koe kakai e te nau o mo i ki tapati nau mutala ngofu o pea whai ho toloto. A kono wha mo ni e. Ko ha tangutu e ni ko e ngā uhi ke ne ua ku nā tangutu ta whāki. O whai pē mea koe ko talange ki ai. Pea ko e punake e moe no ngō whoha koe. Ko si i ko sāte ki fūwhola mai ma whenga awea ki whange peha ko whoha sāte ke ni hao ko rea tuki ha. O toko ni maki o mea koe ni. Ko e fu i atarele i a ko fiefia ma wahea he pōni. He kua kutoki ngā awe pēni, ngā awe tō lahi mo wiri. Ka ko kōra tuka wiri ki hatoko ni mahe ku tōlu pēsi o mau ni maha ku tari lele i pēha o e wiri pēha o mono o whakoi ni mahalo ki mea pēia eri nā o kou whiawhia ai pēha ika ki ngā tai o kou whiawhia pēha talabonu atu ki he toi ngā tukoi ni o e wike rea tonga mo hono tau mo a fu maha inga pitu pitu ki au pa ku wainu ma waiwaita tau pēha ni mo e punakeni. Mālo mau whaika maari, pe mālo ho whaanga whakakau mai. He umahalo ko mea pēni, e lava ke a ua tuai e, ai u bea koe ni ke kakai tu ahe. Ka tala noa i pē ia, u kusai pē ia bea. Pe ka pau u pehe ia, koe e o bigeni kua toe uhinga ke, kai. Ko uhinga pē tahake vahe vahe. Pe ka pau ua hata u fie tānaki mai pe tēne hanga o mai ha mea ke mea. Pālu ha tau fuku ku pete ka whaweitu ka tau whakatahaki ai o vahe vahe ai. Ka malo e mau whenga maari eri nta malo a bito.
0: Wha malo lahi atu ki a te koe, ka maa foki e o ngofoha. Pea pehe foki ki a pāne, pea mono o ngofoha. Pea moe matapure koni mo ka whataha i e whiawhini. Whatawange petu i aha taimi e malawa i e whakaukau, pea moe wisone ko ia ku ke whakaamu ki hoko. Koe hui peko o loto ake ono whakatolonga e tau ngahi mea lea. E malo au pito ka tangata lava mai e pōni ka tau whai aki. Iyo.
1: Malo e mawhai maari.
0: Malo.
3: PMN Tonga.

0: o se minite tataha me hongo fulu. Pe a mōlo lo tonga mea mai whakeni ki e ui ai pia mentonga me he le te o ni ma tol taha me loto o kalani. Whata wange pe wongo lele ia te ngai polo kalama kotoa na e o atu i he fiafini. Pe o febe feitu u oku ke mea mai me iai ki e ui a saleni. Whata wange o kongo lele ia atu. Ke i hoka hoka tai pe whoki ai māwhana pe a moe fie fia mohono whakamahu ingai ai ka veinga fisfisi mu a ko ia o e tau ni i e tau wikere a whakatonga. Ko e tau hiva, ko e whiunu mahu inga ia ki he mo ui ko ia e tonga. Ane nai ange na iai ai kau tā me aheni tui whanua lava kai velata pe a moe ngahi me alea ia ko ia tuku whakaholo a tonga i e kua hili. Moe anga ene whekau aki pe a moe ngahi me alea ko ia o e kua ngani. Hoko atu koe ni, o ku mau whaiga maari e polo kalamani, pe a fie fia ke tantalele i ke faleni, a e tau tupu ko ia o e kalapu fonu pe a moe moa me i hofoa, mau kau whakataha hene i he pōni, ko e kau ngā kau pe i he māwhana pe a moe poupou ki e tau wikere a whakatonga. O ku nei mei ko ki nau tolu koe, ko mau kau ngā kau whakataha hene i ko e tau tupu, pe a oku whakamāwhana a e te whakai ki a te ki nau tolu, e nau manako ki he hiva, tātou te whito ki he hiva e koia e tau ngāhi, hiva whakatonga. Kai ke utai whakaloloa, ka te u ange whainga maari e koe ni ki a Simeone Telefoni, ka umā foki a Sione Taulanga ke whakatau kei mai ai kautā mea i he pōni. Mālo.
1: Ufanga be ngai whangatapu la Ufanga be ngai whangatapu osu no whakiga e a tāpe mōku ke o whaipea ki lea o represent e kau tau tupu ma ulele mai me ulele mai ku koki mōko Simeone Telefoni ulele mai ku tamai me he vai kolo atai moe fun moe moa lele mai ku fa e me hufanga lupe no e fauta upe
2: marere ko ngo ko sione taulonga lele mai mi homa tanea wawau

0: mal opito kautangata e ta oi poni pe mo hiva mari ta u fanongoa i faleni pe a e kai ko ia pe ka kume a mai foki ai a kina tolu ko ia na me a mai me api fata wange pe na ngole le ia tu ai ta me a ko ia mo nga hiva na e o atu e kalapto utupu ko ia ai fonu pe mo mo na e talo ina uheni ane fiafi o ta ta pe heni ko e faka ma ma fana pe ia hota ai wiki mahu inga ko ini pe ko wiki lea fatonga fa malo lahi ki e palesteni ko ia ai kalapto tupu a fonu mo moa ka ma foki a vivi telefoni pe a pe foki ki a Simeone pe a mo Sione i he tutaimi pe a mo etali faka afe ke mo lava mai ki he faleni ke tau kau ngā kau whakataha i e poni. Tala monua tai peke a tek mautolu pe a moe whatongia o kuwhai me he kalaputo tupu ko ia a e whonu pe a moe moa. Toi whakaonga tu pe a e whika telefoni ko ia e faleni noa valungi au noa noa noa ni matol taha ka pau oku ke whie kau mai ki he polo kalama lau fea wi lau mau ko ia o e poni pe ka pau ke whie mau ko ia ke ki hiva mai me api a tāpe moia ka koe whika telefoni ena. O ata tau ngahi tu waki, pa tau toku foki mai.
1: Kafeni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whaka whamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa, ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau whiohi mo e tau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō taranoa, pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakataha. Fonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
2: Ko kore whenga maari koe ni ke oatai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo i mea kai pa mei tonga, koe fo i talo tonga, koe fo i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me lai pere o kukilo e wha i he mire mila. Tua sila ke whaike ai a whetutaki pe amoe whika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pe ai maumei ai e tua sila ko ia te ke maumei ai a fo i mea kai ko ni.
3: Kua mwoe ki kare mwoe ki whanongonongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanongonongo ki kao mehemi pā. Whakatoka ngā iange mua. Koe tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahinani e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, waono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau re kare ka to ape o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra malo sino mo fa fe hoi ko mo lere mo mo fi fi mo to ia we the people fa pa pa tu pri ki ta no ofisa fe tu ta
2: nga mari ko ni ke o atuai e fa no no ai mapu avaya. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapua vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. PS Facebooka opeti tovo finau. Orea ki ai, malo.
4: You're now listening to PMN Tonga.

Mutta minä me fokia ki he va frata ta ai kainga lotu koia assemblies of court a nuko alofa pe amo okalanini ko e hiva ko ni ko e fa uia e Paula Voni Fragalata pe a koia pe foki na e fa hiva ko lava e ko fraha ko fatongia i a honi pe a fata wanga pe na ko leleia tu nga polo kalama ko to na o atu i e fia fini ko e ola koia e ta un lau veis lau loto pe amo hiva a kaureka ka ma foki a lau mau koia o e poni ko fa mo mo ka mo to lu to kuma ki tai mi ki nga we ki ai ai to ta ko ia ku ni hanga fa ma opo opo ai e ola o e nga hi fi au hi pe e to ku atuia e polo kalama ko ia o e aho to konaki ko o weekend e to ku atuia e polo kalama ko ia o e aho to konaki i em pui ke le afratonga ko ia o e weekend ina e o mai ai e ngahi pōpō aki, talamonu, ki he wikere a whātonga, mi he ni ihi peho tau kā inga tonga, o nau whukotua, i he ngai feitu keke, ngai whanua mūri, pia i ka ngatai, ka nau to e whaifatongi a whoki, mi he ngahi feitu koe ni, pia ku nau o mai ai e nau pōpō aki, talamonu, ki he wikere a whātonga, te un hiripe ku tatau atu, te uta atu ai ngahi pōpō aki koe ni, pia toki hoko atu e maka toka rewa ai whakaku whatungia mu toki mā vai a pongi pongi whakamalo lahi atu ki mō tolu katoa pēne tau whi au mai mi ane fiafi whakamalo whoke ki nā tolu na nā ukau i hono whakahoko ngai polo kalama o pōni a kau tā mea na nā ulawa mai ke whaleni mui kau whakaafi na nā ulawa mai ke whaleni oku ke iheni pe whoke kau tā mea koia tau tupu ai kalapu tau tupu koia ai whanu mai moa oku nau whakaa pe he loki tartari ko ia a ele tio ka ko whakamalo lahi atu ko uhi ko e poupou pe amo e kau i he mafana hono poupou i e kaveinga fisfis mua ko ia e tau wike lea whatonga i e tau ni whata wange pe na tau ma uha wike fie fia ka mata mai me aho sa pate i hono hifo aki ko ia o tau wike ha o mai eni toi pe a lau aho pe a tau mawai pe a mui weekend tau tari ai ki e taimita tau o e tau fo on kai ke wha maa lo atu o falahi atu ki e tonga kotoa pe mo mea mai ki e polo kalama e pōni ko le whamore more atu ka pauna e iai hata o fatongia e i kai tau pe a mo o whakakau kau me a pina na e i kai tuku halelei te uta tau atu aki ai lau niu kawa pe a mo whakapoleo Hiri e whahiva koe ni, e tā atu lewa, ai ngai pōpō aki tala mono koe ni. Malo o pito mō mea mai, tō au whātou.

0: koe tātai miu tōtau mini te uaua, tōtau mini te uaua ki he taha ua, i he fiafini pako whamalo whakarinta, i he lavalere i mai hono whataki mai whatongia, pia me ane ho atātaru i hene a rinta me he tolu. O whataki mai whatongia mo tione wa o maieni ki he houani, koe ko whamalo lahi, kou hika wike mahu inga whokene ki a ki tau tolu. Koe hoko koia a e taha ua, e hoko atu e tau polokalama ki hikure o e whakatua merie, pia mo piso pe seroin si lala vea, pia pe hefo ki a uheina i London tuifua, mo sione one vela tupou, pia ku kaupe ki ai, pia mo e motu ani. Ko ne tu uia, mo whatonga iange o ki liliu e tau polokalama ki he fiafini. Te tau break he taha ke o atu e ngahi tua ki, pia e Planet Gas, pia pe he ki he ngahi tua ki, pia mo e whanangonong. Osi, atu mo e tau hiva ma ki mautolu, mo mea mai kou kore peka ki mautolu, oua te mou mamao, ko ene hoko e ai ua, ko e osi e polokalama koea, te tau kolosi hanga tonu ai pe, ki he polokalama koea ngahi re o e hengi hengi kou la, e tau ngahi fasi. Ko to mai ta mea papa ki tau ngā wea ke poni ko uhi, ko wike mahu inga fokeni ki tau tolu e tau hiva, ko e fe unu mahu inga ia ki he mo ui ai tonga. Ko uhi inga ia, ko to mea ai, ta mea papa pa mufatonga iange. Koi kau ta mea uanoa, e uanoa te tau ngā ke poni, pia mei he ua, pia longa mo tolu mo fie a mai. Ngahi reo ko ni e vanavanai kia i he pongi pongi aho uanoa o agosi o i wafe ua ono i he tau programa koia ngahi reo o i hengi hengi koula. Uia hao pōpua ki tāmonu, lava ke o mai i he tau fika telefoni ko noa varungiau, noa ni matolu taha. Koia ko whamanatu kia ki motolu. O se programa i he wā a hengi hengi i hikure o e whakatua merie tau hoko ai pē ki he ngahi reo o i hengi hengi koula i he pongpongi ni mo e kauta mea e ua noa. Mā li e aupito aupito a ngahi hiva koe li ko teu teu ke o atu ke he wike mahu ingan pe a teu kolosi ai pe he ki a rinta ki whakaosi mai a ngahi pōpua ki tāmanu o i wike pe a tau toki hoko atu i he taha wa rinta mālo aupito ka whoke atu ki a te koe ke whakakato mai a programa mālo.
1: Mauro lele kai nga tonga koki nga ko leni siloni e omi fifita ko fefia ke o kau yono whaka manatua ano maho inga o e wike lea whaka tonga i loto Aotearoa ni kai pehe foki kiki kau taha masiva ko ia a Siloni's Music Production Limited. Nā ku tupu e wha miri masiva mo oni kona e hoko e musika whaka tonga ko maula o kau anga pe koe mea ne mao e mau mo ui e ku tupu hake. Pe o fifi neau o whaka toka te amo e maron i ongi ko ni mama o atu pe ako sisi tahaia i he kau tate hina ko nea i ongi. Nā kuma nā kuma o pēke whanonga ngahi hiva māli e whangata mai i e kutupu ake. Mo e whaka amu, ke iai beha aho te o hangiko kina o tolu. Ko whasia mo pēke tangata eki, e ne whenga ke ne hanga whakamake te e musika whakatonga ki moli. Pea o manako ma o pēke o muimui holo ai i e whakahoko ki ngā ue koe ni. Ahoni ko hake mai whakalaka, pea ko kamata ke mo lea e tau ngahi lea whakatonga, mo e tau ngahi musika whakatonga. Tau foki o whakahoko ai lea whakatonga i api, pea manako ma pe ke whanongo ke tau ngahi musika whakatonga o hange ko poupou o whanoto lahi ni whawha hoko he tangata i kiki a te au pene toku malo o loatu. Lieni, ka pauko ke whihoko ko ha toko taha toko ke mua he malae musika ke tau kai ngatonga foki pe a ke hivai he tau ngahi musika whakatonga he lahi taha teke lawa. Upehe, ki a ki tau tolgo nau tau nofo i muri o ikai ko tonga pe kwaele a whakatonga te tau lawa pe wako e tau whanau i api neongo pe ni whaingata a ka te tau lava peo teke ki nau tolu mua koe ki nau tolu i api. Pea koutau pō watu, o te tau fō i, tau whinga ki tau teke tau whanau, pa pau ke ki whaingofua kia ki nau tolu e ako ni a whaatonga, ako i ka nau tolu hiva. Hiva whaatonga, mahalo e vāveangi. Ofa ke mō mau hawike rea whaatonga fia fia i a weekend, maloa o pito mō mea mai ka mō mea ofa lai atu.

0: lolelei en pulaminaka ko kuingoa ko neita kai tapu ko nofofisi pe a ko tau ene tongo fulo i nofofisi ni ka ko amea te tala monu ki he ka inga tonga ko topi a te aroa ko inga ko te iteu o wikerea whatonga ko tau ene tongo futupu i nofofisi ni pe a ko ngau i fisi ni ko e export handicraft ke kakai i kakai kai nga tonga i Amerika a Australia pe pe ki New Zealand o ko fi fi a ke ka nga ka whakataha mo e kai nga i New Zealand he popo o e tau lea whatonga he kumau inga au pitoia nengo e tau nofo i muri pe a deo e tau mari muri ka aku maho inga o pito he tau nofo whakawhamiri ke popo i nengo ai i kai ke tau rea whakatonga e tau nofo i api mo e tau whanau ka aku maho inga ke kip e tau rea whatonga pe a pehe ke tau kolo whatonga he ko e tau ofa e ko tau ki i whanua e tau omai e tau koloa mo e tau lea whatonga ke kipote e tau whanau. Ko o whalahi atu, pia mo e tala monu ke kainga Aotearoa ki e te tū o e wike lea whatonga i he wike koini a pongpongi o whalahi atu. Cheers.
1: Maloi Lele from MRM Foundation Tonga. Happy Tongan Language Week. Our Tongan word for today is manawa ofa, meaning a heart of compassion and love. Ofa atu and have a beautiful day.
2: Hello everyone, malo lelei, hoi mukai nga tonga. Mo mea mai ke tu teitu ngā aue. O tala manua ki Tongan Language Week weekend. Ko e rea whakatonga aki e wikeni, ko e whakapapa, ko i tū ata whapapa lahi ki e tahu ka pehe ope, ko e whapapa aki e tāu customers, passengers, mo e kau ka aue, ko tāu monu atu, kau whalahi atu tonga, alo.
3: Malalelei, ko te mūta pēruelu, o kolotonga i sene Astereiria, ko tāu angi mō mā oha wike, le whakatonga, monu ia, mo kresi ia, pea mo fie fie foki e wiki mau inga koe ni. Wishing all the Tongans in New Zealand a wonderful and happy Tonga Language Week. Hope you enjoy celebrating this culturally significant week for all of us. Thank you.
4: O tua mo Tonga ko toku to fia. Tue tue tue i te Tonga ko toa pe. He oku kei tonga pe i te tonga. Malo lelei, ko toku ingoa, ko Petronila la tutu uta. O kou fia fia ke ukau whakataha mo koutou i tono whakamana tua koia e tō wike lea whakatonga. Tuku pe mua ke ataa ke ungaue a ki atu i mo tōu lea whakaniwa. Poho e, poho e. Langata ko mana tuki mo tou taulanga, futu e mo tana tōonga, ka whasi tanunu tono peauta, mo tou toe pe i tono haha. Oisa nā pehe kua te paki he loutarie, ka ko te fia fia pe mo te pole pole i toto tonga. Oku atu he ni te talamo nū kā koutou kotoa pe. Whakatawange e koutou māu i te wike lea whakatonga fia fia. Whakatawange ke hoko hoko atu e petou ngāwe a ke tou rea. O kabata mei api. O whalahi atu mei te teine niwa.

0: Ko e tautaimi ostami te hongo fulu pia me he taha wā i he pongpongini. Ka kamata e tau programa, ko tomu a taritari ki mautolu kau penolo he pongpongini, a Bishop Serene Silala Vea, pia pifuka uhena i London Tuifua, pia mo onevela, sione onevela tupou ki he programa ko ia o he pongpongini. Pia pifuka ki mautolu ko toa pe, ko mou kamata asi hake heo pe, Moutolu mo whanongo mai i he ngalu ea, ki he tau programani ko tali tali lelei ki Moutolu i he pongi pongini. Ko tū koe tau programa i he pongi pongini, ko hoko e tahati tau ki prei ki ai, ka e watu e tau tū aki, ta moha tau fo hiva, ospa tau hoko atu. Hoko e wā, whatoa ngā e ango e lava ia, programa ko ni hikureo e whakatua merie, hei kaito e mālolo e reti o i he pongi pongini, ko uhi, ko uike mau inga ko ia e tau rea whakatua ngā i he a weekendi, te mau hoko atu ai pē ki e tau ngā hiva, ki e tau ngā hiva, ko e tau fo'i hiva e wanoa, ko e makehe ia o wikeni, pia mo e kawe inga ko ia o e taurea whakatonga i e tauni, ko e mahu inga o e hiva ki a ki tau tolu aia, ko e lahe ngā hirea o kuikai ki tau ngāwe aki, tau ngāwe aki a e hiva, te tau tok ngāwe aki pē e hiva, pia tau tok whanongo ki ai, aia ko e mahu inga ia e tau hiva, pia mo e kawe inga koe tau ngāwe aki, ki koe ko whamanato atu, maari au pito ngai tāmea papa, kau tāmea ua noa kou tō mai, ke whiwa uhe ina hono analaiso ngai pasko ni, e pongi pongi ni, ke tau wakai ki ai, kage, pisope, pia pehe ka uhe ina te o atu, e tau, pia tau tōk fōki atu episode ke whai maha talateu ki e tau programa. Koe programa, hono ua fulu maa hiva o hikureo, o whakatua merie, i he pongpongini ua noa o akosi ua afe ua no. Koe kawe inga, ko hono mahu inga e tau puke puke ke tu uloa e tau rea, mo e whaiva whakafonua i he ngahi fonua muri, o ku tau au nofo mai ki ai, same te au tolu fitu. O ku tau whawhetai ki he otua mafmafi, he ene kei tofa hala, pia tau kau ai i he proklama hikureo e whakatua merie i he pongpongini kono wanoa o akosi uafe uaono. O tau whawhetai, o tau kau whakataha, mo kina tolu he ata o ngō mo e ope. He pongpongini me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, pia mo Europe foki, pia mo Siapani. Kataki, whai mai ha talateu ki he kaweinga mahu ingani, ke lava ke whai mea i ha whihui, ki he konga ulaki e tau polokala mahi kureo e whakatu a merie ki he pongpongi ni. Mālopi sope.
1: Mālopi tō te tama. Te a whakamālotu ke whai whakau he lava he tō lava e lotu maari e mo mahu inga e se whini. Whamālore atu ke whai whakau e nevela. Lotu, ese fini. Ae, ko pongpongi e ki mautolu New Zealand. Whamalo lahi ki ngā tolu kutoa pē, kutau kaukatahai pongpongi koini, e ata moe rea moe ope, moe ongo he pongpongi koini, tau koripe mua ke huwhangate, ngai whakatapu kutoa pē, kuosi talamua ki he polokamani. Tai ata ke whai a talanoa i he kaweinga, mahu inga, mo fisi-fisi mua, mo laulo taha koia i he pongpongini, ai mahu inga e hiva pe moerea i he tau, fonua. Tera maka ku, kai whake fiefie ma kehe kono inga koe lava i he tokanga ia i he pureanga nusila a e tafaaki koni. O ku mahu inga upito te ia kainga ke tau tokanga ia nge tafaaki koni, i he mahu inga ia e pureanga nusila ona ko whatonga i pehe hono poupoua. Pia ku kauia i he tau whakamālo ko toa pē ke pleanga nusila ke ngai waa ko toa pē ai o tau whengāwe aki mo ngā whataha i he tawhaki ko ni o ku kauia i he mea mauinga ko mautolo i asleriani o ku whai pē langa ngāo ka tau lue pē he ti tau wau e pē ka putol whamālo hene ko mau e ka kama i e ko Brisbane o mahino pē e tu mautolo pē ngahi ngāo ko toa pē meiai pera be mo sene mo merpoane ka ko sia to ko ke ngao ko na mo fai mo to ta mo ha fi sia la ai ma ba bit ko ka we ka venga ko ni ka venga ma inga pito e ku hana he rea pe mo hiva ne ta lai ko ha ki ko ha ai ta fo to mo tu ante ko ha ti ta i he ngai Mia ko tope ia la va pe ke tau ta lo la pe la pe tau kambo kambo ko ole ma pe ki lo le ko ko ko ko tonga ko pe ko Samoa pe ko ta mini fa se to wa ki fa fa ngawe mai ki he ka ta ma pe mai malo pe ke te te au lo pe ko ha mo pe malo re le pe i lo le va ko tong he pe ka ni i fo i ya ken a pe ko ta se ko ni i ta u fe ka aki ko mo muri

0: koen ai fowangi koen koia e peli tas mani ko tau e tolunga wal tolmia e tai nim ko ka wi hanga i mea na ni hiki pe la pe ni fa mata la kai koe ko konga kon koi i e se mis kuki i septema tau ta fit fit ko ka wi ha tau septema e fo i ne e ko ni hanga e e ia o tuku ke ho tau fo noa i mama ne Nga tala ia ko tonga ia ko e ki te whamatala. Nea ngā te te whamatala mātaha nai na embus pa nai te whakaukaua ke na hala lava ki i mga mea pehe. Ka koe tohi koe nā ne whahi, nā ne tūke ai ko tonga unā pole pole the Friendly Island. Koe otu motuang au whatonga. Pea ku tatama e tau fie fia i he tafu aki oi hono tuku haki o tonga ke. Pe a mako ke tani ko ni ko i he tahawau no ni ma i he tahawau no ano i tonga ko ni i he fo i tau e fa ko ni tam si i Britania ko ni he waka hoka to fua a pe ku kauia i a nei a marena pe na hui ko toki ko mea kauia ngai fa ma popo i mahu inga a pito i ko e to tau no nga o ku mahino a pito pe i ha tafa aki kauia i O ku tiki e kāinga, o tiki e hane i hafonua ai au hiva, i hana whainga hiva, i hafumarai a kapuru. Ko tonga pētaha, ko tonga pētaha o ku nau hiva i e eki koe ofa a au koe. Tako whakamuanyo ka pau e lawa he kautama koe nā koe i he malae koe, ni kona pui pui tuka koe, eko fuhin pe ia e taha taha. Taha tolmo, taha whakoe, he mi maari a pito. Te kono hiwa i koin koe ho tautonga, o ku fu u whakaofo a pito e ke lava. Koe koe kakao muri, o ku kai si si a pito ke nao lava o whaiha aka. Hiva a kapela, hanga koe tau hiva tautonga, o ku lava pehe kau e kau hamuala pete me kau fisi, e Pacific Islanders, ka kotonga e kainga, o ku Wakatau talu anga no Hawaii eki koe whaahau. I nusi lahena mo pēmo Asleria heni. Aho no Hawaii eki koe o whaahau e malai a kapuru. Pēko ka fiefia ai te aku tala ai ki tau tolu ho tau tonga mo fiefia. Koe ka fiefia ki tau tolu. Pēko e koe mahu inga ana e tau tokanga ki ai ki e tunga e musika. Oku kau e tawhaki he musika ke tau tokanga ia ke na tolu. Ko tau kakai a tau tolu oku maloh yang e na wongo. Ki ha whahinga mea pe ia ki whai. Ko tau mwena hakeng koe lo tū ko ki himi ko ia na liliu na lawe ke polo kalama ki mua. Ko ula ki himi na liliwi e nā Taniela Tana. Ko nā Taniela Tana, o ku keheia mo pita tana na lava tuka ya lonton no ave ni ki pakatasi ki ono whaitoka. Ko pita tana ya, ko nā Taniela Tana, ko tamaya nene hanga fufua liliu, ai fufua ki himi o hiyo. Ko taimi ko nea nau nanau hiwai, e utana pena e teki hele vaaringa, misa to masma peko sela, ya. Tāni koe nā nāu hiwai e nāu tōru ia, nā e fuma kehe ange ia. Pea koe koe taimi koe ia, wā umai ke kuonga nā e toa e o whāma i tonga tāwalu, e wā tōlo si ulai tāwalu tōlu whā, koe hiwa. Tau tāo, hau tāo, mamata he kolosi ono tuku, koe hiwa. Pea koe, ia lewa me kau plotu ia.
1: Ue tangarinta. Pisope katak pe pisope ki mate mai ki mate mai ai laini pisope oena ki vakaya to pisope io ki vakaya to pisope ku mate mai o malo pisope ko na io
0: Sabe, nga hibea mahu inga bito e tau, ko kanga koi ki ai. Si ono puke puke mai ai, e nga hiva koi ai. Aiko tau tāna ki nga hiva koi hano ngau e ki nga hifare lo tū mo mea, ai nga hiva koi ni koi whakahoko hoko ofa. Pea ku mahu inga bito pea, a mai ki taimi koi nai, whakalakalaka tonga o alu ki ki tau omi fō mai ki whanua ni ki ngai whanua muri. Nga nga ke hiva pe. Tau ki koe tonga, koe na wau pe ki hafonua muri, koe mea uloa ki pe, koe na uo, koe na umanatu ki api, mo ofa ki api, koe oke ki lotu. Lotu form, ai ki isiari anga. Ta tau hai pe, toko fesi asi koe ki kauai, ta na uo pe o lotu. Koe mena tō mai ai, ai saame te au tolu fitu. Nea ngosi e nau nofo i papilone, pena e tuku pehe

0: vi vai o Pablo ni na na kolen ka na tolu ke na faya iba ki sai na na loto mama ka kono hinga ko na manatu mai tau tau e hape ya e ko fonu muri ke na iba e a hiva ma on ko tonga e ku ke he ya ko na wo pe ka fe tu fo o ko ne u lot pe ki pe ke na fai ke na watu o kamata haki lotu to ka kamata lotu ko na na hiva tiki ke ha fai se ka we tiki ke ha pate re ya ya tiki ke ha ti koni tiki ke ha ta ka ko ta u ka kai ko me ai nen hanga o puke puke fa unga ko na ka ke ke fai bi na ki hiva pe ku ma hu inga o pito ye ti ta no fo ke ha pone ta ta no ai e ki ai nengo ai na fa ka la ka ben ha me ko to ape ka ku ma hu inga o pito ka ta to ta ta no ai he re mo hiva mo ta fa tu na potua ma lo pito te vita ka fo ki atu malo.
1: Io go fa malo a tu bisope ka ta fo ke be he ka uheina malo uheina
2: io a go a pe muha fa malo ta u a selele mai e pompongi ni ko hi ke ta u por kala ma ko ia hi kle o fa to mi ri pe a ko fi fi ala hi te ta le te ta ma ka ka mai fe ka o ni vela mo lo tu fa fo fa na ta fe ia i he pompongi ni pe mi a te ran pepe vou fama lot ke pisope mo e fa ko meta fa tuga me tuli ko na te a ta fa fifi a ka ge he ko hi ko e ka vinga e na ko o si tala te lele ma episode ko inga po ke ta u la ve e ka vinga ma inga ko ni ko hi ko e ko no o fa fi ona ki pe a mo e a weekend le a fa tonga me me o kala nu sila e pa ku ta fi fi ai pa ku ai fa ma lo la ki ka vinga fa ofa o e pompong ni ka ke piso pe te u a cross mai ke ta u rak fe hu i o e pompong ni o pe ni ai ko ta ta no pe ni ki he ta u le a pe pe he ki he ta u nga fa ba fa fo no a te a pe fo ki ki he fa ba e pe me ka ke piso pe u rak ta a fe hu he pompong ni o pe ni koi ha hono mahu inga ke tau tauhi pe amu faka tolonga. A tau puke puke e tau ngahi hiva, faiwa fafonua pe pehe ke tau rea. E kuna feka inga aki pe a, mea kone o kou tuku atu e tau raku fehu e pungpungini pisop kataki kagelave mai ki ae. Mahalo pita.
0: Mahalo pita lontoni baka kauna fehu i mahu inga apito. Mahu inga apito pe ke tau hanga o o tauhi pe tauhanga o kopau ke aluye me tou tangata ke tou tangata. Pe kun mahu inga pito ko mea koe o ko fu o ko etmaia pito ngā ko whakoi ni musila ko iai. Koe ko seatu koni koe ke ngāwe ki koni koe a mā ulu ulu pe moe ngahi laka laka moe ngahi koe kai lao koe koe tau whaniua. Eko mahu inga pito ni. Eko apawe eke maia ke ki au pe mo pemo te rita pemo vela ke o mafo i haka e ula ka ilo ia na mo o tu haka o kwe ke tem ihe mana tu ia pege me tu pake o kuya i ngahi mea ia o mahu inga au pito au pito pe ko hono tau hia ko ia ia pia tuku whakaholo ia nunga ke tu whaolo ka kwa mea ro tau fie fia i tau ki tau tau te fita ki nofo koni ko e ponua mori ko e kau ia e ngai mea mahu inga ko e tio tai nimi ko fe milo lua o ku mahu inga au pito pia ko e soke ko laka laka ko e kau moe mako ko e kau ia e ngai mea ia
1: pisope kataki pe pisope kataki uaina ka papa ke mea pa ke whare ata ka pisope to e mate mai pe e ne ti e uaina
2: o ki reroute mai
0: o puke puke ai tau fatunga motua e kono kono inga ko e kakato nga ia ko e lave ato ko taha ki ai ko e kakai ia o ku nau ko kakai hiva te kakai ke nau tā o lunga po kakai ia ke nau kai kātoanga. Mōni au pito ko tau tonga ia. Te koe ko hono mau inga ia koe ki hono puke puke koe ni ai tau tau fatunga motu a ku kawe ai hiwa iki ai. Koe ngā salala kai ai e tunga koe hiwa o ku mau inga au pito ia koe ki ai. Nai ngāwe mai ki he taimi koe ai ngāwe a te ai e ispalasa. Koe ispalasa o ku una e ngau e mati ai e koe koristo ngana e mua e tau ta tau pe pena he tau ta tau pena mai pe moi me palasa ke kosko tupo we ko me ma we na apu de na hanga puke puke mai ko o to fra holo mai o mai ke taimi ko ni o mau tolu ko ko ka wichi hiva puke puke hiva pe fala hala ta ko he a honi ko ki ai ko hu mai nga hi nga hi mai ke ke ki ai ko prospect ki mo ko is palasa pe ka to hu mai mo wood wind ya ki ai pero hu mai le va per mo timpani mai na faia e vera per te o kuto e fumari a pito to hu mai ai per mo string ki a te la mi area filo ka ko ka ko ma ho ga vita de circo ki an ki ki ngai ngai mi a ko ko ko a han ko e tunga fra la la ka musika i tonga o ku ko ngai va ko na ngawa te ngai va mo tuana na ngali liu e ai ngai fa wa mo sa at dan aku kai fau iloi maman pe koe kau muhanteli na mahanga liliu koe haleluya koe kau bebe mota me lami koe nai hiva la lai ige taimi koe na ngau ima ke hiva koe au ke ahonia ok toi fu fakalakala kange kau liliu hiva me kau fau hiva oku mahina o bito pe ige taimi koe niko sofele kakala oku mari abu te hekai ki ki tau toi koe sai kono hiva e koni koe e fie matai mutai ngari e kaudaka oku ikai ke toi a toi fo ifai vai a mato e mari e koni koe ahono hiva e mono fatata koe koe mahi no mai e tau lava e tau tole to ngai ngai tare niti ma ngai mea koe oku maku inga pitoia e kone faipe a fie matai a matai ngari koe ki ai oku mahu inga ke toutou taa maupe koe ngako tunga folau mai koe tai tipu koe ngai folau taa we ke whakamanatu pe ngai mea oku kauia ia hiva pea kauia ia faiva pea moe hiva he tante tau pe e tuu ki mo koe taimimi koe ngai ahoni koe tante ko te whanongo ki tanga hiva unga mai koe tonga e kainga, ko ngā talaihanga mai taka hōmata niu. Nā ui fei tūu oku iloi māmani, ko tūma ilu sia o malae hiwa. Oku opera, ko Austria, ko Siamani, ko Berlin, ko Britania, mamea. O tonga e hau ni au fu makehe au pito pehe Pasifiki. Makehe au pito pehe tonga he Pasifiki. E ngā he o wau o ngā ngāwe ki he malae hiwa. Pea ko kono moni koi ki ai, e tau tala noa tau tolu ki ai koe o koe me tau whanau e tūki mua he hiva he opera o ku i loa i ai i nusila pia mo Australian koe me ta maiki i he tawhaaki koe ni koe oe composer me whau hiva me o ku taki a William telefoni ku i ai koe e kalasi e ni i malai musika o na accompany piano o kasi si uno o kwai o mari au pito e koe kalasi koni koe alto soprano kui aia ana o tai o tau whanonga wako tau kakai ahono a mana koa e nau hiva mo nau taki mua he malae koni o ku mau inga ke tau to kanga makihika nau to koe me alai koe te tokan koi ki ai koe kau sootia o ku nau kau atu ki hede toko nia ngahi palasa, koe ngahi hiva, koe ngahi kwaya, koe ngahi siasi. Pea ku mahu inga pito e tau sio kiai ke ngahi ngawe, lava mea o ku nau ngau kia. Taka hono mahu inga au pito ia e Lontoni ke tau toka ngaia. Tae whakafokia tu ngon whaifikau nau kuto ia hatu e tānak makehe, kufumaria au tupe a tu anusila ia, i he tau lere atu koe ni, i he wikeni, he polo kalama re patonga.
2: Ka ko hiva ahono, bia te pū tau ake. Mālo pī. Iyo, piso tu kō te whamālo la, he whamālo ala ko ia. Ka ko tui pē te kolosat pē ki fo i whiu i honoua, he whenā pasle leipe. Pa ka osi a pata to kolosle wa ke ongo tangata. He toi wha lolo tang fōki e nā lawe mai, he kohi, koi weekend, oi lea whakatonga i o kalanusilai. Kai ke, lawe mai ange piso pē i he mahu inga, e tau mahi noi o ku mawhēia he o tuā pē ko e tufa tareniti o whatatau ki ngāhi mahu inga kotoa o ngāhi me ani ke hiva lea mui whaiva he koutupi sape ko e ngāhi tareniti eni o tufa e o tuahanga ne glave mai tau kauhiwa tonga. O ku fuku ma kehe ngai tare niti, aia ku nau whaaonga e tau lea, o ku kehe lea ki he himi, kehe lea e o tau ai ki he, ki he faiwa, pa mui ngai, le, ngai lea tonga hangene la me kia tevi tamaka, ai mahu inga e tau hanga whakaloloto e tau ngai lea episope i e tau ngai faiwa pe mui hiwa. Ka foket pe kako i ke lawe i mai te whako ya, kata to klos ka tevi tamba mo ni vela. Malo pit piso.
0: Malo pito e lontoni pe kakawana se hi maunga pito. Se hui maunga pito ki tau whai hato kanga ti ai. He kohono hi ngā o ku koe ngahi mea kotoa pe o ku mawheia mehe o tua ngahi mea kotoa pe kati tau mama mehe o tua me te whako. Koe mea maagere e veri lama peke ki tala noa ti ai. Koe fatu koni koe o himi. Koe ua ngeo tolu ono, e tau himi koe tau tolu o kuia koe, ke ahula o maari e whakataha moe la ape, fai ho ngau e hoko hoko aupe. Koe koe fatu o himi koe nia, koe fatu ia i he pisope England. Koe tama koe ni koe Thomas Kent. Nene fatu eni ki he apiako no fo mao pe koe boarding school hange ko toloa i Winchester. Pea koe mea eni nene ave koe koe mea eni hange o tuwa koe ko o ave koe o tuwa mana e lahe pau u. Na lahe mahalo kau indicate e gai indicate mahalo na kau pemo David e toloa lahe pau u ke kau tama koe ya. Hange pea koe tangata aiki koe ni nene he piso pe ene fatuai ai fatuai himi koe ni. Koe awake my soul with thy son, eh? Ke aha ku lau maari, whataha moe la a, pe whai ho ngā ue e hoko hoko hau pe. Pe koe, ko ngā maunga koni koe ki ai, ke ri ake ai tō ohi, tō hengi ngāte. Tsuka fwe mea ne tala ke whanau, ri ake tō ohi, ke tō hengi ngāke, o atu ho pongi pongi koe whakawhetai. Sa ke mahu inga koe ia koe whakawhetai, ki he otua. Oua pēnu o tonga o a kō me mea he kake mā wahe ai otua me ta whakon. O si mahena o bito pē ai fufo i mape fōlau mai koe mana wahe ke si ho wako ka mata angai e poto. Mungai mea kot o si māu he whanau a. Koe konga maunga nene pē mai koe ki ai. Moke ahi foki ke huhu i ai taimi ai na ke li aki moke mea ngāwe aki. Koe kāwi he mea. Koe vēs whāni kune tala mai koni. Pe ke whai he ahoni hange koe aho mui. Mo ke wha ngangwe aki aho tare nit. Sae, ko tare nit mo ngai mea kotoa pe, ko mea ia e otua. Ko mea ofa ia e otua. Pea koe, koe, kinau tolu koe, kunau he mala e koe asai koe poto, ko mea mi otua na tau. Tala noa maupeta tolu ia Solomon, tala noa siope keo eke poko fea poto. Tala mai wana mana ai ki mea loto, ko mana mahe ke si hova, koe kamata ngai poto. Hiki e Solomone a ene fatu koe ki ai, koe mana mahe ke si hova, koe kamata ngai ai poto. Koe afe mihe kovi, koe iloia. Oena ke pehe ye mata u ke poto, ka ke mana mahe ke si hova te afe meko. Sane, koe fuwai meko, taksai, hei kake mawahe o tuwa ia, ni tau mea koto ape. Koe mea koto ape, mahalo ke mabao, koe tau tūha ke mtau te fuoro ne tō kai mānanga ke. Kako hanga mea whakapitikia i polo kalama koe ni whakatu amerie. Koe otua, koe tare niti koe o ku mau i he taha koto ape, koe omi he otua, whaki poto pe ia e otua. Kako he kai ki tau, koe kohono moni koe ki ai, koe ngai pure anga koe kolusia he foi taimi koe nana whaka ika i e otua. Koe kauia i he ngahi mea mahu inga o pito ke nau. Pea nau toa i ke whai ngata. Nau toa i he communist. Koe nau tolu koe o koe e a whanua au nau ke tataki a ta whaaki koe ni. Ko Macedonia i kai ka ko Latvia koe ngai fukai a whanua e kui olunga e haupeke i manatū ki ai. Nā nau lotu i ai. Te kui taimi koe nai hua tu e communist. O nā dosi lewa e otua. Ka nau ngā ngā haupe nā tolento. Ta latu koe whaka ofa mon. Ka nā kai ke whoka lusia ke i e otua. E tā hiva tolu. all communism back guy. Now keep pai pai a holo pina te out. Ka ki fai hawha se pāki maha mewan. Ka ko hono ko kono mahu inga ia koen koe. Ke oua pe mua. Oua pe mua e te tau hiki sia o tau lava ha mea ma mea. Ka koe mase ia mea kotoa pe. Koe o tu ape ia. E ko ia pe haana langi ma mamani. Ko ia pe koe langi koe ne mafolana. Koe ngāwe anonima. Mea kotoa pe. O Solomone. Ko tau sio koe fua ki tae totongi. Tae ngāwe. Koe ne falala ki o tua. Koe mahu inga pito ia. Koe oana tau whaia whainga mea. Tau whatatabe. Nengo koko whaarea ki mua. Ko Solomone ni kune talamai he poto koe ni. Mafeia koe ni. Ko haia. Nā ne fatu hafufo isame e tafe maanima. E fatu hafufo isame koe iai. Ihe ngai hiva koe ni. Solomone. Sa, o fakaviki viki ko sa, katoa ngahe mea kotoa te aia aku falala taha pe potoko ni laulo taha mea kamata makaun. Kotoa pe, he koe mea ofa fungania ai otoa. Taku mahu inga ki tau tolu ke oa ti tau falala pe tau tolu, ki ha tau poto pe, a tau falala. Kore iwi ke o tua, ia e kau whao musika ia tēnā, ka kou whawhetai o kulau maari, kou hange ene uhiki hiki tō a hiwa i o tau whonua. Se o wane ke whukātoa ngā tau hange au. Masai, whakahiri fia mane te whanungo koe ke hiwa. A maari e hiwa. Pea koe hau koe ke huu koe ngai tunga whasi a e ngai mea lea. A kai ngai lea omu mea lea. Tau whakapalo ke kau whai hiwa. Kai peke tatau, me ngāwe o ngā whai, oku kohono moni ko ia, oua pē, te tau, iaha tai, e hiki ai tau whakaukau, ke tau mawahe me o tua, he ko ia kune mawhia mea kotoa pē, kau fōki atu ko ngā kotau tai mi, mālo.
2: Whamala ta pita o pisaupe ko e whamalo lahi e ngai whaloloto, te ta maka pēr mō nevela ka takte makolose atu whai mahatā nāki, mālo pita.
1: Io whamalo atu pisaupe pa pēka ueina, vela te fōki atu ka te koe, ke tuku mai, osi te toki pisaupe te toki tāi atu pē, haki ilaine e ua pē tolu, o e hiva koina nā ke lawe ki ai, a e whao koia a sofere kakala a e fie matai pe koe mooni ke tau ki whanongo pe kiai iyo kata toki hoko atu kau foka te la malo
3: iyo malo pito e te vita pa pe ki iso pe papa e pe kia weina malo mua e tau ku mahu inga foki ai weekendi kwa ke kau mo whataa noa iai e ai mahu inga mawahai o Nusilani e taimi tau unu ai ko tau uku make he pea Nusilani he ngai mea kotoa pe o whikau aki pea motonga
2: yeah.
3: E o manatu e piso pe pea mo ueina ko e kamata anga o e hono teke o e mea koeni o e rea whakatongana kamata he e wafe tataha fuafua taimia na e tau ai ai timi a tonga i kare tahi pe mo e olopere kina e pai koe fo i taimia episode mo uheina na e tāpunia e malai bakapuna koe ni koe fo i rei kōtia pia na e fuka tonga ata koe kamataa ngai hono fatu he kaupoto toke tā linta manu atu ko anahila mo e kauwhiwhine mamu mire nai te mahalo koe kauwhiwhine nai kawa te vita i he poa te hiki ki kulupu koe ni na nau kamata hono teke koe hono whinga ke papatu pia lalanga ai mau inga rea whatonga. O hiki hiki tō mea e o alu au ke ngai mea koe ni koe pori fesi mo e festivolo, alu ke ngahi ako, pe alu i ai o au mau e kure titi he ako, he pua mau inga i koe ni koe e tau rea tonga. Ka koe episode. Koe mea o ko mau inga i a o whatatau ke tānoa o ke whai, ai kamata anga o e tau hiwa pe muerea i tonga nā ku kei reka hake. Nā e mea nā iwi he mātu a koe iwi matangi. Koe tai mea kuna wō ki whare lotu. Mā rea ka tawhonua koe whonua masiwa na i kai hangai mea rea. Ka nai o e mātua. Nai hangi o whi auhi e mātua i taimi koe. Tūri ki whare lotu kei heng heng. Ape he tolu o swai ākitu a mai ki whare lotu. O homi nau tolu o hiwe hiwa. Ai koe whi rea koe, koe ui ui matangi. Nai wha tala he mātua tokua koe taimi kuna hiwa moe kau āngelo. Pea koe ave fu iongo ko ia he kolo mwe fonua. O ku a ai e kolo. O na uomi o fai ai e lotu. Eh? Koe, koe tahapo ke bea ko maunga ia piso pe ahoni ke whanongo e tonga kotoa pe. Pea whanongo ai o pe i e mea koe ni. Himi ku hiba he mala aka pulu tata faa. Koe ku lawe i himi ka koe faa uho kui e piso pe ke toki lawe ke ai anai. Koe whao ho kui ai tātā whaa koe ni o himi. Eh? Pea mōno whasi, o ku mana koa koe, uhinga ke whasi koe, o ku mana koe ai tātā whaa. He koho tautu koe nā koe fū toke tā hiwa bimbo koe. Eh? Koe ngai mea eo, o ku maari e pisope e tau sio ke ngai mea pehe, he ki whonua. O ku tautu he sāpate ko si atu, o ku tautu mau he ina ho mau ki whare lotu. Pe mi malai vāpuna. E pisope, pe lere noa pe hukulo i mata. O kange koe sāme o e pōni. E ku manatu ke whakaofo ofa. Moe reo o e hiwa i tonga pe moe whare lotu nā te si tupu hake ai. Koe ngahi manatu meri e pia whakam na e pehe pe e kakai isleri e naunaufo i Babilone. Hake koe nai wa inga ake he kau sō tia e ahoko ia tāngi. Tō mai ho mō mea rea, ai ha ape mō mea kau tau he bilo, tō mā tā. Ka tāngi, e anga whewe, ke mau tō mai ai mea, ke tā he whonua u kai ke lawa ke mō tāri ai rea e otua, he? Kaku mahu inga e bisope hange koe kō tau kakai, koe ahoni bisope. Kau ka tala noa, koe blotonga lere ai si tau tupu o whonu moe moa e nau. Whai kāpa pehenu lere moe nau, koe nau hanga celebrate ai mahu inga. Ai mahu inga rea tonga, koe si whanau i heni. Ma si ko nau re o. Ke he atu ene whakalau maari. O ki nofoi tua he, ko ki kamata laivi ai. Kau ngā kou turi mai ke tau proklama. O ku nau i tua behe. Koe whakawhawha atu masi e mawhana mo te sio. Koe kamata koe te uheina mo pisope. E sio koe kamata koe ni koe ai koe polokalama koe ni. Na e si atu pe wai ki kie kie mo ki tawala ngono mai konga loto koe ka tamai ki. He kamata ai koe waftata haia. Keilo e ahoni. Koe kulele koe pasi ahoni. Koe ne he kake pe hataha o te unga whakatonga ko tāke. It's all free. It's all free. Ko e ku fie fia, bo e ku pore e ku shivatu. O kwa weni ke tie tonga, o ku hai mai pe aimwe fo i kahoa hei lala. Tau si oke ke, ke fo i matai koloa unehanga o unehanga whakalotola hi e tau whanau. Ke nau pore aki ho nau tonga. Pe ko ilo ko tau make angaia. E pisope mo uheina me kau whanongo. Lo e tau hiba usu. Lai ngutu pehu whanga e whantapu. Kai toi mau ha whonua he Pasifiki a e ongo ko ia. O tatau, kai te ha whonua te nau lawa hiba e o Palanisi pia maarie o tatau mu hiba e kau tonga. Ka kou ilo, koi fwoi tāpua kia, ai tuku e whonua ki langi tau makehe ai. Kai te ha whonua e teuteu i whakalau maarie honau leo. Tatau he hiwa moerea. E teita, kau fōki atu.
1: Malo, e vela. Episopi te ki o atu pe, ki fō hiwa, pe koha ki laini pe, tolu pe, fija, ke tau whanongu ki ai, pa tato ki hoko atu malo.

0: malo pi pisope pe ape ka wena ka hange konea pe fo hiva la uma fu mauri pe sa ya geta ofi e como kono winga pu imagino konea ko to ape ka mata ya pe me inu silani pisope hange pe ko me ko ne lave ki ai avela ka wi ha rekoti i he wafta ta no fo tu a wikele fra donga ko fo fo a taimia ke hanga e tonga o fakava World Cup ko ya kapulu pa me or plegi peto ya ke a tonga a fe ka ko primu ko ke ho ko atu bisope mo wena fo ke atu ko fa malo ka mo tol ko ni he ope mo ka mai ke ta bol ka ma o clan Gustavo pe a pe fo ki ki a toko u a exile sai a tu itahi pe a pe ki a Silea masika sika ngaluaf mas tauge aho pe pe kalsiat funaki sione tavo ane ka tukia solomone tapalu mikaire maka fifita maikolo pita wesli selui matai se fesi latu are kivashima folo ata mapuri latu to fokimai mela taulanga pe moafu kaloni hea pe ka samson tike paula tatafu freti pani sa tayone Kiko Fumaono, Peka Wate Toltau, Amasaya, Topuluka, Paula Leveni, Pamoana Popua, Siopsokai Matapure, Malakai Alatini, Eukaliti Epoto, Sion Saforia, Katanata Fogieni, o Malaya Kapulu, Famaloa to Kakmotolu, Kamafokia to Weila, Malo.
1: E fa ma da vita e te da maka e quando tu vuoi mai tau chi fie matai mota ngari e male ho pito fa we da da con se so per kakala kai ke a fa ma lo ta pito e non era ko fie fie ho tu mai tau ni un fuma ni ma mo ka mata e por kala mo ma inga ko na po tu pito ma fie fie un piso pe ke ki la vale ki fo tu ki fatoria con ai se ne ne ka tu ma lo pito e piso pe ko a fie fie ko ki to clave mai ta ko him te ta fa ko si fa ho kui te ko ia ko tu pe te ke lave i mai te fa ko ia fa ma fa na opit ka fo ke atu piso pe ko hi ke lave mai ke ka venga ku lave mai ke ang fa fikau te ata pe mai feo i ko ni ke lave i mai mo ia piso ko hare ma ho viso ne ki ono tau i ko ia tu lo a ta unga hi va ta unga fa va fa fo noa mo e tau ngahi a lea i hono pupuke aki e tau ngahi hiva. Kau fukat pisop malo?
2: Malo pito London ba ku fa malo a tuheni ke e mo fai fukau e tari maari ku fai. Fa malo pa ku e damaka ku inga ko o mai a hiva ku ena. Nengo ko se sofere kakala nene fa uena. E tau tangata me tau tangata heke te ahata mai dine te la casa Falcon Five Software. Eh? Papa va a dire che trattani per un monia, per un salute la musica che tu appena che se software cacca. Come cosa è nella vecchia quella cosa che non è con le fa'ua. Mose se vea, cosa c'è anche con Mose se vea. Con le fasi coiana, le fasi a time, la fa'ua mi ne va a toccare. Rodonga ne fai fukau pūre, paka ika hata hai alu ki sia sia. Tana ni lota fie maari eke hau ia se tuata. Paka ne fa uia a whakafasi ia o e fuhimi ko ia. Paku maari a mito pe ia ki ai a ku ahano fasi, paku ngatu tu, paka kau ia ihe taimi ku hivai mai kwen ko he mea masi. Umano umawongo ilai ko ki ai he. Ma ne fa per le fatto va fa ba coe coe pechiamo e moe hiva che hai coe cauve ngai hiva per ba no tonga fas per ta mi co o co il vai co ngai fas co ni co ta tol fa ca tonga ke o co fa ngao o ma ke o ta la mari ta ben ngai tonga fas mi co ve ca buna ke lo ape e na fa hi ni ano tonga fas ko ta no ke ko to ki mo ki ai ko to bo niwa ko ta ga ai ka to bo niwa ye he tonga ko ni e ma e musika e hi ni ko ta na e ki ni e hi ni e u lo ki ke to lo no ai kake wa fo ke tu nga fasi bo himi ko kwa se stonga ko stu to ne ki he himi e tolunga fituono ko se stonga da daina ko himi ya e tolunga wono no nga ta pena tolu he lwa ki misnare na biliu te wesli anare ba kuleva ono nga wono tolu te a alule mas ses yo tonga ki he walu fa walu he mi e ka ka tsu so yo tau ka kai na lava o fatu nga hi e nga mi a ofa ma ki o tua na na fai i tai ni ko ya e ko fatu na fai tanga tai ki ki tu nga fasi hi mi ko ni na tu ma na ma o pe ya e ki ka nga lo tu pe ko ya na na ya i si si e bo pa tanga ta na hi va mo mo se tu ve a pena om fra family pe ya ma hi va ko me a fara fie fie aia. Ta koe tau me aia, tau whanongo ki a iwa. Ai mo hiwa taha koe panaki. Koe munga hiwa o mahu inga o pito. Ka koe tunga whase himi koe ya, koe whatu ye mo se se vea. Koe e koe tala noa koe ni o hangi koe ni koe koe ha ai viso ne poko hae. Iai. O mahu inga o pito pe ya. Mahu inga o pito pe ke tau hanga o pōpōua koe hae mea o si lawa i whānau i rea ahondi koe iwhi, pe koe ako hiwa, pe koe hae ngahi, ngahi koe tāhere wāringi, koe string, koe woodwind, saxophone, koe hae mea. Pōpōu, o koe ka mea koe ka te maha nafa e ua tuku i api. Hei whanki nafa koe, au kai nafa tā maa ululu, tamma pakaasi ni koe koe pia iakwa ki tamma si ia. Hei tamma koe ku lava ia tā e maa ululu, lava he tamma peneto e lava pe e. Koe mea lelei tā ia. Ie maa koe palasa ia, lava i kotoa e ngang meif kotoa. Hei koe kaue ni heno poupoua e tau whānau koe ki ai. Koe kaue ia ngai mea tene puke puke ai teke ke ohe mea e iu ke ako hiwa. Koe ngai mea pene. Sai, kono whakaivia koe ki nga tolu, koe ame nga tolu ki whetu to tonu koe tina o ki ai. Koe ua koe ki ai, tau tokanga rewa o whakasiesio haki nao nao koe ki ai. Sai, koe maunga taha koe ki ai, koe ispalasa, koe kātoa nga hisi koe na koe ai āmi mga, koe au koe ne tau tolu pe ai palasa, o stukuanga tia nga tolu. Tuanga te opa tawat. Sai koe konga ni ke tokanga ki ai si kau whai iti mga koe. O kore ke neili koe kau tamape. He koe tau tolu pe ai palasa ai o tuko te na tokitu. Koe kanto ai spring mo woodwind pe mo koe kuna tolu ya oku pakasin o tahui pe e nao tolu. Ka koe fo itaha ia koe tau tolu koto pe utuanga e nao tolu. Aha koke. Taimi ku mea ato a vehala mo kore ki ai he kua kende tō kōni ate. Ako iloho ki ai koe kōnga pau inga pito ia ke mō tokanga ki ai. Pero e Londoni, oku kauwho ki se ono whaka i lia koe ki nau tolu, i he tau pōpou i he moral support.
1: Ia.
2: Kapema mea, e kake ke lava tamai ki a kume i lava ia koe venye nye i api ia e mau atu pe mau tolu. E hao hato ko taha tōru, hao hato ko whiakafika. Koe moro sapoto koe mea mahaunga taha ia. Koe ki lahi au pito kone pōpōa koe. Koe whanonga tamasi, o ki pōpōa e mamma te. Ki pōpōa. Ki mui hālaia ke mea rea, pa awe ke whitu uwhai a kohi. Pe uwhai haki iholo, pa ki kerats, po ka mea koe kai. Awe ki ai. Po kau e mahaunga koe kai. Sia ki hena, ke whainga whakalaka koe na umu wau koe, o kurama he kaure kaya o tā mo hiva i he ngai. Mana tu konu sila e ke whakalakalaka pe ia ki mua hunga ko mungkolu tau potu ki tonga. Tungai whakalakalaka koe ia, e vela, o kumei hawe tā ngiga te au. E tau tuha ke tā tōto koni ki kau mauri he na i he tau. Koe kau ia foi mea lahe koe ki ai. Pea koe, tia ki ai, teke ki au mege sileirien ka koe na mahendo mai e tau fuwa o fiani. E ngahi mea ki hai. Nea ngā tunga whakalakalaka peo e, ni whai mai e kau mea wāo fi ki he, ni nea kōsentū, kua si pēri. Kai kaike tā tau, ai whanua of, hange kono sila. Kau ia, i he mea mahu inga au pito ia koe ki hai. Kono pōpō e tau whānau. Oa peha taimi, e pehe mai tamasi e alo ako isi pe alo. E ke musika alo ako hana whaiva mea. Oa te tau tari kai, ka tau pōpō i peke ave. Rotoni, ka whokatu ngā ka tau tai mi mālo.
1: Iyo, pisope u a te whamano lai. Ka kohi, o kwhamawhana whoki e tau tai noa ki he hiva. Koku mana peri ku tangatai, koku tangatai ki whoko whai hiva mo e whai ifi e, i he me e ki iwa mau i lapa. Ka koi mea maari e, e na e ne whoi ki na hangeha whoi iu. ai au ta i beia hono tu ke o hau ia i tō katoa, eh? O mana ta pito e ku ofke tangata i ki, pia koto e taha fokko e kong tangata i ki ko fu pestaka i a so fele. Ai au tuko wesi ana hei, au rea i ti katolika, ai kai ke fa mafana. Te rita maka te mafoke atu hei ko tau taimi, kato ke ai pe mai e tau tu aki, me tau mea pa tau tu mai ke fa osi, te rita. Ka mafoke atu e kumau inga au pito.
0: Io, wena. Fao si mai pe ia pato ki ai e tu aki. Kadaki.
1: Okay. Ka ko ia ko e pisope ka ke hanga ngi mo o fa ma popo ko o sia e tau konga uraki ko hare va ngai pore ko ia ke tau toru ku tau i he fa pa e muri pe mo e tonga i ono fa lo loto ko ia ai hi va i tau ngai tareniti ka fo ke pisope ke fa os mai to kloska te vita to tau mi te toru malo
2: Mahala mi lontan ta kawen he e konga mau inga au pitu. E kou lade nengo ngahi whaiva ma ngahi mea kotoa pe i ai te tau lau o ku tau nofo ino ka omi pe hafu laka lakai e te tau whanongo tatu ke lom pe au po ke whola osi po ke mea pe turi hosi e ua e. O vai pe ko haki mahi hafu ma uru hafu a motu taki mua indi o makehean. Kata ufa maa bopa kwe kita ufoki mai ke himi. Oku kau ihe himi anore liu ihe kau muri. Kirelea whakatonga. Oku ke hili ope I tonga I tau hiva ke himi. Kwa ngahi tonga fasi kwa kau ngao ea ki pe. Pe koe kau pe moe. Koe naulame te ki mua ngahi siasi koe. Pe koe siasi kau maanua ni ngahi aho ki muni. Koe kau e nau himi. E ngahi himi maari la. Na diriwe e ma ngā himbia e ma samita e ngā wea ki e pe aua nā toi tā mai I Assembly of God the Praise and Worship o tau kakai e wani a tātama kai longa me kutau te oiki e wani vel pe koe whakatalu talu a kia pe a mue ngā hi hiva ko a teti koni ko a piula a sasi oe siasi afitu maari au pito mohono ngā hi yako nā ngā wea ki hiva ki e koe toi o mai ke hiva whakahoko hoko ofa aia kuna pe e vela koe ke whainga hiva ia kuna koe ui ui matangi ka koe hiva koe e ngaloa fe hauta o mamata he kolo e masi ke foi iungi koe ia koe kauia ia hiva kune whakatau talu aki ia a toa o whaitonga hauta o mamata he kolo ka koe e kainga o maui ngā o pito petau pou pou a lahi ke malae musika ko toko ni lahe malae iwa ke ngahi mea kotoa pe fonua me ngahi ngahi fonua pe kao koe lotu koe pepe he mea koe hiva kono koe lotu koe vae pe koe hiva he koe tato uto ngai ka toko fate toko ni maki se tua ta oku ke hiva toko ni mape na utobi oke lava pe ki lot pong pongi ai oku ka jena ue ke hei ha tato uto ngai Koe mūria e fie mau hata hai piano kai kai pe hiki mape ha kase te ki tātā maka tau tonga ia. Whai whāpe ia ni mage whai lotu, kei lawa lirei pe lotu ia I tonga. Koe ai o whoki atu ngā koe tau tai ni malo pito.
1: Malo pisope, ma whoki atu wita malo.
0: Ki o whamalo atu pisope ka uena. Whatawange pe ki a Ripou pe a Movini Prescott ki Genpela. Pongo lirei ia te tau polkama I he pongpongi ni malo I kaumai. Pea pehe kia sione kau fusi whinau. Kau oa te tautu aki, osi pea o atu maha tau foi hiva, pea tau toki hoko atu. Kau sio pe episopa ke tau whakaosi I pe a fie matai he pongpongini, ke tau whanongo kakato ki ai I he pongpongini episope. Malo, koi tautu aki, pea tau toki hoko atu. Ko vai me alala tua kalau, me kau taha Planet Cars, mo nau whanongo nongo mo tu aki ki he weekendi malo vai.
3: Malo mala mari ho e kilele ai tonga ko to ape ko ko la ve ifo ko fu wiki ma ho inga ni o le fatonga pe a oku ilo au pita foke ai wiki o le fatonga ka ka nga we ko to ape tonga ko to ka pe fo ko planet class ko ka ta me ale re fuke ai tonga ona e tonga pe a ko ka nga we ko tonga ko to pe ko ka customer ai ka inga ko na me ma fata na me ale re ko e kautonga ko toa pe ko ia e ko ate kwa malo lahi. Kia ki moutau ko toa pe ne moufatau I kautahani. Pea o te moutu ngatahe ka moutu e fitu utaki mai ka te au he vavetaha ke toe aiha mea lere. ko uia ke lelei ke mafana he fu momoko a pito e ai o klan ko e kainga kalas me alere ke he SUV ka mafoko a upe ke ngahi me alere ko ia tapo cap ka mafoko fa u me alere fa komesiare pe a upe fo ke ngahi ta u o a u mai ki wanoa wano ko ha ke te frata wa ta u kimui te tutak mai ko ka te a u ke o ato ha me alere he wanoa wano pe a ulahi a upite te uteo e ka utahari ka ki motoru ko toa pe o fie ma mo me alele mo ata i befo ke tala monu ke weekend ka ma fo ke ale tio ko ni o toko ni la hi ko ria ko tuwa ai ngahi tuwa ki ai ka tahani ko ai ka nga ko ta fika telefoni ko no a wo wa no a fituhiva o no ni ma no valo pe ko autono mai pe ke ma via ke fika te au fitu ono e Nelson Street i o ne hanga ka mo mea
0: fa malo fo ki ke ka ta Oi pure ki a tu tamahe pe pe ke kaunga we vai malala to klau pe ka va atari auri a motor mo fema o ha mo mealele mo lava to ke kautahani ki onehanga i hala Nelson ni ta ha fitu ono e a tu asila kage ko o te fenga mari ko ni hanga ko me ne ko ri ko ki ai ka piso pe e o atu kakato ai mo oni pe ko fie matai fa fukeni a se so fa le kakala ki a Te koe pisope pape kau hei na sione ane vela tupou pape he ki he kau whanongo koe ni Hoklani Kustafu tuko ua exile pape he kasai a tuitahi si kangaluafe maas tau kei aho risiate funaki sione taavo ane ka tukia Solomone taapalu mikaere maka fifita Maikolo pehe kapita Wesley selui matai CFS latu aere ki vaisima Mela Taulanga, Afkaloni hea, pia pia Kalipou, pia Movini Prescott, ki Kenipela, sione Kaufusi Finau. Fataonge peku omorele yatu kakumotolu, ae Polo Kalama, ihe Pongpongini, Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, ki Pama Stone. Saia Tayone, pia pia Kakiko Furimaono, pia pia Foki, Kawate Toltau, Amasaia Topuluka, Paula Reveni, pia Moana Popua, Siopsokai Matapure, Malakai Alatini, Eukariti He Poto, Pea Mosione Sa Foriaki. Pea Pehe Kakmoutol Kotoape, Okumo Taulotonga Ngaue, Ihe Ahoni, Ihe Pongpongini. Taulotonga Ngaue, Akitautol Kotoa Kafra Uri, Lori, Hono Tufaki Etaukoloa, Peheke Kafra Uri Texi, Peheke Kau Security, Ngai Fare Mahaki. Wata Pe Faskoni, Pea Magmoutol Fana Hopoate, Ngai Api Kumo Uyai, Fatawanga ke mou ma'u ha aholelei i he ahoni. Ko e tau fasenu to'o he pongpongini ke o atu, ko e mo'oni pe na iloa ko e fie matai. Malo.

0: tamtami osta minite hongo fulu pisope ka wena mo ka fanongo ta fanongo tuton pe fogeni ki he fie matai aya ko ngo matuani ko fie matai ai motua ka ta ngari e fine motua e vela ya o ki ta na ki mai ki Ivani
1: e bari e ko fe ko fe tu ko ke o me mo ngo be ani e ai ago botua na higieni ka I tonga filmo da ke ko me ko to fa o si aki ko me ata ngangari e bari ko ata mai o sofere
0: ko
1: ya bari ta ha ata mai o sofere ke de hago fa kau kau ya ki ai van e
0: ko ya ko ya io imagino apito apito en e tu ko ya I ta ni bi ai fo hivani e pisope pe a pe ke a o hena ka tau hoko atu e tau polo kalama ki he tau kaveinga koia hono ua pisope he pong pongi ni e ka o atu pe hano ki kini atu ka ke toki o mai hano aia ke tau kaveinga hono ua ko e mo ui anga koia o tonga ko e whare o tupou pe a mo e lotu whakarisiane he ko e fonua tau ata aina pe a mo fie fia ma atiu wa he ono Kamou fuafua kumi ki he pure anga pe mo ene mā, ki hono pure anga mo ene mā oni oni, pe tene atu kotoa a ngahi mea o kuhori ki ai holoto. Ko tau anuanu he ngahi lelei o makatuunga he ngahi a mai moa ola ai whare o tupou, nā ke talanoa ki ai I he ngahi polo kalama ki mua. Kadaki, tuku mai ha talateu, ki he mea mahu inga, ki he kawe ingani, pe alawa, ki whai me ai, hawhi hui e pisope. Malo.
2: Malo pito David, ka tāng mohe ae. Tāng whi fia, malo pito tāng ki kau mai mo ki mō tōl si ka inga whanong, pong pongin. Pe kau e a hiva goni, nga ngau e ki, ko yungo, ua goni na whai ako pe I a lai lulu. Pe kuna taiki te whahawhelong waki au kia hon na eti a fie matai pe amoe tangai kako e kau ia ha hiva maari e bodi whakatalutalu a kia hiva ko ia moe fatu ko ia koe ngai tala noa mo on ngai mea mo hoko I e taimi ko ia koe kau kawenga I pungpongini kune tala mai oku tau kei monu ia tonga koe tau kei monu ia tonga ko ia koe whare tupo oku mahu inga au pito ia ke tuu ia ke loto moi whakaukau koe monu ia anga tonga makatu unga I he whare tupo koe mawhatana lahi pē tahe kai pē ki fo I hono tānoa e mea mooni koe ni ngai hoko I mamani ngai e ngai langa whakalalaka na nā wau pē ko nā wau ke tuunga I e tō ke aho ni koi ki ai ka ko tonga ap tau si kei furau mai pie koi ko konga ia ne mea mahu inga au pito au pito na e pore pore a pure anga koe ni ko mongko ria tai ni ko ia na teke lere kotoa o a uki lusia katoa ai pe mfu esia kotoa konga lahi au pito ama ki Central Asia na na maua ia puke tua maman, e whakahe haua na nang whai I he embrahe aho koia. Koe kauia he ngai mea na fuhiri fia o pito I maman, koe ngawa koe ai ngahau vela, koe fonuani na e fatu ngai ngai mea koia. Pea toko mea ngai whakaukau o ngawa ki he mosle mea no tau ia ki koni koe karistiane o holo ai Constantinople e tafani matolo. O ku kauia he ngai mea di te iai, koe tonga koe ni kuia I preanga te kua holo. Holo whake preanga koia. Lucia, os. Koe katoa ngai sia mane, os, falanse. Kai ki te whaha lau ki ai. Ako tonga, monuia. Mo fie fia. Maka tonga pe, I e whare tupo. Tala noa ke ngahi, mea mooni ngai mea nai hoko I tonga pea he kaite ke lava ke tanu ngai mooni mea koia I ono papi taiso tu bouraki kauia he ngai mea ia kuia neungu na e tari I nuku alofa ko kauia i me a maho inga taha ke ke tau tokanga ki ai i whare o are motua. Kari e lotu i nukalofu. Te maho inga pita ope ngalo he tau mo ui ai. Ko kauia me kako e taimi koe ni na e papi taiso e tupo rua ke tawaru tau taha. Ko hange i ha fo i fetu e si afi kune tō me langi. Ko tāpua ki e whono a toka. A riu kawa lo loto pehe ha eki tau ha toa lau lo taha mo fisi fisi mua hange koe tuko tupo raki nea ngon e fai e tau i vela taha tawa lu ano hake whataha mai mo lotu kana lava pe ke riu kawa ene mo ui e tawa lu tolu faa on e tari kakato ai a ene mo ui kane malanga ai au hau kakai koe masiva ilo. Te au mai ke tā walu tolu hiwa, kāui haku foi, ngā wei haku. O kuhange ato ngai haki te hina isleiri. Iho no, ulu ngā ngā mena tūla, na tau fōmai nai. O anō anō

0: kauia i he moine whai koe palofita, koe apostol, ne lava ngāwe whakaavingirio, nāne, koe taula iki lahina ne whai, koe fufai ako. Ka, e ngalo afe, e ngalo afe ne haerea fonuani, e tāwal ni matolu. Kai ngalo, e matou i me mueta.
1: Hmm.
0: Haere fonuani tāwe ne, ne au fita, taun. Haere mai fonuani, toko mea mahu inga au pitoia. Nane fatuai pana he loto, loloto au pitoia. Ke fuake tau tau ataina. Va teki teki a ki mwiki kere kere. Rungoa ai fonuai ahoni, ma vai mea koko. Ai ka fumea ia gurahi, falere ipeia. Mea koto ateia, koi otua. Na ne falala ne momoi ki tau tolu. Nengo longwa, nengo nga me koto ate fonua. E ka inga. Kake mamao e otua ai me koi. E kia I teki situa e otua ai me tonga. O hana no inga, koi fale o tupo.
1: Oh yeah.
0: O mao inga au pito ia. Koi konga mao inga au pito ia ke tau manatua ngai ahon. Tungai e tau hakai langi tau. I murini ngai fonua murini. Ke tau kato he murini koi ki ai. Koi ngai mea koto ape nai mo koi ki ai. Ke si whakatawa taina ke tau mai fonua muri. Te tau omi fonua muri whakaidia ki tau tolu. Tokoni ko tau fonua. Te kai veke ngalo. Te kai veke to'o mehema ui. Tau kei ahoni. Koi whare peo tupo. Si a bit of a Maria Coni. They love a big kid, I know it. Guy gets you. Go enough for a course, Perry Gomanga. Yeah. Mau inga of Pitoya. Get out all a kind. Don't forget to go back to Kaibi, Maro.
1: Io a famalo da pito e pisopeno talateu I lele mai ai kongano e ta programa e un monu ia anga o tonga ko fare tupo. Kataki oku ke tu I ke ka venga ma wingani ko tonga ko fonua tau ataina mo fifia. Kataka nge o fafihona ki maien ki ngai pule anga whaka empae o pule I whatui. Aia ku o faloloto mai pisope o whikawaki. Ko make he anga kotonga, he ku kehe e taurea ke whare tui, kehe ho I ki ipea ke mea vare. A tau toro, he? Ki lawe mai ki tawhako ia aia hange koe kawinga, munu ia anga tonga ko whare tupo. Ka whoke atu, malo.
0: Mahalo mita lo ntoni, oku kaweni ia fehu I maunga mo lelea pitu koi ki ae.
1: Oye.
0: Koe kono hinga ia tau makehe ai tau tolu ia miha fonua pe I mamani. Ia. I rea fuka Britania oku mi vava ofu mi kako ia tau mahilea tatu koe fuki ngau e ki ngai fonua mori. Koe ki ae. Pe kono oku kaweni ia I he tuunga oku makehe. Makehe au pito tonga ia meiai. Te koe kohono moni hangi kong whakahua nai whai koe ni nai. Hangi a tonga ia ki te hina ia isleri. Te ku lau fokia ia tolaki. Koe ngai hangi puranga hawa a Britania ia mon. Kai taimi koe nai angi koe mea te whakafepaki ata Amerika ia ki Britania. Koe hano hunga. Koe toi whenga koe ka hana ure hoi whare area. Pe marea e Britania saad. Mai me tuku hau ulu kien ki tāna kien ka mūtolu. Pēhā mēnā nā nā tue fūti eki nā tāua tāna nā pē whai fūi tāu. Koe mea ia o māri e lahi taha I tāu tāna noa koe I e tawhāki koe ni a tonga. Nā e omi pē ia mi he kuonga ma ngai ki taimi kei kei pē. Kaku kei monu ia pē a tonga. Koe tunga koe he a kō ma ngai mea koe ia. Ngahe no te pe ai mai mo ako na fai e tamatu I asnerian e ai ni pe a mo e I te hina kun salo te ai asnerian ni mo ia e ko e kawa ni ai e me a mau inga au pito pe ia ke e tau sio kosa ai whakalakalaka ko ia o alu pe tai mi I lo ai ki foi pirio te I mamani Koe whakalakalaka whakagetemia whakako I loa lahi a tonga. O lahi taha e ka wako poto e tonga. Koe taha koe tau koe nai, ai nai tau bebe nai

0: koi tautaini ku ose taumini te tahataha. Ose taumini te e tahataha, pea mei he wā i he pongpongini, pea ku watfoki e whamalo i he lava koe tau programa na e toki osi i he pongpongini. Kage, koi e tau programa koe ni o kuhoko, ai ngahi here o koia o e hengi hengi koula, e ne vana vana i ki atu i he pongpongini, kia ki moutolu ku moumea mai ki he tau programa koia i he pongpongini. Kou taitale lei fo ki a uheina i London tuifua, ki he tau programa i he pongpongini. Uheina kou kore peke ki te tai mai, no ku ki fihala akat meheni o mate atu o telefoni, ka pea pehe fo ki ka sone one vela tupou ke mau o atu e programa koia o e pongpongini i he pongpongini. E une vela, ko e ngahi fase ua noa ku tau toko he pongpongini ke tau ngāue aki e une vela. Mutolu koina mu whanonga mai, ka pau ku mu whanonga mai ke tau programa i he pongpongini, ki komeni haka ataha pe ku wongo lerei atu pe a pehe foki ki e ata, ka tau toki hoko atu he kumatai tari ki a uheina. Mālo. Koe mea e kou kore atu ka motolu ka pa kua hataha o ku mou, mea mai ke ta programa i he pongpongini kake ulava ko hina alava pe uheina kene o atu a ki motolu koia ku mou kou sia pe ki he ohake koia ai hati ko ilo pe kuongo atu ka ku ikaike a whapapaui pe kuongo lerei atu e ta programa i he pongipongini koia angeko mena ulava kai ko tau ngahi fasi e wanoa e pongpongini ki he tau polo kalama e pongpongini. E vela koe haha o wakai ki he tau ngahi fasi vela?
1: Ia te tau kufa malo au pito, kia te au kou fie fia lahi o hango o hake ngahi ki. Koe ngā whiunga pia na whenā pasia pia mui wike rea whakatonga. O hake ngahi hiwa koe whaweni o tau kakai pia mui ngama mau inga rea whakatonga. Tā koe maari atu e tau ngai whasi koe ni e pongpongini e kau whanong ko hanga e te vita te teo e ngai whasi koe tok fua taime ni kau whanong ai koe foi whasi e wanoa pakai koe ape foki i te vita ko whenga peke si nofo tokoni ki ate koe whakahongai ai whakamahungai e rea o e tau rea tonga pe mo ngai fukiba maari e fau fau koe ni ko ki ongoi he tohi mai tangata afkalonia da mai mau ki misi koe hui kuosi. Pea koi ai kau whanong, ko ki whelaulau pehe kai pehe mai ki ngāu e taha ka koe te hikai te fufu o loa he pone, whenga ke mau, ke utokoni ka te ita mo uheina he tau ki whea te kamataanga o e tau polokala mapau to foki, io te ita ka te ufoki atu.
0: Io, malo apito vela uheina, ki tāna ki mai uheina ki mua pa tau toki kamata malo. Katakipe e vela, toki mea pe, koe uhi ka tue whenga ka uheina, tue motu pe laimi, e vela.
1: Mo katakipe ka whanongo, koe ngā kai tuku ke, koe ki maumaufa teknikare koe ni tuku ke whae whenga te vita, koe ngai whangatāfuk mo ilo i ko uheina o ki Aseria, pia ko mauaini i loto Manukau, i he ngāu e kwhai, pia ko te vita ni PC he whenga halo ke koneki ai ongo whonua, koe ngā koe tau ngāu e poni, koe tahai e mea maari e mautano he poni he rea whatua ngā pia moe ngā hi hiwa, ka koe tanga teita. Koe hiwa, koe polo kalama maari e tahai ni o kou sio ki heko tau kakai, o au kia mautolo kani kau ngāu e po uli, e kange, masi, koe lahi tahe feedback i mei o tarange ko wahe wahe ho mou maare i hai polo kalamani wai whahi ngai a koe napsi tāko to mei api ngau whanongo ke requesti o ake ngai fasi fuo loa nau tai whanongo ke kau ia ngai mea o ne hango whakamana ko ai ai polo kalamani koe ngā koe e tau hiwa ake koe mea koe nap tau mau tānoa kei mea moe biso pe ai mahu inga tau hiwa moe kakai reo lelei koe ai koe hiwa koe mea lelei au pito koe teita ko whaha koneki ia uena io fogiatu io kona te nga ke tau foki au hina ke nga ke kai maha ne lau ko ilo kai fanta tari au hina ke tau hiva pungpungi
0: io nalo e vela
1: io
0: kai uhi kata a whenga kia uhina ke kau mai ki he polkalama i he pongi pongi ni
1: koia E tani ta tabu e ka.
0: Oina, kuke fanango mai peke pol kalama e pong. Oina?
2: Io koin ko tatagat.
0: Io, ko hi kata u kamata i pe i he pong pong ini e uheina. Ko ki fai ngata a kapa e motu atu pa kato e ta i mai pe he ko ki fai ngata a o kwe u telefoni he laini ke he kako e kai ke rava holu ai telefoni ko kai ke ilo po kame a ko palopare mai ko holu pe a kui a ko e motu atu ia e ko e palopare mai a ke pong pong ni kai ke kata hoko atu e uena pa ko ke lava si o ki ho pa Facebook a ko hui ko kina tolu ko e unau kau mai ki he polo kama i he pong pong ni e uena Io ko hui ke si o ki ai ka lava ke ke he kai ke lava o si o ki he polo kama i he pong pong ni uena a kina tolu ko e unau kau mai ki he tau polo kama i he pong pong ni e uena ke ui mai kina tolu e ka o atu tau fasta kari e uena e
2: Yep,
0: malo. Kawate ta fasta gari, ko o fani me perehake ke tau kamata aki i pong pongi. Malo.

0: ko e tau a fasi tau olunga ke pongpong ni o fami pere hake e wena te tau whenga peke ki wawe e tau hanga o waka i ko hui fulahi foke ngahi wae pongpong ni pe a ko whamalo kak mo tolko ni kumo a kauma ki ta programa e pongpong ni ka hausia tau fui mo unga mo ataane te vita whakamerino pulu laupo ma freo malo apito tau hiva e wanoa koni wena ko haha o wakai me he ofa me pere hake e wena ko e nau pere ni ku hake pe pe me i lalo mana tui ko tu i wa ko e ngawe mauralo taha ia i he pureanga to ngā ko e ofisa kolo eh? Ko e ne hake pe ko e nau pere o tangutui o lunga ko e tahine ko kunisalo te ko e nau pere e ku hake o maua i koe ai pere hake e uheida mana tui koe ulaki mokopuna a fatawhehi tokotaha na i kai ke tui koe mokopuna ua aheni koe na e tui na e taane mo lavinia fotofiri kau fokat uheida malo
1: malo pito e te vita e taf malai e pongpongi ni ofo mi pere hake a hiwa maari e mai he young brothers a koe kanohoto e mai moani o kufu o fatuptuplange o pito ka teuki lave si e te kongkoriko i koe tau hiwa e wano

0: o ko to o foi ta faki ko e lawa ki po si e te manatu. I se isa e te whanongo mamahi he tapu kako i loe. Mahino mai api to pe fi ta whako ia pe a kuhu o hange ha kafo. E te wita koe foi konga a whaka o whaini e ta whako e ni aia ne, ne lawa ki po he lau lau po e ne mamahi pe a ne ise isa e ne whanongo he nane pehe e tapu pe a puria kako i loe. Ne whai pe i lo ki a e ta kuhu le vai hange ha kafo e mamahi. Ange ha kafo. Kane ongo ihe keke to e faloloa te ilo pehe e a o mokina tolgu nau ilo e ai maa imo mau inko ni ka te ufoke pe o fape na olele ya tu kina tolgu kora na kia swaha kumai te vita ko yoko yo pe no ko mau ihe ni pe o fape na olele ya ki si kau a fano ole te omi apahat mo island pei si I kau tapo u a I o a Valencia a pe mo Iwa fumia mo tolko tape mina fitu pepe ka mele kolet for mak penetet Mateo mo kausia ha unga tau. O fala ya Valencia ka moto malo. O fo ka tevi ta malo.
1: Io fo malo atu e we na e pe hange ko mia ko ke lave mai ko ki ai. Mo ni pe. Ai la ko ni ai o fa mi pere ha ke ko o fa na fa mi pere ha ke ko ha ya pere ha ke. Ko mia ko ki tau. Io Na lere hake matangi hake matangi hifo lere hake tato lere hifo ko ne tu uia kaje ko tau u hiva ko ni ku tau fava aki I tau polkama I pong pong ni ngahire o heng heng koula te na wana wana ikia te pong pong ni o atuia e kalapu toa ko po walu pe me hifo lau po se lui matai se fesi bo ki motolu ko ia ngai kalapu hifo mo ka tangata o hifo pe a pe ko ate pe fasini mausan fisi ki motolu a kainga hifo ko e fasini atu e klap toa ko po valu aia ko e mai moa ko fokeni a tamako po ono ku ne whakaava aki e tau polkama I he pongi pongini pia pehe ku atu pe fasini pia ma aki motolu ko toa koena mo kau mai ki tau polkama hikure o whakatua merie I he pongi pongini ka o atu aipe pia ma aki motolu hoklani ku stafu tokoua a exile pia pehe fokasai a tuitahi sika ngaluafe maas tau kei aho pia pehe karisat funaki sione ta avo ane ka tukia solomone ta apalu mikaere maka fifit Pita Maikolo, Pita Wesley, Selui Matai Sefesi, Latu Ake Vaisima, Mela Taulanga, Pia Pika Afkalonihea, Ripou Pia Movini Prescott, Gigeni Pela, Sione Kafus Finau, Metui Kalavi, Pia Pika Epol Kite, Reko Titonga, Tagresto Yahi Mere Latai Havea, Loni Tui Pulotu, Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Gipa Mastoni, Saya Tayone, Kiko Furimaono, Wate Toltau, Amasaya Topuluka, Paula Reveni, Mo Ana Popua, Siopsokai Matapure, Matea Malkai Alatini, Eukariti He Poto, Ofatu Eukariti. Pea pehe ka sione sa foriaki, pea pehe ki a Paula Moa, pea mo kaunga ue ka te vita Manukeu, pea mo Petelo Olosoni. Ka tangata ofat, mo tolu ko tau ngā ue pongpongini, ko atu e pe fasini, pea maa ki mo tolu kapto apo valu eni, maa imo ako, a tamata ke tau polkama, ihe pongpongini, maa loo.

0: ono fakava fakia eta programa ki pongpong ni ne atu ya club to pauvalu mo mai moa a ene afio kaje wena kwa hatana ki mai
1: iya mala pido etivita kaje ki ta hato e la wie ki mai moa ni a ki ta maska ko hi a soi mai mo fwene ta ma i kata pe a ko to pe a wie he i kanolonto oi hiwani ko hi pois me pe me fala o ata te vita pe as mai ai vai ko puna mata pa na kau e la si mo hala ki ha ta ku ki ta ka no ve mo fekte tele as mai mo kai tan wa ku ka to ka to pe ku mo ne fa lu te ko to ai van pe as pe ya me ata pe mo ko lo e mo na pi bi pe ga ka to e la ki ai pa ta fa malo pe ki ka to po valu
0: e nau whaho ko mai mai moani te bita maka, ka whoket malo. Iyo, ko wha malo atu e uena, eh? Malo lava ko hui, ko tau turituri whokenu lahi apito e tau ngahi. Kaya. Iwa uena, ka pauku ke sio hena, o ku lava ke ui mai whahenga kona, kuna u kau atu ki he polo kalama i he pongpongini e uena. Ko wha malo he ko sio pe kua e pe paloparema i he kupesi, a kina u tolu koeni. Yeah. Aya ku ngata pe, a whahenga kuasi he ni, pea mei mua a taufui pea pefok ka munga moa taane, te vita whakamerino pulu pea mo laupo mafreo, paula moa pea pehe kia te vita manukeu pea mo petelo olosoni. Pea hange koe o ki mea ai e kupesi e. Kaje, ka tau hoko atu ke tau aiko fika taha iwa e pungpungnini na whakawa ki tau polukalama me toa ko po walu, ka tau hoko atu ke tau fika taha walu, atu eni e he whiawine sopu o tau wha. Tuku mai uheina whahinga ke awe ki ai, ospa foki ka onevela malo
1: i malo video te vida kwenu was my pehendi ko fo malo ka fita mai kolo malo te te maki polo kalama ko ia aku nau ke a mama i he tano ae ko si tohe a polo moa malo video ke tuange pe e nau hiva pe e mai kau ngawe te vida man ke manu keu pete lo orsoni ko ia mo pe mo pol moa malo pitsi ka mai pe pe ki a tanga tua o fat ka ko malo se ka mai kita pul ka ma a la po ma fle e ko ton pe a ko ia te vita po te tua te pe mo a e tau fita a fo ma valu a pe ki a te ma a ne tu ki a pe mo to ta ke militoni malo se mo ka mai kos me seneni la tu alek va sima seneni pe pe ka me ta langa ni tu robin ve pe amo Kenny Pelanga li po pomo Winnie Prescott a te tuk mai pe mai pisope slave a barfuxi a mai kita ko kama a te ma ana pe pe anvela to ki tuk mai moena aya ko ya te vita ma ko na tole pa leven mo ana popoa ma o pisi ka mai kita pro kama pe pe foki ke Auckland Gustafu pe mo sai tu ita son ta voro hea ma o si ka mai kita pro kama foket tu onevela malo.
0: Io fa malo tu e uhena ne vela qua fa inga mena ke ke tau fasi malo
2: io malo vida de vida a te fasi kuni mau a half tu was kani taunga pe ka timote sini manmu a pe pe ka ta tangi a qua fu a mo fu ke tu fasi ko ta kala tunia a flaxendi pe pe vogi a kuilo a foka Andrew Tau ko sione pe mo lopeti loketi pe koi koi pe foki ate fasko ni mau palo leveni ka ma an popua mo teu e tau ka toanga ke bungbungi pe laide pe pe foki sios tu poniu a pe motani a napa otkolo pe koi koi pe ka mo poligoni ke te vita nai mo se ki crochet pe ka plani ke tau nga pe ki tanei tini pe pe mo sena foto aika ka ma laki pe pe foki Maria ate fasko ni ma au Anasisi, pehe ki a Mureana, teita pasa lui, pea mo o iyo, Libi, e Nayata Malolo. Malo e teita ka fokia.
0: Iyo, fa malo atu anuvela, eh? Pako ata pe, e fasini ma au hausia taufui, ma unga moa taane te vita aframerino pulu, laupua mafreo. Paula Moa pa peheka te vita manukeu, pea mo petelo olosoni. Peheka tangiaa, pehefoka maikolo, pea mo selui matai sefesi. Famalo at gang motor. Samson Tike, Paula Tatafu, Feretipani ki Pamaston, Peka Saetayon, Kiko Furimaono, Furimaono, Pepeka Wate Tolkau, Amasaya Topuluka, Paula Reveni pe mo ana popua malo Paula pe pe foka siop so gai mata pure mal kai latini e ukaliti he poto mo son sa ka tanga tai ni timi koia a o e fitu tolu pe ko ata pe pa mo fasini ma au son efisi pe a pe foki ki a lokan tani malo ho mo ka ma ke ta pol kama ki e pongi pongi ni ko ta u fasikoni o koko atu ya he fa wini so po ta u fa au mo e kai nga kolmo tu ape nga kalapu pantolu po fe fu nga kalapu o ko atu e fasini pe ma ki mo tolu e pong pongi ni api o merino me fa wini so po ta u fa au i e pongi pongi ni nga hile o en ku vana vana ki atu e pong pongi ni ke fa mana to aki e ta u hiva ko e fe unu mau inga ki e tau mo ui whakatonga malo.

0: Ai a uena ko ta fika ta va lui a te pong pong ni e. Ko e me ko e apio e melino ne o atu foki a fia wine sopo ta fa ko va kai uena.
1: Io a te vita o capito lo foi fa uni. Ki va mari ne fia wine sopo ta fa. O ku mari o to pe he ku o ko hanga fa fia na ke foi va ni te vita mo mo le atonga e. Ula he pite fan ki le a he ni a ko le atonga ku a ko puku puku e fufula e. Tau he merino pe mo masiva ilo. Ka fu gene tau ka veinga fa tu mai episode tau tuli tuli ke tau merino mo ta ko to pe pe o ku au hokkakai koi masiva ilo mari o pin voi van pa ko ne ku popo mai a panto taka mo na ka u a ilo ka va pe me he a talanga koi on hanga mo no ia na to lo ka ta ki te ta mo vela e ku na to lo pre anga langi mari la pa mo ne a pito pito e o ku mari a pito ki ta la puna ke koi ni pa ku mari fa malo pe ki se o ni sop ta fa o ku fa te fito e ni nga hi ma inga ta nga hi le to nga te vita mo on vela he ku mai he iva nga hilea tonga oku fuma mau inga peto lolo toi ka foket ka moa malo pita
0: io fa malo atu e uhina ta fa malo gang na tolko ni kuna to ima io ka umonia pito fa fo fa pita fasconi ne o atu ha fa wine sopo ta fa u ai api o merino fela pe no u e fasini ko api o merino e uhina ko fa ko nga ko pe ko wa pe fo gela wa to e folfola ki ai e ui e whanau koe una whakatupu merino koe whanau ia ai otua. Sio? Koe whanau whakatupu merino e laupo mafireo pa peheka pantolu taka pea pehefoki ki alo kantani pea motolu koe ia koe okumo oni e lau koe ia palomoa pa peheka tevita manukeu pea pomo petelo olosoni koe whakatupu merino whanau koe una whakatupu merino koe whanau ia otua maari e laki apito apito kake kata foki mai uheina koe tafasikone oku hoko o atuia e he fofo anga koe whare o vade i he pongpongini pa kou atu e fasini mak motol kotoa o mouke i he tanoa a hina uheina i he pongpongini kou atu e fasikoni pe a mak motol pe he kia afkalon hea mwe kau inu kawa koia pe a mei a handiri lau mai a afkalon hea ke kau inu kawa koni he reti o he pongpongini kai ge ha faka mau kai la wan ge nau a kalapu ene tai faka mau pa pe ge pe he pa pe ge pe he he ko mal tolu fo ge ko wi ko ni ak ma fata ngata pe afu e kag moni apito af ko ya ka fo ka tu hena ko wi ke mai ha fa hena ka ge ta fas ko ni ko ko ko e fare o bave fo fo anga malo
1: io malo pito te to ma kon vela a selu mata se tes o fala hea tu pe malo pito ko e hiva ko ni ai merino a pe merino ko ne pe ma selu mata i ko fa a maliu seleti ai a ko e tame e ai fe wen so po ta va o va tu selu mata i malo pito to kon mai o fat ka ko a pe ki a da pe ma fita mai kolo pe mo kina tolu ko e mi ta ka vila mo na o fa ma ma mi ai o fat ka mo tolu pe ka pan to ta ka mo e ka o mamaha koia. Oh, ta se nula kai. O pala he atu. Mo fa pe sai pe pateta mo. Mo e mo kau e wai. O pala he ta se ni pa tala mo nua te rea fatonga ka koi malo si kau mai kera po kau ma. A pe a koia mo paula moa. Koia malo pe si kau mai. Pe a pe he foki. A pe pe ni e te utamaka pe a mo a kia a viola sana lio pe mo fa o nukureka. Pe a mo e a kulupu koia o e a o na kulupu koia i ai mava kari ko mava tangi a sela os kansele tu te mo piriki ke he wita pipo pe te he foki ke he umau mataha ke ala tai sia veyongo mo tu en seko a mo kulupu a umau mataha pe a pe he foki mo i kau whanau aritio a tu i an seko me he lalo a kau o fa pe mo whanau mai ki tapu ka maha i he pompongini pe ka le kotonga lo ne tu i pulotu pe ke choice tupu ni ana pa mtani la otko na pa a malo pito se wa amai son ka fusfinau mo mikaele maka forget te vita mon vela malo
0: io fa malo a tu e oi nai pa ko ate pe foke fasini ma au hoklani ku stafu pe a pe he ka tuoua e saila sai a tu itahi si kanga luafi mas tau ke iaho li siat funaki sione ta avo ane ka tu kia sol mone ta apalu Mikaere pepeka fifita maikolo pita Wesley selu mata se fes latu ake vai sima mela taulanga af kalonia ripo pa movini Prescott ki gen pelacion ka fus final pepefo ka metu a kal a laivi Temo e polo kite, le koti tonga, taklesto yahi mele la tai havea pa moloni tui pulotu. Ko ata pe fasini e polo kite pe a maau, pe a pefoki ki a fifita maikolo, ko eku pe si e wena kumari, o varpe kuna wasiha ke fahinga, ko mea ko tokanga tua ike, ke tokanga maike mea, hangeko ni asima se lui matai se fesi, ene tohi maiko e malo e ngawe, kaki asima ene foi tohi anako e aniko ene talamai ko fa wena ha ko mea ko si tokanga tua ike ke tokanga mai i e tafaki ko ya e weina ko e ka wate fasini ngahi kalapu gona moutolu mo i etano a hina pongpongini ka ngā ue ko toa kuta ngā pongpongini ta te fito ngahi fare maha ki ka whakauri lori taseni ko i talahe kwa e fasini na uhanga ta i hake ku ase aia hohingo a Koia, aku asyik hingga tangan tahu, ini nak kopi si, tahu si kita betul, pakai kita betul, kau kemari fokus fasih, wena, pakai motor kau tahu tahu ngau, kau pung-pung ini, kau faham lori, kau faham taxi, fokus security, fana hopat, kau ate fasih ni mah motor, ustaz tahu pun mau fas, fana hopat, kau faham ni wabe, pakai fofo anga. Ko e klapu fokieni e uheina o ku lau pe ua ko e taha paukakia hamea ko e lau tuunga i e fofo anga he ko e maka u te kina i moana kalasi ko na fatai melo bo kalasi ko ya ko ate fasini bea maang moutoru i he pongi pongini malo

0: toa ko mafuia ne o atu ia he kalapu o langa e pongpongi ni pia ko whamalo atu selu i matai se vesi whau a talo la kepa ko whamalo atu pe he foki ka whare aisi purutousa malo apito e whare aisi ki tō mui mai ho ongo tangata koe pia ko whamalo foki ki a molofaha molofaha i ka mui pia mi Arizona e kau mai ke tau programa i he pongpongi ni wena ka fokat ko ha ha wakai ke fasini wena malo
1: io a malo apito a kimo ke proset ke he hiva ko ne kala polanga a fa malo puto sa fa es puto sa si ka mai mi hena ke puria ngo ekta we wa ko ni si o fa mai ke on fa skau mo na we fa ko e fa skau eta puto sa ku ala ti kamata ne tua kospedia nei a hengengi, te vida ben, mok mau, ma fua fatangi atu, fa malo at a pizza o kau mai. A sio ne ta volo hei a malo pizza a mai mui hoa, pe pe hiki tangara ko molo faha i ka mui mi Arizona. A koia, a pe foki, fa malo at a pizza se lumi ta se fes, mo na pizza fa wen a tau la kepa, a koi to ben, a tau hafa fu hiva, ke tu mai ko fa wate ita maka. Koia malo pizza, ta se nura kai, malo se a mai kita po kama, mo si kau mai me tau programa i he pongi pongi ni. Tōko mā fūs, mai no pēfu hi wako ni te wita, ka kuhi ka klap māre e ka klap o whanga, a ka taku ki lāwet piki ai, o ku mōna o pitu, ki wha mui mui, wha muri tuku e fuhi wan te wita, pē mai, koe kuo hiri, pē mohono mooni, e? Pē au asmai pēhini kamata, ko whai anga, oi puke puke oi whonua ai, kai ke whuahu i loloto ki ai, ka ku maria pita whaun, ka mau peko e whao e tangata ko tāra lake pao, mahi no pite, ka ko tupi te wita nei orele ia, tui nā tolko tau pe, no roto kau me ki he programa i he taimini, ka u klose atu te wita mālo.
0: Ia ko whamalo atu e uena, whasiko ia ne tuki o atu whokia he kalapuola ngā pia mi kolomotua, pia whamalo ka selu imatai, no tuku mai koia koe whao a talo la kepa Ivan kage kata hoko atu ke tau fika tahua ko ia ki he pongpongi ni ai ko tau fika tahua ki he o fika tahatolu tau fika tahatolu ko ia ki he pongpongi ni o ku o atu ia e toa aho panolo ko to onga whakavare weina kua taha mihena ke avjai
1: Ia malo pito te tai o pa pena e o atu ke a kina o ko na o tonga nga o e te mini e te tama ko lo pe a kina to ko kum se kalon me tatu kapa o ke si ka nga o mi mala e va kapuna ke ka nga o e for security ko na to una nga o e nga retirement nga farma ki ma o inga pito ko tu pe na si fa na mai ke kina to na nga mi nga warehouse e ma inga pito pito ke ko tu ko na to ko na ro tonga nga o i he tai mini te tama ka ko tu ma inga au pito au ngā lahe ngā hiva pek nau look forward ki ai o kawe whaka a pek kawe he nau whanau hiva pe mo whae nau ngā we o whalahe atka mō tōl malo o pito ka pepo ki nau tōl koto pe nau whama maha me tano a hina pe fo ka whakalon hea me ka whama au mi Huntley pe mo ik nau tōl ko ia pang tōl taka mo i kau inu kawa pe me he onehanga me tauranga onehanga o nau tōl koto pe maseia me ngai fitu koto pe ko tu na ki a mai malo pito mo ka mai ke da po ka ma ka fo ka te vita malo
0: i o fa malo atu e mo tol ko to me ta ulan fa wa o ku mo i he fonu ani ko atu ai fa sko ni pe me he to a panolo ki a mo tol pe a pe fo ka mo tol mo ke i he ta no ai na ka nga we ko to ta nga we pom pom ini atu pe fa sko ni pe ma mo tol pe ke fa na ho po ate malo

0: tau fika tata he ke pompongi ni me fang maringi wa fit o sone. E koutui pe e hanga e tasen urakai o mai e uhinga koe fang maringi e uhinga koe. Ke toko ni mai ke tau ui ke rea tonga hange ke ngahi rea koni na lawe ki ai. Ngahi rea motua hange ke fang maringi e. Kau kai ke tau tala no aki i he mea. Kau hanga he hi waha ia o toki o mai e ngahi rea koe ia. Koe mahu inga ia koe ui ke rea whakatonga e uhinga. Pea ko fa malo atu kare paholani Manuel.
1: Ofa
0: le fa. Malo ka mai pa folo ha puri. Pea ko PFT na ual gya to na gi o seini na ma ho a ko ni ki a ai ko ni a fraskava. Ai ko ta hi vano ai a lepa a seini a haini kava na ma ho ka haini kava. Ono ta hi vano na fa he wiki ko si aia koe o fefine ni o peni ake koe mau kui pe e taha ku keito e
1: e
0: famile mau fae aia koe o fefine ia koe pakoina ku keito e o mai pe amoho tala monu mai ki e PFT koe a o oita sai pe te tangiai pa te talang tamai e le pa ke ke alu ki he ki he Western Union ni kaje ko fa malo a tu repa e ka u mai ke ta me ko ia pe a pe fo ki fa malo tu ki a fresh malo apito pe a ta sen ka pa o guia ha o uhinga ke fang mari ni pe to ia ke ta u bai bai ka fo ka tu hena malo
1: a io a ko tu ko e ko ni pe ma e fa ai sputosa koe mate ki he palo o mesi. Ko tuke. Koe koe whang maringi e ange peku. Okei ki fo i ma i moa kuasi, koe whang maringi me i fare lahi. E te itamaka. Pea ko tui ku malot, fa malot ka tase ni ulakai ne uhinga mai ke koe haka uhinga whang maringi. Toko ni ke taurea whatonga moi wike e. Au fatu tase ni malopito a e fehu i koe haka. Koe haka peku e psiona e uwefe ma i moa koe whang maringi me i fare lahi. Koa mea oku tau maringi mai hale lei. O ha upeia pe mi fare la he ma pe ko ia ko ki ma ka ku hanga e siare e fan maringio o toho i foi wa fito sune o ma maria o fra o fa pite foi kakau ia pe nem o foi kakau ko ni ne ka ki hoko ti ma ka ko tu ipeia o ku winga pite foi hivani e ko o fa mo oni o fa vivili pe tau lo fu e pe ko ne o kai fa hanu tai ko ti fa to lo to ko te fa hanu ko lo to e mona pite o fa tu le pa lan manuel malo se ka o me kita programa ka foket te vita malo
0: io ko fa malo atu e weina ko e uhinga foki e ku talanga te katase ni ulakai ko e kene o mai ko ha uhinga fang maringi e weina hange ko mea koe na ke lave ko e ke ai ko fang maringi ko e folo fola to me i fare lahi a uhinga ko e fang maringi pa ko e foki ufi ai atu a uiha ko uhinga fo ilima tase ni ia ke tau talange pa kai ke huang ai atu ka ku ke hanga foki ai mai ka na ulo tau ke tohi ma tase ni o talamai ai a ko e fang maringi koi folo fola okto mai ni
1: eh
0: ata mai ye ata mai gi gi anga nga wa gi anga nga wa eh eto pape ke to la me ko fa malo ate vita manugia malo apito ho ka ma kita programa i he pongi pongi ni ka ke kata ho ka ta programa va ve pe ta taimi ai a ko ta fika ho fulu ko ya ki he pong pongi ni wa tuia i he funga ana hulu ko mo unga kula mo tolu ko toa mo ka ma kita programa pong pong ni te vida manuki ale pa holani fare ais polu tau sa seo ki ka ma ta mai e ta se ni ula kai ke e ki ka se lui mata se fesi e ku a fangu ko ta ye ko me apena na uta la te au e weina ka ko e ai mo tolu ko ni ko fala watu ave kai ta fasi ko ni o ku hoko ai mo unga kula fana ho boat ate fasini pe mag motor ko ilo ni kau e fasconi e fasi mo manako ai e kwai tai milahi o kuta u a ta toke nga ai fa fainga ta ta ta u ia fa to mala o hange ko mia kon ne hoko e fasi ko li e wena ka fogatu ke tu mai fa malo atu ke ate malisi a ka wi malo folo e puri ate malisi e wena ka ko ni ko te malisi ni ku asi mai ka fogatu mai a fainga ga ga fasconi malo
1: Ia o ka lahi atke to oa koe ni ki Aloha ki Honolulu, Hawaii. O wha te mari sa ka wī malo ki ka umai ki taupuruka ma. O wha lahi atka koe mwone lau ki Foloa mwone la te vita. O wha lahi ataupito ka koe te mari sie. O wha pe whainga mari mai me hena malo se o ka umai ki taupuruka ma. Pe fwke atai pe ma e tasinu lakai mwone aupito malo se o ki a amai. Te amo e tangata koe, cross ke tangata koe a ko David Mankia, David Amalo se o kaumai ki tapungi, kei puri a misa wate kini e, pāpeku me hu mai, o fat malo se o kaumai ki tapurukama, le paholani manuele o fat ka koe malo pizza o kau kei a amai ki tapurukama, ka pefo ki kia fale aisi putosa. Ka foke te vita malo.

0: koe tautaimi ostami te tātolu pia me he whā i he pōngpōngini. Whamalo atu elu matai se fesi. Langi tau o lunga o lupe i laiu, koe whāu a sāpate kuea. Ko whamalo atu, maloho tokoni lahi a vito a pito ki he e tau polo kalama. Pia hange ka kore koni Anna Maria o kusi, ke toi tā i mua ai whasi koea funga ana hulu, pia ma ana mea koe whau a te vita o kusi koe tama ia hoku ai funga ana hulu. O kumari e tama fo i tāna ki mai Ana Maria koe ni o kusi, he koe whai whasi ni fokine o si tuku atu e koe whau whai whikau ino ke masima, Kau tama ana ia o kusi ia, koe whaau ia te vita o kusi. Koe tama ia hono huse pāniti, a vila o kusi mei tataka motonga. Kau tama koe nina mauitoloa, uena kau o kusi, Te iko pia mo, kau tama koe ia. Ko tataka motonga pia mo have luriku o kuhivae, e have luriku pia kage. Ko whamalo atu anu mari, seo ke ngahi mea ia, o ku totonu koe toi tānaki mai. Kau whoki atu ange, uhena, ko haha o lawe koe ni, ki he whasi koe ni, nga toki osi, manu re o ngō, uhena, whahina o tonga ta e apa. Aia koe ku mahino ke ate au, koe langi tau o lunga ni o lupe ilai u. Seo ka pana na ilo e ae whasini, e uke ko osi he PFTI, e fau ko tu peta mana ta ulunga i he kau a ka ta he fainga ko ni mi kolmo tu a fasini e uhina ko uhinga fo ko se ni mantu i ko se ni ko fahu ia ko e o tu imala kai mari ki a ki he kawa ki aia o aroi koe o se a se mari pa mohaini kage koe de ne tu uia koe a mea kakou tui pena e ta olunga i a fasini ta koe mahino ni tok mahino ni kate au koe langi ta olunga o lupe ilaiu kai fo ke sola kate au ia lupe o mahina o pito a lupe ha moa ia kate au aia ko fa malo ka seru matai koe fau a sa pate kuea i he ai fasini. Kaje, tana ki mai uheina, malo hoi, vavi pe taimi.
1: Malo te vita, a whamalo pe se lui matai se fesi au pito lang to. Ogu, whanau pe ke langi me a e neanga e ne tō mai e te vita maka koe whasta o longa e, o hono langi mono taimi, a e koe whasi lang tau longa o lupe i lai, koe whau a sapa te kuea e, mona au pito e. Koe matangi neangi tau lua ma iri loto kolo motu. O ne ue sia si ahi moe vunga toa ia ko maafu. Koe ki fasti pehu tu la fale mu fatau pasi he longo longo kakai. Pea kuna tonu pehe te vita ke at pehu iwa koni fu iwa tau lunga pehu ma si se ini. Pea ofa pehe angona o pefte o wita. Tonu pehe te vita ke ava kakai ki aho mea ofa pehe avet pehe hapo buaki hoi. Maalo o pito pehe pehe pika le paho lani manuel. Pea kosi atai pehen maa o te vita ti taa maane na talatala ki mai kohe ta maane lavale le pefte iwa nana tau mai musiwa ne ape. Koia wa o pa pe ke ate fasko ni ma pe pe ke ma asta o ke a ho te vita si ka mai mutawa ba malo ta pito ana o kuzi ko o fala ta ba moliva malo o pito ta na ki mai ko e fa mana pe ta i ne mon pe ko e ho o fa nga ri wa ko ne ta ta i ki a te vita o kuzi tu utonu pe i loto tata o motonga te ita maka hanga mai a polisi e oua. O palahi atka koe malo pito to oua se o kao mai Ana Maria Okus. Te vita koe tataimi ka foke at malo.
0: Iyo, fa malo. Fika valo i pongpong ni atu e klap mos mosi. Pia ikai ha toa ke tu o tau. Mou tolu ko toa, mou mea ma ke ta proklama pe ke fana ho poate ko tu i fie fie fana ho poate. Fanongo mai ki fasi koe a mounga kula. Pia pe foki ko fa malo ka Ana Maria tāna ki mai koni ki he tau programa se ko ngai me alele ia mo fanongo mai mo mana tu i ko weekend fa mana tu weekend fa tonga o i kai ke ngata pe New Zealand fa ma man la ya kai ke to ha ve tu o wa o ki mala tau i fe i sileri mo fe ku fusi e pe fa tonga ia eh tala se ni na alu man wa o i he line tau o fusi e pe fa tonga ia ia i ke mahino na wanga fa mana tu mai a weekend ya tonga e New Zealand ange ko mene lave ko yan nega e por kalama e weina ko e na kamata wi kere atonga i he wafe ta ta ta oge ni ta anima ko no faka mana tuya ai fufua faka ava e tonga mo olo peregi ai World Cup ko ya o e wafe ta ta e weina fitaula ki ai

la mi mala e vagapuna tomu e me akotoa ko taimi ako mafana e tonga pia mahino ko tau loto ia ilo lele pe ta semina lele holomo ni ko hau ko ti mio heka pasio hau o stoko to mafu mea lele fia au na toli mua pe anau toki lele mamari na toka e kiwe hala itala e kakai fio ka polisi fia ke te lava foka mea ia gulei ni kai te lava ki hau ki mua kaje ko tau a fika valo ne bong bong ni va ve tau mi os mi te wano me fa ko mos mos ko la ni pe mo ikai mo tol ko tau tau nga ve bong bong ni ate fasiko ni pe mo tol malo

0: koe e tau whikawaluia ki he pongpongi me klapu mosmosi i kai hatoa ke tu o tau. Pea hange ko ni ko whamalo ki a lolomana i a langi. Hare luia whakawhetai eki ofa maupe. Koe whakawhetai ia o pongpongi ni whoou koe ni koe kei ofa i ki tau tolu e sisu. Mālo e whaifatongi a me he re tio o tau ofa i mauai pē. Whamālo a tu lolomana ia kou lau. Ai tokoni koni a tokotaha koni. Tokoni koni a taaseni ulakai. O ku fuluti e salati e tau ngahi fasi he pongpongini. O ku iai ngahi fasi o mamahi, fasi o fiefia, fasi o taulunga, mo e fasi o e whakatomala. Ke whakatomala na mau whaihia taaseni. Ko fama hange ko mea koni famalo ngai ko meni lelei mo o mai ke ngai mea peke ta wako ai kaje ko fasini fo ko fa uia atabake lakalak pe a de e ke katabake ko ha uhinga o ku aya o ku uia e fasini i kai hataha i kai atoa ke tu otau mari ni famatala mai tabake e fasini ko uhi foki ko fasini o chou foketi koe reka fratu tamaki pako ne huinga koe i kai hatoa ke tu ta he kai ki ata hatoa ia ke tu ke tau mo mate koe ne hau pe a mate koe ne alu ia sio pako sfolau e tangata ia koe mea koe nani talamai koe i kai hatoa ia e lava ke tau pa mo kai ki mahalo uena koe huiku vave pe tata mika foke ate kate koe tana ki mai mahalo
1: ia mahalo pito e te tamako mo oni apite pito haku asmai pe ko se tongi tama aki a whanua loto e, ko e utur fia malo i mata i whainga ta. Ko e tāku o, i lau aitu e, ko e lau alo i mata. Ko e tangi tutu fia. Ia mwana o pito ta sen, ka uen ni he fwe ana laiso, tua tuputupulanga o pita ta sen ni mo one o pito. Aia ko e kawa e mwaka, mwaka u hiwa he pongpongi ni, mwana o pito i tamaka. Ta fwa malo pe katonga, makatonga lewa ngai fasiko ya, ana
0: mari okus
1: ofatu malo
0: tanak
1: mai
0: kofo kat tevita ko gata taini io fa malo atu pehange ko ya ko lau ko afasi vatulele ke ke ilo ia mai tazeni e tangi e malau tangi malau o vailahi fai pe malau vailahi a mea o fai pe ya ke a o ke tumu tumu kaje fa malo at te maris malo au pito a e hange ke a te au o gulahi e kore fa more more te marisi e kaje koia ko tau a fasi hoko ho ai tau fasi koia o ku hoko ko tau fika fitu ia ki he pongi pongi ni aia o ku o atu e tau fika fitu koia he pongi pongi ni ole keo si ho fula ye hiwa fika fitu o atu e piau siriva hu fangalupe ko e more falala anga fanonga ta sen ko e hae fluti koni o ku hu mai koni mo e more falala anga i he fasi koe ni me piau siriva hu fangalupe Moutolu katoa kaise te lava ui tō kōla hea pito o tau ngā ue pongpongini. Moutolu mou a o teu teu he koe hafene ni mā ke mou lava tō ngā ue pongpongini manatui. Koe wike rea tō ngā ni whaipeha ki mea ke whakamanatua a ke tau rea ke oa nā ngalo e tau rea i a whonua muri o tau au he i he. Ngai whonua. E ku wāue ke mara e i whee mo whee o ku kei viringi a pe a e whukatonga. A te fasini mo tō whanau boate. Ata pe fasikoni, pia usiriva ufangalupe, pia maa ki moutolu maa loo.

0: ko e fika fitu ia ke pongpongini e uhena atu ha pia siri wa hufanga lupe mo le falalanga katame a fokoni aia ko tota pe ke a mo ui a sione suri ko yo ta fasi pe a ko kaptanga ta ko e ko fa tota we i he kage ko fa malo ko ha va kai ke fasi ni ko fa malo ka mo tol ko ni homo a to me ko fa malo at kasela oska ko sela ni we na ko asia
1: Koi more falalanga, mari e lahi apito apito. Kake, mo tolko nak mo a te teo ke mo lavatu ke ngawe pongpongini, ko ate fasikoni ma mo tol foi pango me klapu ka fataha, ko e tau fika ono ya ki he pongpongini, mo tolko toak talotonga ngawe ate fasini, pia ma aki mo tol. Tama ete maresi, akau vi, oko ke ome fasi ke tau kafo ai, e more o tau ngai ofa anga mari apito foi bango ena ke tau te fanongo ki ai mana tu iko wike rea tonga en tau whakamana tu kai ko nusilan pe ka toa ai tonga kotoa i he kolope pea ko ngai fasi ko ni ko to mai ko uhi ke mana mana iki i he pongpongi o wike rea tonga malo

0: Pea ko e tau a fika fitu fokia ke pompong ni ne o fika ono fa mori mori. Kalap ka fataia pea mo e fo i paongo. Pag mo ni pe lau ia ko e ae tala ko ia ki he malawo vai lahi. Ko e taimi o ku tangi ai e malawo vai lahi e ueina o ku kehe atu pe e ne tangi ana. Ilo lere ia na wakiri. Pe e ka pisila a... Uena, he kono uhinga fok, mana tu e malau, ko mea ku pehe ai, he ku vakuia o fofoa i lalo, pe aku fofoa i pe, ai ki uhikia i lalo i he one one. Pe ako ene fei nga ko, ki alu ki moua, ki olu nga ko, taimi aku oku le o le le i ai ko e malau, ko mea ku nau pehe ai. Sio, nau manava pe na toi lalo ko nau wau pe koi ki olu ngā e nau fei ngā ko nau puna ia o alu. O si fe feka pe ki nau tolu. Pea ko fai ngā le o yong nau mau o ku kehe atu pea. Taimia koe, saka au mo taseni. Ko ngō malau le o COVID taha pe maua. Au mo taseni ulakai e. Vare he iwa ko ilo pe ka meo pea. Koia. Kake, koe tau a fika fitu e pong. A fika ono e pong pong. Koe tau fika nima koe pong pong ni ueina. Mo tol ko tok mo ate teu ke mo lava tu ki he nga we wena tu mai ha fai nga meena malo
1: io a ko tu pe te te maka ko papa mari ta ko tope a te pe si te mari sa ka wi aloha to si a mai pe me aloha pe pe fo ki a ki a sela oska ko ni ku hanu ma sela oska ta mai te ta mo ko ko ki fana mo fala lo lo kai ma ba mo ta ri pe ta ni ke ma ka mi mi si mo pi o ta fa he ga to si hu o fala sela oska tu de ma lo si a mai me atena o fa ka ko ma lo pi chi ka mai pe mo motor ko ta pe mo si ke a mai vita mai ko lo mo ka ta ka vi ma lo se mo ke fa ma ma mai mi hena fa ma lo atu mo ka mai te vita ka fo ke malo.
0: Io fa malo atu. Ko tau fika nima ke pongpong i o atu e to anga seti ko e Eva i palataisi sio. Ko tau hau be me tangi e malau ki Eva i palataisi ki tau fanongi ai. Mo tolu mo a te teo ki mo lava ngā ue to anga seti ena mo Eva i palataisi ki tau fanongi ai pongpong ini. Peau ate fasin ma a ki mo tolu ko toa ko tau lotonga ngā ue i e pongpong ni. Fanao boate ate be fasin pe a ma mo tolu malo.

koe tautaimi whakata tonu e nima, pia koe tau whika whaafokia ke pongpongi o atu e whunga one ta ka lose o pema ka wenia he nge whasi o ku fuu a manakoa au pito Sentavo ko tuipe kone hupe foki ha funga one taka ku tohi a Sentavo ko wilo au kake toi lava Sentavo o tohi mai koe winga koe maari e koe ai fasi kaje whamalo atseru i matai fau apen tutu ila whaka fasi e feke tutu ila hiva o anatei sio whamalo atu kia te koe moni au pito foki kau e fasini mahalo pe mo ilo i pe toko taha ne a o minista a poastei koe fasieni a ana koe ne fineiki maari au pito kake e wena koe ta a fika tolu koe ke pongpongi atu ia e a ngalu fanifo koe isa o kahengi hengi e wena koe ta fasini te ta AVP e wena ma kina tolu kotoa kultau ka feao i e pongpongi ni koe hui koe ta taimi kupau peke fraosi e ta polkalama ka toki hoko ke polkalama koe ni oku hoko kage mo tolu kotoa ta ngau e pongpongi ni a te fasiko ni peka mo tolu mo a teuteu ke mo lavat ke ngau e fana obat kage mo ngaro mo tolu mo teuteu ke mo fulau kitonga i e ahoni ato e pe fasini pa ma ki mo tolu pa mo manatua a ki mo tolu kotoa o ku mo a i a fainga feidu upe ke mo manatua e ta wike rea fatonga i he weekend ai e whakaosia ki he tona ki koe o weekend i pe ako whamalo ka ki na tolu kotoa pe o na tokoni mai ke uhi ki he aho koe tanifok peheni mauhanga e kau ngau e tonga koe a i he whareni o teuteu e maulansi i a whalai te pe ako toko lahi e kakai unau si ofa mai ueina ngofua pe ka mo tolu kona me tu apurea ngā ke whai maha ofa ka hu mai e imeiri i he Western Union ni e koe mahalo koe tuo ua o kau mai e ueina ki he lunch koe ni pe ako hange ke ki whakalongolongo he ta uni e kaje Isa o ka hengi hengi ena me a ngalu whanifo koe ngahi re oeni o hengi hengi koula o ku vana vana i ki atu i he wike rea whakato ngā koe uhi koe mahu inga e tau hiva he kune o mai a ngā ate fasini mā kibotol kotoa mālo

0: he tau taimi ostamini te taha nima. O se tau mini te taha nima, pia me he nima I he pongpongi ni uena. Kwa hao tāna ki mai ki he fasini, a e mapo vai a siweli nofo taimi. Komo nofo whakaukau e angatu u koia a e fasini, a e siweli koia o e nofo taimi. O ku maarie a pito a pito kia te au a e fasini. Pia kumo tawange pe, o ku whanongo mai a e tangata ki he, pong, he tau poloka mai pongpongini. Whamalo atu Paula Reveni. Ka uena ka pauke whanongo mai pake toe tai mai pe, he kumotu mai pe holai ni pia mei a te koe I he pongpongini. Koia uena o kou koe haha o lawe mai e uena ki he fasini.
1: Ia. Te vita ko tui pe ko ko siwa le ndo ko ko ni siwa ko mana ko fok pa in pefo ko fo hiwa mo oni ka ko a ko tui pe ko hiko ta tai mi te vita ko ki ta ta na ki ko ka pe ni hiwa ko mare o pita ma pa va ya a siwa li a ho yo ko ni tai ni e ka ko fa ma lo pe te vita ko hiko ta fika wai ka u krosa ke ta fika raki ka si ata pe ma ta ta so ne vela tu po ko ni si ke a mai pe e te vita ka fo ki at
0: Eo, ko whamalo atu, eh? Whamalo atu ka sares. Siko tok taimeni ueina ku hu mea ya sares ka fusi o tamai sares ko stela ena. Mon foki, na tonu ke ui fo hiva ko stela he ku ta agi pe hingoa a e sa I ta e la a uve si, eh? Ka ki, longa kakasi aina ki furi hi foke hiva ya si ueli no fo taimi. Ka mone sares ia. Tonu ke ui ko stela. Siko ne tok taimeni ke hu mea I uheina, pia kofa malo atu ka motolu kotoa pe mumea mai ke tau polka mai pongpongi ate fasini ba maa ki motolu ko e paea he lotu me tupetai ki e funga vaitaki ko e tau fika ulaki a ki he pongpongi ke tau maa vae pe I he lotu kautangata pa peheka ki motolu ka ufefini mo fanongo mai ke tau polka maa motolu mo ate uteo ke molava atu ke ngawe pe ke fana hopate ko tau tolu kotoa ku tau lotonga ngawe fika ulaki ena Pai hai lotu me tupetaiki. Taseni, whanongo mai ke tau polo kalamaa, malo, ofa tsaresi.

0: Together, 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malala mane hawe ki pa malo ni re Tonga tope ko fripo mudulal mo ngongo. Aho tu opure lulu ko eni wo fulo a kosi wa fe wa no. Oku tu tawa taina be foki e fai le pai ki nga hi fai nga mari e fenga we aki pe mo fai green pe be fok mo fai fo politika de fo ogo eni ko asimai ko opportunity. Oku toe wike ia e hon fulu maua ki aho fili fale area tauni. Kaku kamata pe ke fai hatala noia pe fe fe o ka fiema o ke fai hafenga o ea ke fatu hapure ka anga fo o o ange ko iana e hoko i e fili fale area foka mui mui ko fi fili ea ko ini pe fe fe hafenga maari e fa ireipa o ka pau e fenga o ea ki pe moi green pe moi opportunity kana pe he takia e fa ireipa Chris Hipkins o teki ke fai hatala noia ki e fa i koe te nau fenga o ea ki nau kei nofo pe i hono fakalerei o e nau campaign i koe o e ahoni i kai ko ia pe ka u ke iai pe moi fenga maari e ke tok fai hatala noa i hea o ki he taimi ko ia. O guiai ha hoha a ki he mafola a e mofi uto pe o ku ui he ni ihia ko e menino kōkasi i he i o tau kakai pasifiki ko ia kutuku mai ai e whakatokanga ia koeni ki o tau ngahi whaamiri ko uhi pe ko e tau tuu lawea ngofua ke maha ki pipihi koeni pe mo whakatu tāmaki he o ku ne whakamana mana i e ia a e malu o e tau nofo hengahi a honi. O kutu unga a e ui koeni ia hiri e whakaha ko mate hafefine ta uo ua me feitu waikato ko Kaila te wano Greensill. Na o mai professor Diane Sika Baotonu ko e deputy vice chancellor Pasifiki ia me university ko e otako penane pehe ko e mahaki ko eni ai mofi utope ko e menina kokasi o guvave a ene pipihi mwene mafola i sino e tokotaha. I kai ko ia peka nane pehe foko o tu lawe angofua ma upea kai Pasifiki ia mo kakai Mauri i hono whakahoa atu ke kakai kehe i he fonuani. Pe pehe foki ki he whaahinga koe ku mo ua i halanga mānawa pe o kuesia ko uhi ko iftapaka. Me he kautaha whakatotolo ko iau whapaanga he pureanga ko PHF Science. O na pe na tolia ko toko hongofulu i he toko whātaha ko inyo ngahi keisi i menino kōkasi ai kuna unga aue muia ko i kakai Pasifiki. Kuo iai ha toko taha fo ou i he lakanga komisiona ko ia ki he whānau. Pe a o ku whakamāwhana foki ko ene loto aki ke ngā aue waofi mo i ngahi ngā aue anga koe o tauhi ki he whānau Pasifiki. Ko Jane Searle na e ngā ue tau e hiva ko pule lahi ia ke taha e ngai sevesi ke Child Matters pe na e ngā ue tau lahi foki i hewa a ngā ue koe pule anga ke Child Protection Polis whakatotolo mo e loea tau kapo loea talatala aki. O kune tau mua ke o hake a reo o e ngahi potu ngā ue Pasifiki pe a mo e kautaki ke nau lawa o poupou mo tokoni ki he ngahi whāmiri. Kuo fotu e ngai whare maha ki ha uoti makehe ke teki nau tolu koe mo ua he fulu ko e fei nga pe ke whakawhetaula ki i ai fulu ke tauni. O whakataha whakaaho ai kautaki ia ke lawa o rewa i mo mapurei ai mahaki koe nita tau te fito i whakatoke lau koe o Nusilani. I he wike ua kuhirina i longa e toe lahiange ai whaahinga koe o nau mo ua i he fulu. Na e pehe he takia o e proklama mo uilerei koe ni ki he Taimi Winter ko Chris Lowry. O kuhinga ahano whakatuu o e uoti fulu ko uhi koe Taimi koe pehe koe koe Taimi pehe ni oua toe pipihi atu ki hani ihi kehe. Lo tonko iangu mahino mai foki a ngahi whakamatala iana e tānaki. O kukaua wike ku o si ia. Ia wike kowe mooni i he puke mo mo ua koe ia i he fulu mo i riaki ako. Pe se te hango fulu o e taimi ako ia na e more he wike ku o si koe uhi pe koe fulu. Pe na e pehea he palesteni koe o kaupure ako a Nusilani Jason Miles. Na e pau ke toi ue imu ngahi polkalama ako ia koe uhi koe lahi e puke a e whanau mo i kaufai ako. Kuo whakaanga i he paremia koe o Vanuatu a hono tukuange mo whakamore more i he paresteni Vanuatu ia e toko tolu hiriko ia na e whakamo ua ki nao tolu he whakamau anga koe kaupa o si i ke whanau i iki. Na e tuku atu he whare e whakafonua ia koe o Vanuatu a e whakatau atai nai o e toko tolu ni he mahina ko si. E tau ko si na ne whaifoki moha mea tatau ki a toko fitu ngo fulltup. Koe uipe koe launga a kakai na ne whakafoki aia e ne tuutu ni mo kore whakamore more ke kakai. kai o pehe nai hala a hono fare ia. Hiriko ia, i he whinga atu ke whaiha ane lau ke he tokotolu koe ni na nehanga whaka mole mole i o kui kai tari mai. Ko whaai he pare mia wanu atu ia, e hanga he ne pule anga o wakai i e mawhai koe ni o e palesteni. Nā ko whainga maari e ni ke to o whaka au fuli e mawhai ko ia mea te ia. Whaka o sipe, nai pe e whaiako ko ia o peleki David Rennie, o ku ne tui, o ku mau e ne ti mia ke hu atu o tari e pore ko ia o e tua ko e ni. Pe o ku ne ongo i e ia, o ku whauwhau ange e pore ko e ni i he whetaulaki ko e he World Cup. Kamata ai whi ahui fo o singa wike ko e meimuan, pe ko e ngahi tesi e wha ke whakahoko i South Africa. Ka tanga pe o ngong ku kok mai maktatole a ko e ni ko o Filipo Modulalo, tua whaat.
0: 531 PI, bringing Pacific people together.